Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Og welcome na sa mga higala ning lain nga Martes sa kabuntagon. Ning atong pagpanakuban ning atong tulumanon karon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige po mga higala, look at the live, nagsibya live from the heart of City of Tuboran Campos. Look at us, labing lanog ug mas labing kusog. Mas labing tinaw nga nagidu sarang FM radio station ing ato nagbalambuon nga lungsod gamo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success, the number one and the only one FM radio station, DYPS Dabuluan Tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sige po mga higala, nyo makauban kayong pobring iksol, pobring silingan, ang madadunahan sa respeto ang pagmahal si Sikingon Juriel Asindiente. Magigoban ko niyo mga kaigsunan sa Gapon, hangtod na sa alas 9 sa kabuntagon karon. Yagong usmo no balik sa iksun di mga higala. Hining tibok ko sa kaoras karong katulupan nun. Gagisabak o gisapwang sa LGU Tuboran. Under the leadership paghigala of Tuboran, Mayor Christian Daniel C.D. Jamante mga iksun. So, hining tibok ko sa kaoras nga tulupan nun mga higala. Sa Gapon, ato ipadangat ka ninyo karon kining mga nagbaga o labas ng balita karon mga kaigsunan, ganyan na patiks mga pamantalaan karon. Og sa mga nagkaniyang media outlet karon mga higalang itong isundan. Ato rin ipadangat ning mga balita karon mga higalas international sa national. Og upan pa mga balita mga higala labi ngayon sa balita sa kalabuan ng itong galungsod mga kaigsun. Development news mga higala sa ito ang pinalanggang lungsod sa Tuboran, the spring of success mga kaigsun. Ato ning ipadangat karon tatad maghigala samtang ato sab nga pagasawaan karon mga igsoon. Dili mga nagkari ang issue karon nga may labot ang haring lungsod maghigala usab. Nang isgutanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran ato pagasawaan hangtod sa alas 9 kabuntagon maghigala. No nya. Ato ding guys gutisgutan kauban sa maghigala inyuhang mga messages mga kaigsoonan. Inyong pa-shoutouts, mga public service and announcements. Feel free lang mga higala to type this comment section sa itong Facebook Live, no? Aron ato, di ba patalinghugan o sabi kini inyo hakaroon nga mga bitsahe na mo'y atong ipalaman mga higala di katong tibok ko sa kaoras nga hisgotan at bagaigson. Atong tuluman nun mga higala karon, no? So ipadangat na mga higala karon, no? Ang inyo ha mga greetings. Yes, ako ang Gajiriel Bihasa Mourinho Asindiente Facebook account. Please like and follow mga higala, no? Sa itong Facebook account karon bagaigson. Gingunan, palihog sa itong maghigilag share sa ito ay live video karon mga kaigsunan. Ako ng usbon, Juriel Bihasa Mourinho Asingente Facebook account mga higala. Pwede sab ko ninyong i-message, no? Sa numerong 0917-953-5605 mga higala. No, pwede ko ninyong i-chat mga higala sa messenger. Sige po sa kong Facebook account mga higala, Juriel Bihasa Mourinho Asingente mga kaigsunan. Apan kung gusto ninyo nga mas dali na tumatagad inyo ang mga mensahe mga higala, i-comment karon baga kaigsunan dinhi sa itong Facebook Live karon baga kaigsunan. Okay, good morning, have a blessed Tuesday morning friends and followers mga higala karon sa itong tulumanon ding adlaw karon baga higala nga adlaw aron Martes mga kaigsunan. Pizza size mga higala sa Oktubre tuig 2020 size mga kaigsunan. So, atong oras mga kaigsunan sa DYPS BT Radio, Philippine Standard Time mga higala, alas 8:00 das kabuntagon mga kaigsun. Arita mga higala karon muli so renta sa itong isgutanan. Nadinhi mag orsato mga balita karon ning Martes sa kabuntagon mga higala. Akong usmon mga kaigsunan, alas 8:00 na ang atong oras mga higala sa DYPS BT Radio. Pizza size mga higala sa Oktubre 2020 size adlaw karong Martes mga igsoon. Kumusta ang ato ang gabagasuking tigpabinawan nga nag-atang mga higala karon ng mga orasa sa itong tulumanon mga higala kutob sumabot ng ato galano gabagsibya mga kaigsoonan. Sa ito ang mga drivers karon mga higala, sa ito ang mga buses mga kaigsoonan, mga vehicles, tricycle drivers nga nakamotor karon sa ito ang tulumanon. Ay pagpaminaw, membuntang yung amping mo sa inyong hanggap biyahe. Have a blessed trip, mga kaigsunan. No, nga, sa ito ang mga yanong mamumuo. Ay, nga ito ang galungsod, mga higala. Tanan, no, nga itong
mga kaigsoonan nga nginabuhi ang karon mga higala nga while nga nagtrabaho, nagnegosyo, uban pa diha mga higala gi kinidi ang gilambigit ang pagpaminaw sa tutulumanon. Good morning, may pagpaminaw. Sa to mga mag-uumag, mga mananagat karon, good morning, may pagpaminaw. Sabi niyo diha karos kabukiran. Yes, itong mga mag-uuma, padayon lang ta o himuon na to, no? Ang mga gi-advice, no? Sa to ang mga agriculturist karon, pagpangandam na to sa kalabot ining El Niño, kay bantayanan ka ini, unya ang ato ang mga kaumahan mo'y apiktado ni ini sa pagkakaroon. Sa to ang mga mananagat, sama sa gyapon, magbinantayon, gumikan ang epekto sa El Niño, di lang ang grabing kainit mga higala, kundi ang kalit-kalit usa baga kaigsunan, nga kulyada kinipag-uan-uan o kusog nga hangin mga higala. So makinampingon kita mga mananagat ato des kabaybayunan, amping muntanan, hinaot, katagaan, pamugdaghang grasyas ato ang labawang magkagagaho. Arita mga higala karon sa tuang ka mga balita na karon mga kaigsunan, dirita magsugod sa balita sa international mga higala. Iran na matod pa mga higala, US miatras o 1 kilometer mga kaigsunan. Gibutyag ni Rear Admiral Ali Fadavi, usa ka taas ng opisyal sa IRGC nga napugos sa mga matod pa napugos sa mga pwersa sa Iran ang militar sa US nga muatras og baga usa ka or usa ka libo ka kilometro baga higala. No, so matod pa gikan sa baga utlanan sa ilang kadasod niyatong Oktubre 5 kagapong adlaw atoy 2026. Gipadayag matod pa mga kaigsoonan nga sa unang higayon walay mga barko sa US nga nakita sa Gulf sa Strait of Hormuz sa Sea of Oman o ingon man sa bisan amihanang bisan sa asang amihanang bahin sa Indian Ocean o nagingon nga ang mga barkong nga igugubat sa US 100% mga higala nga vulnerable sa mga pag-atake sa IRGC. Matod pa mga kaigsoonan nga ang pamahayag ni Fadavi mga kaigsoonan ni gawa samtang ang militar sa US nagpadayon sa pagpatuman sa istrikto ug hugot nga naval blockage sa mga pantalan sa Iran. Ang US Central Command ni pahibaw sa niaging simana nga nag-redirect sila og 125 ka commercial na barko sukad ni atong Hulyo aron na masiguro ang istriktong pagsunod sa mga lagda mga igsoon. Bakit ang mga kaigsoonan sa balita sa international mga higala? Samtang arita karon mga kaigsoonan, 13 minutos na nakalabay sa lasotsos kabutagon sa balita sa national mga kaigsoonan. Sa kahimtang karon mga higala, presyos lana o gasolina, krudo mga kaigsoonan, batog pa mga higala, dagdag bawas sa presyo sa produkto petrolyo, lauman karong adlawa. Lauman karong adlawa, Oktubre 6, 2026, ang pag-ubos o 1.30 peso kada litro matag litro sa presyo sa diesel samtang muusbaw usab ang presyo sa gasolina o 1.93 peso kada litro base sa Department of Energy kung DOE ang usaka usab ang presyo sa kerosene o tag 3.30 pesos kada litro mga kaigsoonan. Matod sa Department of Energy, nagpabiling taas ang presyo sa petrolyo tungod sa padayong tensyon sa Middle East. Samtang gilauman usab nga musaka aga presyo sa cooking gas uga 17.33 pesos sa matag litro o matag kilo mga higala o equivalent sa 190.63 pesos nga dugang sa regular nga mga tangke mga igsoon. Amo ni mga kaigsoon aron ani nga ang presyos humba aron mga higala wa na gitag kwinta. Wala na mga higalas, labing minus, tagstinta mga higala. Kay ang liquefied petroleum gas mga higala kung LPG, kinidi ang bisaka na mga igsoon. Oh, nataas ang igsaka, limang gugaan na mga igsoon na ng 190 mga higala. Kapin sa 190 pesos ang pag-usbaw sa matagtangke sa LPG mga igsoon. Oh, so mahal lang yun mga higala, di na ginatunay kahibong. Ang anong mahal na mga higalang mga sudan diha sa mga kamerkaduhan o sa mga restaurant mga higala sa mga merkado. No, so
gawas mga higala sa pagsakas LPG mga kaigsoonan, isaka man sad ang presyos gasolina mga kaigsoonan. No? So, ano ka mga higala, ay presyos sa gasolina mga kaigsoonan during atuang na kuan mga higala, no? Nakita mga kaigsoonan karon ang extra advance mga higala tag 95.80 mga higala. Kinini ang extra advance or sabi siya mamalagi extra advance mga higala kini special ba dito ni snakbayan sa Sugbo na to ni basihi mga kaigsoonan tag 95 no matag litro unya time pa ha ay murag ang diesel ni mga kaigsoonan no daraday ang diesel max mga higala tag 92.80 pesos mga higala. Unya ang turbo diesel mo ni tag 95.80. So ang extra advance mga higala kung kining special baga kay Exxon or kining ang regular, di bang green mga Exxon. Tag 88.30 pesos base dito sa dakbayan sa Sugbo mga higala ang presyo nila sa gasolina. Samtang ang special ha kining ang

Hilaot po tabag higala ng mga gasolistasyon sa tuwa nga di po magpahimos. No? Di mo pahimos. Panalitan, maghigala, gusaka, manggani. Put doon sa daan, no, ang presyosa or ang kinini ang pundo, maghigalang barato pang gasolina. Di po mga higala mo ditsog pagpataas, maghigala, presyo ni ini kay luoy po ang ato ang mga motorista, bagayso. Hinaota, no, nga. Ato lang itukma o bilagi insaktong pagsakas gasolina. Okay. Aron po nga, di po taon maglisod kayo kitang mga motorista magahigala. Mailag e-bike atong motor mga kaigsunan, okay ra magahigala. Pero ang problema po sa e-bike, kurti pong taasa po magahigala sa kaon sa kurinte. Amo na nga, huwag ito nag-anan ini karon mga kaigsunan. Okay mga higala, sibog ta, padayon ta mga kaigsunan sa tawag mga balita karon. Arita magahigala sa dugag mga balita. Deris probinsya, maghigala sa usas, mga lungsod, mga kaigsunan. Kasikmit na itong lungsod, ito tas lungsod sa Katmon, maghigala, batod pa, Konsyal Buina Puntilias, dito sa Katmon, Cebu. Apil sa top performing councilor sa Cebu, mga igsunan. Usaka, municipal councilor sa Katmon, Cebu, ang nakasulod sa listahan sa Cebu's top performing city and municipal councilors based sa Governance and Participation Index, o GPI, sa ikatulong quarter sa 2023. Si Honorable Buina Puntilias, Municipal Councilor sa Katmon, nakakuha og 93.65% nga rating sa maonga assessment. Ato ni Puntilias ang maonga pag-ila kaniya isip usaka top performing councilor, dili lamang numero, dili usaka pahinumdon sa kamahinungdanon sa matinud-anong serbisyo, responsibilidad o pagtagad sa katawhan. Nagpasalamat usab siya sa suporta o pagsalig sa mga katmulanon o misaad nga ipadayon ang pagservisyo alas katawhan sa ilang lungsod mga igsunan. At ito maghihigala ang itong mga balita mga igsunan sa probinsya sa Sugbo, samta maghihigala. Maliso taka mga igsunan karos mga balita na ito maghihigala deris kalabuan ng ito galungsod sa Tuburan. No, arita paghihigala gumikan sa kagahapong adlaw nagsaulog sa World Teachers Day mga igsoon. Mao to mga higala nga sigob Pamela Pambari 4 ni pangat bigpakanaog mga higala og ha kinini abang usa ka pagsuspensos klase, class suspension mga higala. Sa gikan anang udto mga igsoon ang klase kagahapon utong buntag ra. Agi pod mga higala paghatag og importansya sa tuag mga magtutudlo mga igso. So, ang atong LGU Tuburan mga higala, wa pod mga kaigsoonan inguntang ha, kinini ang wa pod mga higala pasagday ato mga maestra. Kaya mihimo pod ta mga kaigsoonan og mga inisiyatiba mga higala makapahatag pod tag pasidungog ngadto sa ato ang mga kaigsoonan mga magtutudlo, maestro og maestra mga higala. Kagapong adlaw mga kaigsoonan, doon natay kinini ang kompetisyon mga higala kung kinsay makahatag og mga pictures no via messenger or post diha sa Facebook mga higala no, nga picture ninyo sa inyohang magtutudlo. Magtutudlo ninyo ni Antor, magtutudlo ninyo sa pagkakaroon mga higala nga nakahatag og inspirasyon ninyo. Iditali mga higala kung sa'y iyahang pinuntang di nimo makalimtan niya nga nahimo siyang inspirasyon or kabahin siya sa imuhang pagtuon mga kaigsoonan. Wala, kinsa ang imuhang teacher, ipost nimo mga higala inyuhang duha ka mga picture o ang comment ni ini mga higala ang caption ini mga kaigsoonan. Kung kinsa'y pinakanindot o caption, pinakanindot na kuha sa picture mga higala o makadaog mga kaigsoonan sa napo ka lugar maghihigala sa 500 pesos. So, napo ka winner sa picture maghihigala. Picture plus teacher mga kaigsoonan, gipahibalo na karon mga kaigsoonan kagahapong adlaw. Gipahibalo sa lokal nga pangagamhanan sa Tuburan ubos sa pagpanguni Tuburan Mayor Christian Daniel C.D. Jovante. Ang ganapil sa napo ka mananaog sa picture namo ni no? Or picture namo ni teacher or picture og teacher namo ni teacher nga kalihukan isip kabahin sa pagsaulog sa World Teachers Day. Dumong sa maong kalihukan ang paghatag og pagila og pagpasalamat sa maong sa mga magtutudlo nga nahimong inspirasyon o giya sa ilahang mga estudyante.
o komunidad.

0: dumaan na po ka winners, mao sila si Francine Ivancy Luciniara, Aina Cuevas Martinquilla, Jeffrey Canales Cuesta, Arance Bravo, o gingon man si Leslie Bueno, Ena Kimberly Lagnason, Chris Angel Duran Saison, o si Jasper Momo, Ninya Dabon Ribaco, o Kathleen Lusaypa Pipito. Hibalong usab ang mga mananaog na or gipahibalong mga matod pabaghigala ang mga mananaog na mukig-coordinate ngato sa tuwag municipal PIO mga higala ng Mrs. Mission May Villaronte alang sa pagclaim sa ilang mga premyo o matod pabaghigala malipayong World Teachers Day sa tanang mga magtutudlo mga higala. So, belated, no? World Teachers Day mga higala sa pagtimbaya sa tuwag mga magtutudlo karon. Dili lang dislongson sa tuburan, kundi kutob sa mabot niya itong pagsibya, mga higala. All over the Philippines, mga kaisunan. All over the country, mga higala, gumikan ang atuang sibya sa radyo. Kundi ni maabot, mga higala, ang frequency nato dito sa ubang mga lugar, ubang parte, bahin din sa Pilipinas. At ang atuang Facebook, mga higala, live, mga kaisunan. Abot manibisan, asa, mga higala, basta doon ay internet connection. Kakong Osbon! Belated, happy World Teachers Day. Ngadto sa ato ang mga teachers, mga higala. Okay, mga kaisunan niya. Speaking of belated, mga higala. Belated, happy birthday po di ay.
1: Happy birthday!
0: Ngadto sa ako ang suod, mga higala, upon mga kaisunan, si Bart Nard Spink.
1: Happy birthday!
0: Nga nagsaulog siyang ika-71st birthday celebration kagapon, mga adlaw, mga higala. Yeah, sa Coast Guard Substation, Tuburad, Bagaigsoon, kaghapon.
1: Happy birthday!
0: Belated happy birthday ni Muda Park. Huwag ba yung pagpamina o sab ni Ma'am Ina Pinka. Ayan, pinalang kang hamiling kapikas mga kaigsoonan ni Part Nards Pink mga igsoon, no? So, arita maghigala, may pagpamina o sab niya, no? Ni, kinidi ang Chip Alpi Pinka mga higala. No, murag si PO naman siguro ni si Arango mga higala ni Chip Alpi Pinka maghigala sa Coast Guard sa maghigala sa PCG Philippine Coast Guard maghigsoon. Ay pagpaminaw sa dinyo diha karos barangay 5. Ni Kap Rosana Ismero may pagpaminaw og may buntag usab. Ah diha sa barangay 5 karon. Ingon man ni Part Galot no? Ismero may pagpaminaw. Kay kiniskap sana maghigala. Usab pud dis mga kapitan nga mi suporta pud nato maghigala dining atong kahugpungan. Inubring kahugpungan nga mao ang tuburan ng pagtinabangay. Now, ato ning iskutan karong taon-taon, mga igsoon. 25 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon, mga higala. So, arita mga igsoonan kay doon na mga higala na 26 no? Minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. Arita mga higala sa ato mga iskutanan karong mga igsoonan, no? So, okay. No, nakagid ay, nakakuhan gid ay, dari mga higala ay, nakakomment gid ay si Ate Ina Pinka, mga kaigsona, no? Nagtanaw o nagpaminaw ron sila nato, mga higala, kay kanang ilaha, mga kaigsona, matod pa ni Partner Spink, ilahang e-bike. Nakagid, mga higala, ang ilahang radyo, diha, padung sila slapyahan dito sa punta, no? Nindot po na diha, labi na karo sa yus buntag, taob, mga igsoon, no? High tide, mga higala, ha? Kato mahiligon nga maligog dagat ba? No? Anak kanindot, mga kaigsunan, kung basta magtaob o buntag, prisko kay mga higala. Muna yung paborito, mga kaigsunan, ni Consul Hinio Arigo, mga higala, atong Social Welfare Committee Chairman, mga kaigsunan, kining ma-taob sa buntag, mga higala, kay anak po na siya diha sa Punta Beach, mga higala, maglangoy-langoy. Nagpabilin sa kahimsog o kabaskog mga higala sa iyahang lawas, no? Aron para sa pag-alagad o pagpangga na itong mga tuburanon. Dugang resistensya, dugang kabaskog mga higala, dugang mayong serbisyo mga igsoon ang iyang mahimo mga kahigalaan. Consul Hinio Arigo karon nagpaminaw sa nato na mga igsoon. Consul Mark Anthony Diamante, no? Among konsehal maghigala diha sa Barangay 2, may pagpaminaw, may buntag ni mo diha, Cons, ha? By Cons, Mark Anthony Diamante kay bida ning kuan, kining mga opisyal ba sa matag ka barangayan. Depende gyud, no? kung unsa ang ilahang paghangop mga higalas ato ang kining inisyatiba nato or mga pamaagi sa ato ang pinubring kahugpungan nga mo ang tuburanong pagtinabangay kung tupag. Dunay mga opisyal mga kaigsoonan nga sama ni Consul Mark Anthony Jabanti mga higala nga dali kay nakakatch up mga higala ug unsay nindot maayong tumong og tuyo mga higala ha nining ato ang tupag. No, kay ingon man na diya mga higala nga kung ikaw taas ka mga higala o kinibang gugma or dako ka gugma mga higalas ngantos pagtabang si mong isigkataw now dali kay kakakita mga higala dali kay kakakita sa punto mga higalas mga organisasyon, kapunungan mga higala nga tinud-anay nga nagtabang sa katawhan. Sama ni Consul Mark Anthony Jamante das Barangay 2 mga higala nga asa ka nga duna mga higala sa gihimo nga yahabang inisyatiba nga nakita sa dako nga dako kay katabang niya hinaot puta nga di abusuhan mga higala sa taga Barangay 2. Asa bagog ka mga higala nga 500 pesos mga kaigsoonan ang giputang nga pundo mga higala ni Consul Mark Anthony Jamante sa tuang kahugpungan di Barangay 2 mga higala sakops cluster 1 nga kung pananglitan na hindi kabayad mga higala na po so na po ka membro pagbutan na to pananglit dunay namatay mga higala simbako usa katabanganan na to dunay na po sa Barangay 2 nga di kahatag so usa gatos ang ato ang taplanan mga igsoon so ang katong 500 pesos ni Consul Mark Anthony Jamante kuwaan to siyag usa gatos para mo'y itapal sa na po kabuok mga higala nawa kabayad nga membros taga Barangay 2. Now, siyempre, makumplito mga higala. So, inighatag na ito dire para sa itong tabanganan, ang Barangay 2, intact mga higala ang atong koleksyon. Now, di magin na ito kalikayan, kay dunay uban mga higala, di yun kahatag ang adlawa. Wa baron diha kay tuwa sa siyudad sa Sugbo. Pero muhatag yun mga higala, pipila ka mga adlaw or sunod si mana ba mga ison. Now, after sila muhatag, mga higala silang tag-jis-jis, ma-collection na po nato ang napo katag-jis-jis sila o sagatos. Katong o sagatos nga itong na-collection, ato na po itong ibalik dito sa 500 pesos nga naibanan na ito mga higala o sagatos. Ngaron mabalik o kukumplito nga mag-steady ang 500 pesos mga higala gitagana for emergency mga igsoon. Di ba? So nindot kay mga higala. Nakita ni Consul Mark Anthony Jamante mga igsoon ung unsa mga higala ning ato ang kapunungan nga wala gay laing tumong og toyo nga ang pagtabang ra gyud mga igsoon sa katawhan mga higalaan na binagyos mga tuburanon. No? Kay maingon sila niya. Kana ding ubang kapunungan. Unsam dai tumong ana di na pagtabang? Yes. Kay nalipay man gani ta nga dunay mga namugna daghan ang mga tawo nga nakahimo ana mga inisyatiba sa kapunungan kay kalangong kapunungan usa maguna siya ka idea nga kita mga pobre sa atong barangay, sa atong purok mga higala, magkatinabangay ta panahon mga kaigsuunan kung dunay mauyamot or dunay kauban ato des barangay nga na problema mga higala labi na gyud pagpahipos. Pero magdepende sad mga kaigsuunan sa uban nga mga pamaagi, no? Kay ang uban mga higala mingon sila nga din sa muang purok na naman may perbubong tag 50, no? Nya inyuha isoda inyuha ay individual di ba? So ibutan na to pananglit in honest sayon nga pagsabot sa inyong purok simbakog doon ay mauyamot bubayad mong tag 50 pesos no? Bayad mong tag 50 pesos kada bubong bisan pag napu mo kabukda sa inyong bubong no? So inikahuman na itong bayan 50 pesos matigom ng tanan tag 50 pesos o sa kapurok matigom kasagaran. Depende sa purok sa gidakon. O gamay-gamay ra ang purok mga higala. Maglisod ganik abot ang mga higala ang uban og 5,000 ka pesos. Pero ay mong gibayad, di man eh, nga 50 pesos. Bugat-bugat tabi na 5 pesos mga higala. Whereas there is ato ang mga kigsunan, individual, butang na to. Tulo ra mo ka membros, pamilya mga higala, di, og dunay mamatay, 30 pesos yung bayaran. Now, kung lima mo kabog nagpamimbro sa inyong sosyo panimalay, 50 pesos ang inyong mabayaran. Sama sa kada purok mga higala. Pero, ang diferensya diri, no? Wa man ta maingon mga kaigsoonan nga, nag-ampo ta kay mamatay ta mga higala, magkadawa ta na, uy, way tao nga, ha? Nangandoy nga, mamatay maghigala. Although, ato tapaingon na ng kamatayon, mas mayo gitong madugay-dugay. Di ba? No, so, muna, anak ka ni Prinsa sa tua is, sa atong tagis-gis maghigala, uy, mukabat nga to sa 14,000 pisos mga higala ang madawat sa labi na sa cluster 1 kung doon ay mauyamot mga higala, no? Sa tag-10 pisos na mga kaigsulan, gumikan siyam taka-barangay ang nagtabang mga igsoon. O, inalaan ka na kong diprisa. Mostly sa barangay mga higala, nalipay o mihangop sa itong programa. Sama ni Kapitan Idol John Ro Alcantara sa barangay Dan Lungsod, Kapitan Idol Dexter Claritis barangay Kogon, Kapitan Idol Jake Arod has barangay Size mga higala, Consul Mark Anthony Jamante diha baga Kigsunas barangay Dos, Consul Audit Presbitero, ha? O gingon man ni Kapitan Sana Ismeros barangay 5, Kapitan Ivy Lutero mga higala dias barangay 8, no? Daghan mga higalang mga opisyal sa itong barangay nga nakita nila nga, uy, kinipa. Tabang sa mga tao sa kong barangay at the same time, tabang sa namong mga opisyal sa barangay. Nga naman, ang mga opisyal sa barangay, maibanan mga higala. Ang mga yangungo, dias ilang barangay panahon kung doon ay mauyamot. But, pero mga higala, kitang mga opisyal sa barangay or kamong mga opisyal sa barangay nga sama ni Consul Mark Antonio Jamante nga way giliatan mga higala nga pagpanumpa nato nga mo serbisyo wala gata aw obligado gitang mutabang mga kaigsoonan, no? Pero luna tay ka partner sama sa tuburan ng pagtinabangay aw ang imong pagtabang mga higala madugangan. Spoko nimo ang mga kaigsoonan karon ato ang tabanganan mga higala or atong gitabangan na mga higala. I don't know, natunol na ba mga kaigsoonan ang ato ang na-collection mga kaigsoonan, no? O wapagay matunol, ako ha, pangayo na kong pagdispinsa ngantos pamilya mga higala ni Tatay Ribico nga kinini ang Algabre, no? Kay ang ato ang gisaad na ba Sabado, i-turn over ginato. But sad to say nga, doon na may mga barangay pangawa na to nga makulikta, no? But di na to na siya i-practice, no? Kaya ang atua mga higalang guidelines is every Saturday ta mga higala mo dawat or padawato na to ang kuan mga kaigsoonan pamilya, no? So ang atua diha for the sake of delikadisa, kay wa manggit ato ang tumong og toyo, wa gitay kwartang pagkatulgon diris atong opisina, kinahanglan og pilay atong makolek is mahatag dahil nato ngatos pamilya mga higala sa labing daling panahon. Kay mo na atong kwan tabang dito nila ngayon wat malampun nga doon na sila'y gastuhan ang doon na dahil po sila'y magamit, no? So wala, no? Ingo na lang mga higala ang scope ba, no? Sa ito ang tinibangay mo na nga nakita mga higala sa mga opisyal sa barangay nga itong gidoaw sila sa Kapitan Bugbog Sincero dito sa barangay Antipolo o si Kanhi Consul Ruel Lopez mga higala diha sa Kanhi Consul sa Barangay Utso nga naakaroon des housing mga higala, nakita nila nga maayo, nakita nila nga transparent. Kay dunay programa sa radyo sama din ang inyong madungog sa BT Radio at the same time madungog pagyod din yung radyo One Cebu mga igsoon matag adlaw Sabado, no? So transparent ato gyud mga higalang nakita or madungog na to mga higala kay makita na to sa Facebook post, madungog na to sa radyo mga higala nga ang atong tagjis-jis mga kaigsoonan munay giabot nadantol mga higala nga to gyud tabangan kaysa kapunungan nga wa jud kakibaw pilay total mga higala wa ta kibaw og tuwa natunol bagi na mga igsoon kay karong panahon na gumikan rabas kalisod do na gyud panahon karon nga ang tao mga higala matintal gyud sa salapi. Now di hinuon tanan but dunay pipila mga higala nga manginana nadungga na to, no? Nga bisag ingon na kwarta sa kuha, no? So tungod sa kalisod panahon do na gyud tintasyon. So ang tintasyon mga higala kung way transparency mga kaigsoonan posible nga matabunan, ha? Pwede mga higalang matago mga kaigsoonan, no? Muna nga sa ato ang mga higala way gitago. Nga naman sa ato ang mga higalang programa sa radyo ato mang ibungat din his hanginan manghiga lang amo nay nakolekta na to as barangay dos. Okay, so si among officialis dito mingon manghiga lang nga oh sakto gyud no kay moy ato ang na total diri ganiha nga mo nang kantidara mo gyoy ning abot dito mo gyoy natunol nga to sa to ang kinini ang tabanganan. Sibutan na ito pananglit. Mingon nga, oy, sa Barangay Noybe. Nabay Barangay Noybe, wano? Sa Barangay Noybe, pananglit na mahigala. Mingon nga, ang natigom, 1,001. Nya, ang ilang nakuita dito sa barangay. Nya, pag-announce ato diri, 900 ra. Uy, nakuha 200. Oh, so, makakuanin ta. Ang reklamo, uy, nga naman to. Nga ingon to sa Jeriel, nga muna. Oh. So, doon ay transparency, mga higala. Why higayon sa pagpanimbong mga igsoon? Morning, gihingan na na ito, mga higala. Pinuprint tinabangay nga walay laing tumungog tuyo ko di ang pagtabang mga higalas nung nagkigsunang nanginanglan. 38 minutos mga higala nang nakalabay sa alas 8 kabuntagon. Atong tawagan mga higala karon si Engineer Richard Hernandez, no? Ha? Atong tawagan mga higala, kadiyot sa kay atong susihon o unsay litis nila mga higala nga weather kinini abang monitoring nila diha mga higala latest weather monitoring nila diha karon sa ilaha mga kigsoonang opisinas andam tuburan so ato mahinabi mga higala karon si Engineer Richard Hernandez mga higala diha andam tuburan mga kigsoonan ang atong aktibo o maalagaron maabtikon mga higala na itong MDRRMO mga higala. Engineer Richard Hernandez, good morning kuya o welcome kuya.
2: Mayong buntag na itong tanan o may buntag sa tanang ikuminawan sa imuang programa.
0: Okay kuya, so maklaro rani mo kung tingo kuya.
2: Okay ra kuya, okay ra kuya.
0: Kuya Richard?
2: Okay ra kuya, okay ra.
0: Okay. Okay. Ra. Okay kuya, so kumusta kuya no? Salamat, salamat kay kuya ha sa imuhang kinini ang oras og higayon nga imuhang gipatalinghugan itong tawag. So, kumusta kuya ang latest natong monitoring diha sa inyuhang datos diha sa inyuhang andam tuburan office kay gawas aning init adlaw burag duna ra bay puy hulgas pagwanuan kay nagdagito man ning langit sa pagkakaron kuya.
2: Actually kuya mao ni siya ano basically sa tulon ni na meeting na napaygayon sa atong council regarding anong tawag nato nga El Nino phenomenon no na pwede yung mahimong super Nino super El Nino kagahapon lang nakikmate na sad ta sa ato ang mga kauban sa munisip para maisgutan or para andam mga tuang lungsod sa posibleng mga impacts nga tungod aning super El Nino nga sa pagkakaroon do wala pa nato masinati kayo ang kining tawag ang super El Nino pero ang El Nino is visible na jud kaayo sa ato ang lungsod no kung ato ang nabantayan sa ato ang mga nabasa siguro no sa social media or wherever it is makita nato nga ang ato ang probinsya sa Sugbo makakuha na gyud sa El Nino kaning gitawag na super El Nino sa buwan sa Disyembre hantod sa Abril pohon sa sunod tuig.
0: Okay kuya.
2: Unya.
0: Yes kuya.
2: Mo na kuya na as early as last month pa no sa last month pa tani unya agi mga buwan pa gyud ato nang gi-aware ng atong mga kauban nga mangandam gyud.
0: Mm-hmm. So kuan kuya no kagahapon manggod kinini ang mo attend ta ko sa meeting but kinini ang sa tuang pagkiginabi po diri sa tatuang taga Coast Guard video wala kayo makuan nyo meeting kay na timing mga Lunes daghan kayo po nga mga bisita di Asmir's office unya daghan pong mga lakaw ato ang mga departamento mga ahensya diri nga ning tambong sa meeting so doon na mo'y meeting papag-usap ani kuya aron nga inyo dyan nga ma sintido ning ato pagpangandam si Linio kuya.
2: Actually, kagahapon kuya, mo ito akong na-mention kaganina na nag-meeting tao niya. Karong sunod simana, pizza 13, magpahigayo na sa taglaing meeting sa ato ang DRRM Council ng gihapon.
0: Okay.
2: Kay ang ato amangod, ang atong gibuhat kagahapon is pagpahibaw sa ilaha nga manguha og datos sa taksa-taksa ka sektor, sa sektor sa bumbiro, sa mga grass fires, o kaning mga ubang mga sunog na guman na to tungod aning in relation sa El Nino no ang Coast Guard SAD, which is in attendance at kagahapon, full force yun ang Coast Guard, magsa, together with their new tuburan na PCG chief, ato sa giingnan nga mangandam SAD, no, mangyayong SAD og datos, kay tungod sa kainit sa panahon, ang tanan tao mo, ato nagyog mga dagat, ano yun, di lang niya itong babantayan, so appeal sa na sa ato ang i-consider.
0: Mga,
2: ang municipal engineer SAD, ya, SAD, datos SAD niya gihapon, tunod sa ato ang mga dagadaiyang mga water sources diri sa tibuok lungsod, ang atong DA, no, most especially ato yung i-consider kay ang ato ang agriculture involved yung kay pinaka number one yun nga mogi mauna nga mahimong problema na to. So almost all in attendance appeal ang atong human resource ko ya.
0: Okay.
2: Ato siyang ipa-appeal kay tingaling there might be changes in our schedule, no, o dili lang sa suod sa munisipyo kundi even sa ato ang mga igsuon nga nagtrabaho, nag-agad sa ilang panginabuhi nga naa sa gawas, timpong buntag sayo o ka nang mututok yung nag-init pa.
0: Bito, ka nang na-spilled, kuya, no?
2: Oo, mauna
0: yes.
2: Siya.
0: Yeah, so, okay, kuya. Sa ato ang habig, sa ato ang mga tunghaan, kuya, kasi sa ato ang mga estudyantes, sa mga bata, kuya, appeal ba ang ato ang mga pagpangandam sa dini, kuya?
2: Actually, karong 13, ato silang appeal mangit sila sa council, so karong pitcha 13, ato silang tagaan ng communication aron at least mag-appeal sila, no, kay dili man iingon nga wilabot ang ispilahan na ni, wilabot ang depend, ang tanan mangi-involve pa din, gitawag na itong Super El Nino. So, naman ko'y nahugon-hugon sa ubang sa mga nasa, sa ubang lungsod sa kuya, na posible ang eskwela i-move. In fact, mausan ay ako ang recommendation na posible mahimo na itong ato ang tun-an sad kay dili biya bata ra ang nasa ispilahan kundi ang mga iksuon sa nato, nga sama sa nako, nga naay mga maintenance, nga kaning hudto, kaning gikan sa alas 10 hangtod sa alas 4, murag nuno gini sa amuang mga inanang mga klase.
0: Bitaw. No, so, yes, kuya, so, unsa ka, kining base sa inyohang kuhan karoon niya, kuya, sa inyong pagtuon, kuya, kining maong, kay ako magong nakita sa mga, kininiabitaw mga balita sa telebisyon, nga, kini ko nung klasya sa Super El Nino, is nahitabo ni siya, niya to pang 18th century. Niya, karoon pa kuno ni nabalik, unsa gidi siya, for di kuhan mga, sa mga katauhan, kuya ba, unsa gidi kapiligro kining maong El Nino karoon, kuya?
2: Muna kuya, no, tinuod na imong istorya ko na kuya, na gi-compare gina siya atong 1877 to 1878, no? Pero manghinauta, nga to ang padayon iampo kuya, nga dili unta mapariha ato kay katong panahon na niabot ang milyones ang nangamatay in town, ang nakalas, no, ang mga fatalities, no? Daghan kayo. Niya, muna ato ang padayon nga iampo, nga unta, dili ingad to ang extend sa maong Super El Nino, pero muna siya sugod karon as early as today magplanning na ta, mangandam na tadaan unya kuan kay aron dili to mahitabong inato kay posible gyud, no, kay nganong gi-compare man ang nagcompare to mga eksperto man na dili man diri ra ni sa tuburan, dili lang ni sa ordinaryong tao, mga eksperto gyud ang nagcompare ani dito, so meaning to say kuyaw gyud ang extend aning Super El Nino. In fact, wala gi-compare ni sa ubang El Nino sa mga niaging nakura katawig, kundi 100 plus years, no? So, many things, kuyaw, gini, o niya, dapat yung pagandaman o dapat yung matayan.
0: Tinood, kuya, no? So, kuan, base bitaw sa kuan, kuya, kay ako nakita anis mga balita, mga scientist, mangyod, no? Ang naka-discovery aning maong pagtuon nga inani gidi ka peligro kining El Nino sa pagkakaroon, kuya. So, dili lang matod pa, kuya, ang kainit po'y ato ang kinini ang pangandaman ni ini. Kay posible nga doon na makakreate po di og mas ngilngig po nga klase sa mga bagyo o guban pa mga weather disturbances, kuya.
2: Mauni actually ang misconceptions ato ang mga igsuon, kuya. In fact, last week na uli ko sa Mandawi, mga silinga na mo dito nga ang ilasang pariente na nasa dari sa norte, no, nasa Medellin, nasa lain-laing parte sa Cebu, ingon lagi sila na nagtuo sila, even mga kauban na to din eh, mga uniform personnel, nagtuo sila nga wala ang El Nino kay nagsigit 1-1. Sa Mandawi lang, atong Domingo, kuya, why undang ang 1? No? Sa Medellin lang, nagbaha-baha. Pero, for the information of everybody, kuya, kaning yes. Super El Nino, mooni siya'y ni-reshape sa ato ang typhoon activity. So, mooni siya'y bali ang mga hinungdan nganong nausap yun ang ato ang weather activity ron, no, sa ato mga typhoons. Siya mo'y nag-dictate ani ni Kuya kani El Nino. So, kung mabantay na ito sa ubang mga nasod, Kuya Tanawa, di ba, ang Nepal, sobra kainit na sa itong mga icebergs nila, nangatagat na himong floods nila. Ang atuang, ang Indonesia, di ba, until now, napay forest fires. Kita na, asatay ato ang mga grass fires. O niya, ang atuang, ang Bangkok, Kuya, nakadungog ka, bago lang, nagbaha dito, nanglutaw ang kuan, nga wagi nagkasurig baha.
0: Mulag eh.
2: No, ang Australia, hantog ka ron, nagsigi pag baha, so, ang all over din kuan, especially sa Asian country, sa Asia, Kuya, grabe jo kayo, dili lang ang kainit kundi dili ang pagbaha sad o kuan kay kuan man ko lagi nang giingon kanin super El Nino ko ay nagdiktar sa typhoon activity na to, so dili ta mo ingon ana kay nakuan man doon ko El Nino, so dili na pwede, Kuya, muuwan gyud gihapon pero muabot sa December and onwards minus minus na gyud ang atong mabating uwan-uwan ana. Pero pagkakaroon naapagyud na siya, kusog pagyud, so di ta mo kumpiyansa na dili na to misconstrued ang panahon karon nga wala El Nino. Ang tinuod karon na anaging El Nino, present jud kang El Nino.
0: Oh, muni atong ingon, Kuya, nga mo na gini tinuod anay nga pag-usab-usab sa panahon kining climate change, no, kining gitawag na to kining global warming, ngayon ani nga grabe na kayo ang temperature karon, El Nino, nga asa guguna ka, Kuya, nga ilikabot ko no ani sa mga sunod tuig na, Kuya. Muabot ko nung matod pas mga siyentipiko nga, muabot ko nung ato sa 50 degrees Celsius ang initon sa temperature, Kuya.
2: Correct na, Kuya. In fact, nakauna ka istorya na ko, no, ang temperature, Kuya, is with approximately from 40 to 50 on the average of 45. So imagine na, Kuya, kung 30 pa lang gani, 32, mo na, patay, init na kayo. Unta na kayo, muabot ang 45 nga to 50.
0: Yes, okay, Kuya. So, daghang kay salamat, Kuya, ha, sa imong usay imong mensahe, Kuya, ngadto sa to mga suki karon tigpaminawan kay adya na malantay 10 minutos na nahabilin. So, mensahe na lang nimo, Kuya, ngadto sa to mga nagpaminaw karon sa ato ang tulumanon sa BT Radio, kalabot sa ato ang mga gihimo karon mga pagpangandam, kalabot sa init ug uwan, nunot di ining gitawag natog super El Nino, Kuya.
2: Kuya, salamat kay Kuya, no, sa tanan na to, ako lang paibaw, painumdum lang sa tanan na to mga kaisunan, especially karon nga naa sa ibabang bahin sa atong lungsod, no, kay mo magi naka-experience na ron. In fact, daghan kayong report sa ato adik nga wala naging tubig o lisod na kayo, no, so palihog dili ni siya misconception nga kang mauwan-uwan nga why El Nino. Ang El Nino sa December pag ini mo full blast, no, November end sa December hantod sa Marso, grabe na dyo kayong kainit ato masinati na. So samtang layo pa, mamalit na tagong si atong dapat paliton, pero dili ta magrasol in preparation para sa umaabot na super El Nino nga mahitabo puhon-puhon late this year or early next year.
0: Okay, Kuya. So daghan kay salamat, Engineer Richard Hernandez, sa imuhang panahon.
2: Daghan kay salamat, Kuya, o maingkuntag sa pag-usap sa atong tanan.
0: Okay, mga kingsuna, no, si Engineer Richard Hernandez sa iyaha mga higalang
3: panahon.
0: Pag-himong interview niya. Okay, mga kingsuna, no, si Engineer Richard Hernandez. Okay. Okay, mga kingsuna, no. So, doon na tayo bisita ro na, ma'am. Si nanay, no? So, kita ko ni mo ganyan. Well, like, interview ko ni Engineer Richard Hernandez. Arit rin, ma'am. Badool rin mo ang kuha sa microphone, no? Nagtanaw-tanaw ka rin sa ato ang tarpaulin, no? Sa ato ang tuburanong pagtinabangay. So, atong interviewon kay murag na nguryoso ka, no? Niining ato akarong pinubre na tong kapunungan. No? Kisay nga ni mo, ma'am, palihog.
4: Iglesia
0: siya. Palihog. Badool rin mo ang kuha, ma'am, ha?
4: Iglesia. Tiupan. Saison Tiupan Iglesia.
0: So usa may imong angga sa inyo, ha? Asam kang barangay?
4: Kolonya.
0: Kolonya, usa may imong angga dito?
4: Oo, wala. Wala na, sir.
0: Mga saison ka. No? So nakay magkailan to mga binting? Daghan.
4: Singan, sir.
0: Mga binting nga apelyido ba, binting?
4: Wa mo ko
0: kakuan. Awa ka kakuan kayo, no? Sa kolonya. So arita, ma'am, kinini ang nakakita ko mo gani, ha? Ganahan ka, nagtanaw-tanaw ka diyan sa kuwan, usamay mo ang kuwan.
4: Ang way, nakasulti na ko nga, kong pamimbro kung tangare. Mo nang hindi ulo kung reserva ka. Lisod na yung pukain taon mima.
0: Ah, bitaw. So, pwede ragi kayo. Welcome ragi kayo namo. Bisan, although ang barangay kolonya, wapa namo dito ma... Anaka, paano namin ito? Naka, kandak na make orientation. But sa inyo ang meeting dito sa kinini ang mga senior citizens. But, dili kay daghan pa nagpamimbro. So, di pagid nato inuntang mahimo, makuhaan gina ito. Bitaw, wapurag wapay kusog ba ang atong barangay kolonya sa mga nakuha na ito? Na, wapatak ilik kong officers pa, no? Pero, doon na gihapon, di gihapon na to balibaran ang mga barangay nga pa na mo ma-orient yun, sama dito sa inyo sa barangay kolonya, kung doon na sama ninyo nga gustong mo appeal. So pwede rin kayo ato ning, atong i-accommodate deh ha, no?
4: Kaya ba yung kung ras, kung ka, taga dito sa amo ba, kapag ang sitio na mo, nagiuban na ni, kanang among presidente sa senior, si Sinsya, sa pwede na ni si Roy, niya na kung nga rin, yung agpas yung kuset. Yawa man din pa niya.
0: So, daghang nakibawa ni dito sa inyo as kolonya. Asa ma puro kas kolonya inyo ha?
4: Kuan nga, kuwa puro kakasya.
0: Puro kakasya?
4: Sa Kapangihan, sityo.
0: Ah, okay. So, basin magkapaschedule tadi ha? Kinsa magkahay inyo hang puro leader ka diya? Boy, ato siguro nga, kuan? Suwaya na itong hangyo nga maka-orientad sa inyo ha?
4: Si kuan. Anisita Langga.
0: Ah, sige. So, pangitaan na itong pamagi na ha? O asa na ito nga mas duol ni mo? Kung doon natin tabanganan nga mas duol mo kay medyo may pangidaron na rabaka aron nga pagtunol mo sa imuhang kuan imuhang tabang mo niya di sag kay tao mahago po no ngita tagpaagi ron together ni Day MM Kalida ang ato aning sekretary so ihatag natin kan Day MM Kalida ha aron nga sa pagtiwas okay. Inyo sa kuan okay okay daghang kay salamat no si isa tingaan mo pag usab
4: Gliseria
0: Saison okay si Nanay Gliseria Saison mga higala sa Barangay Kolonya no. Okay, tiyupan. Okay. So, daghang kayong salamat pag-usap na hanya arita sa ato ang... Ito pa. Okay, greetings na lang ta siguro karon, no? Kay dalaman mga higalay, 5 minutos na lang ang nahabilin mga kaigsuona. Okay. Atong ikahini sa mga greetings na to sa ato ang...
3: Sa tuburan.
0: Okay, dali sa ato ang live karon, no?
3: Danggo sa katahan.
0: Okay, nag-view na to diri karon. Si Ma'am Ina Pinka, mayong buntag tong Jeriel, matod pa niya. Good morning, si Ma'am Abilita. Good morning, Sir Jeriel. Pa-shoutout ko sa akuang anak, tua sa Cebu. Nagtrabaho og amping mo diha uban sa akuang mga apo. God bless you. Okay, salamat kayo, Ma'am Abilita. No? Usa ginis mga avid listener na to nagsunod or viewer, follower na to mga higala na nagsunod sa to ang Facebook Live o yun man sa itong programa sa radyo. Si Ma'am Bibilin Binuliraw, good morning sir, salamat kayo ni mo diha ma'am. O si Ma'am Philly Canoy, di akaros baragi Antipulo. A pleasant morning to all listeners of BT Radio. Stay safe everyone. Have a wonderful and lucky day from Ma'am Philly Canoy and ikot mahilom kanisyo Antipulo. Thanks a million. Okay, dengan salamat Ma'am Philly Canoy. Ako rin pahibaw diha magkikala sa barangay Antipulo. Nga karong umaabot katapusang Domingo ning buwan na mga higala doon na tayo orientation diha sa inyohang meeting sa mga senior citizens. No? So na ako diha. Kita-kita tari nyo diha sa mga senior citizens no? Sa kinidia barangay Antipulo. Pwede kayo magkuhan. No? Pwede kayo mo ate or mo kinidia mo salmot. Tini ato ang kapunungan. No? So si matod pa ni Ma'am Jacqueline Racasa. Good morning boss. Shout out sa Langko sa Tibuok Putat sa Tanan Putat nun and thanks boss Mary Jane Sukairi, good morning sir. At si Philomena Hinabi, good morning sir Idol. Morning also to Ate Gonzal Lini Paroni Gonzales and sir Judilito Gonzales o gingon man ni Desa Himama thanks and God bless no? O niya si Agaw Arlon or Agaw Amiko Arlon Parilla Monaris mga higala

0: Pagaw, amigo Arlon Parilla Morales, karon nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan.
1: Happy birthday!
0: Okay, happy birthday, Agaw. Wala kayo utang ni mo, Agaw, ha? Nagtanaw ka rin sa itong Facebook Live paghihigala, no? Agaw Arlon Parilla Morales, happy birthday, pag-usap. O yun man, si Part Alejandro, Part Nudge Pink, no? Alejandro Pinkag, Mayong Buntag Part, no? Belated happy birthday po ni Buda Part. Mark Anthony Diamante, Mayong Buntag by Jeriel, o sa mga viewers, o listeners, imang programa, labi na, ni Mama, o Papa, ni Adias Baragay Dos, ni Noy Taroy, o nilang training, may pagpaminag, may buntag. Akong hangyo, nga unta, mas mudaghan pa, ang mga membro sa tupag sa atong barangay. Yes, atong auhagon des barangay dos, no? Kaya, alos apaman mong magpamimbro. No? So, karoon na, no? Kaya ang ato ang kahupungan, kapunungan, gidugukan na bidaghan na tagani si Nanay Gathering, si Gliseria Saison. No, ni agad ding bisita agad sa kalayo sila sa barangay kolonya, no? So, yan nakita ni Nanay Gliseria, no? Ang lindot nga pamaagi sa ato ang kapunungan mga higala. Okay, no, siya diha karon sa Juan Labangon. Matod pa diri sa Ma'am Juan Labangon, no? Good morning, kay Jeriel. Shout out ko sa ako ang kamag-anak, nga sila si John Dave Balibad og si James Balibad, nga na ako no karon sa tuong kuno mga higala, no? Nya si Michael Asingente. Shout out Agaw Jeriel, Barangay Alegria, Naglanog, Lanog, diri na minaw mi diri. Okay niya si kasama ni Anna Lisa Mosqueda. Bali-bali na may muntang ni mo diha, Ma'am Anna Lisa Mosqueda. O si Randy Boy Braga at mga higala. O si Agaw Rexel Mendoza, diya sa Mendoza Auto Parts mga higala, Barangay Unot, Tuburan, Cebu mga igsoon. Nag-ayo sa inyo ha, mga sakyanan, mga higala diha, no? Nga dunay mga high-tech nga mga kahimanan sama sa lifter mga kaigsonan, no? Under chassis repair mga higala, mas sayon ayuhon diha sa Mendoza Auto Parts mga higala ni Agaw Rixel Mendoza mga igsonan, no? May pagpaminaw diha ni Randy Boy Bragat o ingon man si ihang mekaniko diha karon, ilang mekaniko si Boss Dixon Kapuyan o ni Bing matod pa mga higala. Okay, nagkasalamat kayo diha Agaw Rixel Mendoza niya diha karon sa there is Tuburan Public Market mga higala. May pagpaminaw ni Doc Idol Garner or ni yes, Doc Idol Garner Brano sa Barangay 5 mga higala, no? Siya ang veterinary clinic karon. Good morning, may pagpaminaw ni Doc Idol. Ay good man mga higala karon ni Kapitan Idol Dexter Clarity there is Barangay Kugon mga higala. O there is Tuburan Public Market na siyang Mildex Itery mga kigsona, no? Padayon mga higala ang inisiyatibas pag bukan mga higala sa malutrisyon des Barangay Kugon ikap Idol Dexter Clarity sa iyahang iyahang mga higalang feeding program mga igsoon, no? So wala kita ikong oras mga igsoon, ay alas 9:00 na magini mga higala, no? So at kinalang ko ninyo ugma puhon mga higala samang taknag samang istasyon mga igsoon 98.1 FM BT Radio Lunes Santo sa Adlong Biyernes. Doon na niya tayo pasabog mga higala, ha? After October 8 mga higala. So akin na ninyo ukol sa nindot o maayong balita mga higala. Tingka to aga lungsod sa tumuran mga higala. Doon na tayo pasabog o niya mga igsoon, no? Okay, mga sila usak kanil pasabog ni Boss Jerry, no? Ayan, unsa ka niya. At ngayon mga higala, ang atuang programa sa Pizza Noybe mga higala. Kaya after Pizza Otso sa Oktubre, doon na tayo dakong balita sa kalambuas lungsod sa tumuran. At ngayon ninyo na mga higala, ang atong pasabog mga igsoon. Balita nga ikalipay sa matang tumuranon mga higala. At ngayon na ninyo karong Oktubre 9 sa atong programa Kalambuan sa lungsod sa tumuran. Only here on 98.1 FM Beach Radio sa Yapon. Kini ang iyong pobreng igsoon, pobreng silingan na panodonahan sa respeto at pagmahal si Sikingon. Sigil asintiente manamilit sa kukmingon. Gangin yung adlaw ng Martes kabutagon magbabunguhag magbalipayon. Daghan salamat sa pagpaminaw ug may butag pag-usap.
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo.
4: Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo.
3: Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
8: Di na ko kakita. Kalit lang o kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
7: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
8: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sige na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
7: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
6: Living Testimonies.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki.

0: Ang ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila, nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas siya ng tikitiki, lami kay Imnon. Imnon mo na, Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
2: FiberConnect IT Solutions.
1: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
3: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kung doon na mo ay problema kay di mo katulog panahon sa kagabihon, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang namang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
7: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: And it's starting business, ana.
10: Rexido Forte.
9: Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
10: Rexido Forte.
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: Rexido
9: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
10: Rexido Forte.
11: Mas paspas banat sa upat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lapot mo.
1: Ukal ang bagtok nga problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, ang kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
10: BT 98.1.
11: Every day, every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Eh, pero sa mga sibugay, sir. Gusto na yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matigo, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagkuman akong panghapla, sir. Tinghayayak, please ko kayong paminaw sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan o Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Das bang imo blood sugar? Ato na kong diabetes? Magdito! DTX 500 ka! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
5: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
6: Dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
7: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
5: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
6: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFP Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
5: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
8: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
9: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
10: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
11: Duwa kasi manan ako nagtambay, noy. Tugod sige, binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw, yudluya akong lawas.
10: Ayaw na pa siya, de. Ako gade. Bisyad, sexy. Day 8 da Buryag-buyag Baskong Pagyod ko Sekreto na ko Nerflex Capsule
11: Nerflex Capsule? Para asa man
10: ang Nerflex Capsule makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas magprotector sa atong nervous system para walay bidhon walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabalto
11: Agto sa kunoy mupalit sa kong Nerflex Capsule.
0: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
12: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds, and the existing executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu.
2: At Barangay 8, Buran, Cebu.
12: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
13: Bring health into your home.
14: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
15: Sa Lactopapi. Lactopapi.
16: Lactopapi.
14: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
13: Bring health into your home.
17: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
18: Ano sige mo jud kagbalik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
19: Siyempre naayo mo jud akong anak. Tulo ang hasta nuhon ako kaabo. Muna misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga isakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom. Pagtapos ay pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan siya tiyan gilantan. Siyempre, naama ko'y lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang yun silang duhan ako kaapo. O napusalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM o kining ng dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
18: Taga-asa man ka, sir?
19: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
18: Ay, daga kay salamat, sir.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
20: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
21: O, nanggamit na ko, Ma'am. Nakita niya dapat ang mga paglikap na ko sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
20: Huh? Dili hapdos.
21: Dili man, Ma'am. O, kira kayo good, Ma'am.
20: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
21: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
20: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
14: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
23: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
24: Kugihan ba?
25: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
26: Kargado!
25: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
24: Kargado!
25: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
26: Kargado!
25: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
23: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpog na problema. Pati na ko ang ginhawa. Accord pa. Unang, mag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang bagpog na problema. Accord pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: Rexidol Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexidol Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: Morning Drive.
10: The Morning Drive.
9: BT 98.1.
11: Every day. Every day.

0: 89.1 BT Radio.
1: Ang AHOS adunay talaga sa ungkahom aron magpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba,
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginamaa ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.

0: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Taboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Curl Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion. Nature's Gift Purple Curl Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Ito sa kaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka gina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nanawasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Vitron, subok na!
8: Juan, Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang Vitron Drop, epektibo yun siyang vitamin C. Pag-inom pa lang niya, nakatulog dahil siya niya, tas kusog na siya matutoy. Tas na yan tulog.
9: Sa una day?
8: Magmata siya. Okay na yan tulog.
9: So good, nakainom o...
8: Vitron Drop.
9: Ilaidal sa imong bata, sir.
8: Vitron,
7: subok na!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
3: Unilab Quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab Quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT 90.

0: BT Radio.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako sa Jubilee,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin kitistingan ako og inom.
3: TTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
1: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako naman si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
4: Hisgutan na to karon, Doc Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
5: Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na og mudako na kayo.
4: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika, Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter, o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
5: Mm.
4: Smooth goiter o nodular goiter.
5: Mm.
4: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
5: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
1: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape,
7: naayo na ako.
1: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika. Makatabang ang power combination sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Kaya ang DTX 500 o ang Mighty C, naani siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag o kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kun mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
4: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
5: Listen jud kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog,
4: bitaw.
5: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod yang hinugdan nga mag-ubo taon niya
4: mabaos.
5: Mapagaw niya lisod pud tagtulon og maginawa kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug Mighty C ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong nga goiter. Kini tungod kay ang DTX 500 ug Mighty C asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong nga mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kini sad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX 500 ug Mighty C para matabangan ang imo nga goiter.
4: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 ug Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nga nung muhulat pa man jud ka.
5: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
4: Hangtod sa sunod na pod nga edisyon sa DTX 500 Health Alert. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kininasab si Doc Ramil Oy.
4: Maayong lawas ang pingan.
5: Ayaw, abusuha. DTX 500.
0: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Bumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: Morning Drive.
5: The Morning Drive.
6: BT 98.1.
7: Every day, every day.
8: Well, we move to the beautiful body. Not 8. 17, 18.

0: 89.1 BT Radio.
1: Og ania ang natabangan sa Lulumasyong Tiki Tiki.
2: May sige man yung kabalik-balik sa ito ang Lulumasyong Tiki Tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw man yung akong anak. Duro, ang standuhan ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung Lulumasyong Tiki Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom pa. Tapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, na ama ko'y lulungas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyos silang duha kong duhan ako kaapo. O napusalamat ko Diyos sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: Tatay Loy sa Lichon at Lichon Bali Oga Liampo na kinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Whoa!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Naproxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas, at tigna utok, ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado, sa tamang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT 90.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Gima, saldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Hataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit man akong banaan ng Wonder Herbal Oil. Akong gaplasen. Kalo siya Diyos mo, siya dula may gibati sa bata niya. Kupos man dahil pag humanag haplas. Naayaw na gid siya.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba? Uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignore mo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malitong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may dikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Dami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may bata sila, nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Miramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Paminaw na ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
11: Kami si Cirilla, kami lagi na puyo sa provinsya, poblasyon na Bunturan. Ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Maayon lang akong pagbawas. Bukad na nagigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kaya tigtibo ka siya.
10: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
13: Ang discarding bisdat, ana.
12: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. pa'y kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
7: Rexilo Forte!
12: Mao nang ang diskarte nako. Discarding bisdak nato.
7: Rexilo Forte!
12: Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna ang kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: This is the Morning Drive.
9: Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT98. One.
12: Every day, every day.
13: What would I do with it? What would I do without you? Come on. What would I do without you?

0: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
1: Manila, ninyo. Pwede din sa Maria Cristina, Ilian City. Ninyong Nerveflex Capsule. So, mag-gungol akong karana, mga braso, bukto, kanyang mga tudlo, sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-gungol, maragtos lukog dagong, raminod. Gamit na ko sa Nerveflex, ma-alibyo na siya, sir.
0: Nerveflex Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Magsige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
5: At siyempre, naayaw man jud akong anak. Duro hasta nuha na ko kaabo. Muna misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gyud himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinimong oran nga gisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung ipainom. Pagtapos siya pagsuta, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nagdumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka, sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daghang salamat, sir.
5: Thank you, salamat, sir.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
7: Ang madami sa Vitron, kuya. Kung gagaw si Juno, tungkol ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may palitan namin yung Vitron, no, kaya nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang, kuya. Nakatarong na siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmasamata.
6: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagpuproblema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexio Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BTV.

0: All of those, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugimin ninyo mga palangga, atua ni Hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
0: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti natabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang mamahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients. Ang kamunggay, mangustin, grapes, o alingatong. Kaya ba naman jud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin o kamunggay? Karon, ato na pud ning paghahisgutan kung unsa di ay ni ang alingatong.
1: Sa akong nahibawaan, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa ato ang kidney.
0: Yes, tinuod, Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya o limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo o agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero, kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
1: Unsa pa jude ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
0: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang po diay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar o blood pressure.
1: Nga naman, Mami Pucci, unsa may naaanat niya?
0: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. Og kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
1: Definitely, Mami Pucci. Kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
0: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jod nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jod nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus apa man ta managang? Kana bang naigo na ta?
1: Dili ta maghulat mga langga nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito. Pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy pud ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
0: Mao nang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili mga palangga. Amat sa mga naminaw, kini na usab si

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Tang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Mahigpit na conservation measure sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan.
4: Headlines.
5: Sapat na supply ng pagkain sa harap ng very strong El Nino, tiniyak ng Department of Agriculture.
4: Headlines.
3: Pag-asa opisyal nang idineklara ang pagtatapos ng habagat season sa bansa.
4: Headlines.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umaasa na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan.
1: Headlines. Cross-examination kay AMLC Executive Ronel Buenaventura itinutuloy ngayon ang depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Inflation rate bumili sa 7.2% noong Setyembre ayon sa Philippine Statistics Authority.
1: Headlines. Dagdag bawas sa produktong petrolyo epektibo na ngayong Martes.
2: Headlines.
0: At Foreign Minister ng Cyprus bibisita bukas sa Pilipinas.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 5:00 PM makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, October 6, 2026. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3 sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, mahigpit na conservation measures sa harap ng nararanasang El Nino posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan. Si Alvin Baltazar para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi malayo ang posibilidad na maglabas ng direktiba hinggil sa pagpapatupad ng mahigpit na pagtitipid sa mga government offices. Pinahayag ni DNR Secretary Cunyar sa Malacanang na napag-usapan na ang nabanggit na hakbang sa harap ng nagsisimula ng Super El Nino. Malaking bagay niya ito, sabi ni Kuna, na dati na rin ginawa sa pagtitipid ng kuryente at gasolina ng nakaraang taon sa mga opisina ng pamahalaan. At sa pagkakataong ito, ayon sa kalihim, ay sa tubig naman, maaaring magkaroon ng implementasyon ng strict conservation measures. Pakinggan natin si DENR Secretary Cunha.
5: Napag-usapan namin kanina posibleng magbigay ng directive sa mga government agencies and instrumentalities of government na to implement strict conservation measures. Laking tulong po siya in terms of conserving energy noon, so ngayon tubig naman.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng pagkain, partikular ang bigas at iba pang agricultural commodities sa harap ng banta ng very strong El Nino. Sa panayan ng PTV, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na patuloy ang pagbili ngayon ng National Food Authority o NFA ng palay sa local rice producers. Hindi din ipinagbawal ang rice importation, kaya naman makatitiyak na ang national buffer stock ng bansa ay mananatiling sapat kahit may matinding El Nino. Malaking tulong din ang iaambag ng mga cold storage facility dahil mas makakapag-imbak ng mga produktong karne at gulay sakaling maapektuhan ang...
6: tinatawag natin na post-harvest losses kasi napakalaki ng losses natin. So sa pamamagitan nito ay bukod dun sa ma-insure natin na siguradong quality yung mga produkto natin, ay ma-insure din natin na yung ating mga agricultural commodities mapapakinabangan at mapapababa talaga yung ating mga losses. So ibig sabihin yan, mas kukunti rin yung pangangailangan natin na mag-export pag ganitong, meron tayong ganitong mga klaseng establishment at facility.
0: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Aabot sa 45...

0: fuel assistance at iba pang tulong para sa agri-sector. Sa ngayon, kabilang aning sa mga lugar na hindi gaanong maapektuhan ng El Nino. Iginiit din na kalihim na seryoso ang paghahanda ng gobyerno sa El Nino dahil maaaring maapektuhan nito ang local agricultural production.
1: The national government or other department of agriculture, because this really affects our productivity, our farmers, our fisherfolks, even our livestock sector. Kung mainit pa panahon, masyado,

0: tenerlo da pipita in mano, ma di cuore. So, vi avanzo in pizzeria così, da subito, dentro di
1: Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pumalo na sa mahigit 5.5 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng very strong El Nino sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 201,322 na mag-asaka at mangingisda ang apektado ang kabuhayan. Pinakamaraming naapektuhan sa Region 2, habang may mga apektado rin sa Calabarzon, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 at Caraga. Sa kaparehong dato, sumabot naman sa kabuuang 388,375 na individual o 104,149 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino. Isinailalim naman sa state of calamity ang 106 na lungsod at bayan kung saan 66 dito ang nasa Region 2. Samantala, nasa migit 39 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tinututukan na ng Department of Agriculture o DA ang pagkakasa ng cloud seeding operations sa mga lugar na nakakaramdam na ngayon ng drought condition at dry spell dahil sa very strong El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kasado na ang kanilang mga paghahanda sa cloud seeding operations kung saan una munang tutukuyin ang lokasyon ng mga seedable clouds sa mga lugar na dumaranas na ng epekto ng El Nino. Oras na matukoy na ito ay direkta na silang makikipag-ugnayan sa Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng actual cloud seeding operations. Ayon kay De Mesa, malaking tulong ang cloud seeding para hindi na lumala pa ang epekto ng El Nino sa mga lupang sakahan sa bansa.
4: Kailangan nito, may mga seedable clouds talaga. At doon sa mga lugar, priority natin yung talaga nakakaranas ng sa ngayon ng dry and drought conditions in coordination with PAGASA. So ang tanging kailangan lang natin dito talaga yung tinatawag nga na seedable clouds para masigurado natin na yung efficiency.
5: Yes.
4: At masigurado natin na talagang may ulan na papatak doon sa mga watershed areas na nangangailangan.
1: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ikinokonsidera ng Department of Agriculture o DA na isama sa tupad program ang mga mag-asaka at mangingisda na hindi makakapag-ani sa kasagsagan ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng work plan para sa kanila. Kabilang sa plano ang mga alternatibong gawain tulad ng paggawa ng kanal at paghahanda ng sakahan para sa susunod na planting season. Ang tupad program ay nagbibigay ng pansamantalang trabaho at emergency employment para sa mga manggagawa na nawala ng kabuhayan, kulang ang kinikita o naapektuhan ng mga kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hiniling ng grupong Sinag sa pamahalaan ay pagkaloob na lang sa mga magsasaka ang tulong pinansyal sa halip na mismong agricultural inputs. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Sinag Chair Engineer Rosendo So na layunin nilang matiyak na matutugunan talaga ng mga magsasaka ang pangangailangan sa kanilang pananim sa gitna na rin ng inaasahang very strong El Nino. Mismong ang mga magsasaka na aniya ang bibili ng input sa mga fertilizer outlet na rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya sigurado ang kalidad ng mga ito.
6: Yun ang the best siguro na gawin, pera na lang ibigay. So sila nang maghanap ng sapat and tamang pataba para sa kanila.
1: Yan po ang tinig ni Sinag Chair Engineer Rosendo So.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakikipag-ugnayan ngayon ang Toll Regulatory Board sa toll operators para sa posibleng pagpapatupad ng toll holiday o discount sa mga agricultural delivery truck hanggang December 31, 2026. Bahagi ito ng pag-isikap ng gobyerno para makatulong na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at epekto ng very strong El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Undersecretary Aray Perez, inaasahan ng DA na magkakaroon ng kasunduan ngayong buwan para agad maipatupad ang panukalang toll relief. Bukod sa inaayos na toll holiday o discount, may pagkakaloob na one-time 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga mag-asaka at mangingisda habang 2,000 piso kada linggo para sa mga driver ng agricultural delivery trucks.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Opisyal na pong nagtapos ang habagat season sa Pilipinas sa programang Boses, sinabi ni PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na natapos na rin ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa ngayon ay nagtatransition na aniya ang bansa sa Amihan habang umiiral ang Intertropical Convergence Zone. Sa dagdag pa niya, posibleng strong to very strong El Nino ang maranasan ngayong buwan habang madaragdagan ang mga lugar na makakaranas ng dry condition, dry spell at drought.
5: Strong to very strong El Nino na po yung possible po na mananatili po ngayong buwan na ito. Patungo po by end of 2026 ay mararating po natin yung tinatawag nating very strong El Nino. Marami na pong area under dry spell, dry condition at drought.
1: Yan po ang tinig ni PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi pababayaan ang pamahalaan ng mga komunidad at lugar na labis na maapektuhan ng very strong El Nino. Both kasi sa ibibigay na family food packs at cash assistance sa mga komunidad na sasalantain ng matinding tagtuyot. Iginit ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may long-term intervention din ng DSWD kontra El Nino. Ito nga ay ang Project Lawa at Binhi. Ani Gatchalian, 2 taon na ang nakalilipas nang simulang ilunsad ang nasabing proyekto na isinusulong ang pagtatayo ng water impounding facilities sa mga maliliit na komunidad. Umaasa naman ng DSWD na mapapalawak pa ang nasabing proyekto para mas maraming komunidad ang maabot at makinabang dito.
7: Ang long-term program na tumatakbo yung Project Lawa at Binhi, ito yung cast forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila, at least tumalooban ng mga communities natin 2 years ago na paghandaan o naturuan na natin na may mga intervention na pwedeng gawin bago pa tumating ang NEA.
3: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may maayos na heat insulation at magandang ventilation system ang mga warehouse ng DSWD. Sa panayam ng programang Boses kay Dumlao, hindi aniya basta-basta maapektuhan ng mainit na panahon ang family food packs at makakasigurong hindi ito basta masisira. Bahagian niya ito ng walang patid na mga paghanda ng DSWD para maging El Nino ready ang kanilang mga pasilidad, partikular ang mga warehouse na nag-iimbak at nagpo-proseso ng mga family food pack.
8: Yung ceiling ay merong heat insulator. Aside from that, nag-i-install sila ng high ceiling grade fan. Yung pang mga industrial fan na malalaki, ano? Kasi tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabantayan ng temperatura ng ating mga warehouses. Kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods, kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din sa mga ibang warehouses natin, meron na rin tayong mga ganyang naka-install at meron tayong pang-measure ng temperatura para alam natin kung kinakailangan din na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans kasi meron naman lahat ng ating mga warehouses niyan. But ang mahalaga, no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
1: Yan ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Deputy Speaker Janet Garin nanawagan ng health preparedness sa posibleng mas matinding El Nino.
1: Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Deputy Speaker Janet Garin

0: Madehydrate ang katawan kapag mataas ang temperatura, habang tumataas din yung panganib ng heat exhaustion at heat stroke. Pahiniga rin uminom ng sapat na tubig kahit hindi pa nauuhaw at iwasang magtagal sa ilalim ng araw, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Hinikayat din niya ang publiko na huwag baliwalain ang mga sintomas gaya ng matinding pagkahilo, panghihina at pagsusuka na maaring senyales na kailangan magpahinga at magpalamig. Partikular na dapat bantayan naman yung mga bata, senior citizen, outdoor workers at mga may dati ng karamdaman dahil mas vulnerable sila sa matinding init. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hinimok ng Department of Health o DOH ang publiko na gamitin ang National Emergency Hotline 911 sakaling kailanganin ng emergency care sa gitna ng epekto ng very strong El Nino sa kalusugan. Pangunahing alalahanin ang heat exhaustion kung saan makakaranas ng panghihina, matinding pagkapagod, pagkahilo, pamumulikat ng kalamnan, pagsusuka o pagdudawal at matinding pagpapawis. Maaari ring mauwi ang heat exhaustion sa heat stroke, isang nakakamatay na medical emergency kung saan posibleng mawalan ng malay, may mapanganib na high body temperature, hirap sa paghinga, pagkalito, pagkautal at kumbulsyon. Inirekomenda ng DOH ang pagsusuot ng magagaan, maluluwag at light-colored na damit, gayon din ang madalas na pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Dapat ding limitahan ang mabibigat na gawain sa mga oras na tirik ang araw. Sakaling makita ang anumang senyales ng heat stroke, maaaring tumawag sa 911 o di kaya dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na pagamutan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga hakbang para sa kaligtasan ng mga pulis, ipinag-utos ng PNP kasunod ng inaasahang hagupit ng very strong El Nino. Si J. Mark Dagala sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Ipinag-utos ng liderato ng Philippine National Police sa mga commander sa ground na paigtingin ang kanilang mga hakbang upang pangalagaan ang kaligtasan gaya din ang kapakanan ng kanilang mga tauhan sa field. Ito dahil sa inaasahang pagtaas ng heat index bunsod ng matinding epekto ng very strong El Nino sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nantates Jr., mahalaga maprotektahan ang mga tauhan ng pulisya laban sa matinding init para manatili sila malusog at handang gampanan ang kanilang tungkulin. Una rito ay sinabi ng mga eksperto na maaaring umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa mga urban area kabilang na ang Metro Manila habang umiiral ang El Nino phenomenon. Kasunod ito ay pinarerepaso na rin ng PNP Chief ang kanilang mga deployment plan sa isa at isa alang-alang ang rotational shifts upang mabawasan ang matagal na pagkakalantad ng mga tauhan sa matinding temperatura. Layunin ang hakbang na mabawasan ang mga panganib dulot ng init sa mga tauhan na nagsasagawa ng pagpapatrolya, traffic management, seguridad, pagtulong sa publiko at iba pang tungkuling nangangailangan na matagal na pananatili sa labas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Umaasa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na umaasa siyang makikita ng mga Pilipino na hindi layunin ng gobyerno na magpasikat kundi ginagawa lamang ang sa tingin ng nito ay makakabuti para sa bansa. Batid ni Pangulong Marcos Jr. na maraming interpretasyon ang publiko sa pagtatrabaho ng gobyerno pero darating din aniya ang panahong mauunawaan ng pamahalaan ang malinis na layunin ng kanyang administrasyon. Itinuturing din ng Pangulo na tagumpay siya sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa kapag naunawaan ng publiko ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan. Sinabi rin ng Pangulo na pinakamagandang pribilehyo ang pagkakataong maging leader sa kabila ng maraming hamon na kinakaharap ngayon ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, sa 34 na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinutuloy ngayon ni Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Benaventura ang pagsalang sa witness stand para sa cross-examination ng depensa. Patuloy na kinestyon o kakwestyonin ni Defense Counsel Mark Binluan si Benaventura hinggil sa Article 2 na impeachment case, hinggil sa umunay hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Matapos ang cross-examination ay bibigyan ng pagkakataon ng prosecution at depensa para sa redirect at recross examination sa testigo. Susundan ito ng pagkakataon para sa interjections ng Senator Judges.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House Lead Prosecutor, suportado ang panawagan sa mga ahensya ng

0: gobyerno na imbestigahan ang implikasyon ng China remittance kay Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Suportado ni House Lead Prosecutor Jervin Luis Ro ang panawagan ni dating Senador Antonio Trillanes IV na imbestigahan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang mga isinawalat ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment court. Partikular na tinukoy ni Luis Ro ang pagpapatunay ng AMLC sa mga pumasok na remittances mula sa ilang kumpanya sa China patungo sa Calle 88, isang kumpanyang naiuugnay sa mag-asawang Duterte at Carpio. Matatanda ang matapos ang naging testimonya ni AMLC Executive Director Ronel Beriventura na naglantad sa tinatayang 319 million pesos na remittance mula sa China, naglabas ng panawagan si Trillanes ukol sa malalim na implikasyon nito sa pambansang seguridad ng bansa. Ayon kay Luis Ro, mahalagang malaman ng publiko at ng pamahalaan ng lawak at lalim na relasyon sa pagitan ng China at ng pamilya Duterte, lalo na sa gitna ng mga sensitibong issue sa West Philippine Sea. Sa pagsang-ayon ni Luis Ro, sa hakbang na ito, igilit niyang nararapat lamang na suriin ng mga angkop na ahensya ang mga dokumento at impormasyong ibinunyag sa paglilitis upang maprotektahan ang kapakanan ng bansa. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervin Luis Ro.
3: I find it compelling also to call on the other government agencies such as the National Security Council, the PNP, the NBI, look into this and see ano bang extent ng connection mayroon itong pamilyang ito sa China. That is, of course, should be taken in line with our context of our situation in the West Philippine Sea.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Defense team sa impeachment trial, nilinaw na hindi nais bantaan ang sinuman sa kanila naging cross-examination kahapon. Si Luis Erispe sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na hindi nila nais na bantaan ang sinuman sa kanilang cross-examination kahapon sa testigo na si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Sa isang panayam kay Attorney Michael Poe, tagapagsalita ng defense team, nagsisisi o may regret ang kanilang kampo na naramdaman ng sinuman o kahit ng senator judges na pinagbabantaan sila. Hindi anya ito ang intensyon ng kanilang kampo, bagkus ay pinapaliwanag lang nila ang batas patungkol sa confidentiality ng AMLAC records at posibleng parusa ng breach of information na kay Attorney Mark Vinluan, defense counsel na naman, kung paano niya ipapakita sa pagpapatuloy ng cross-exam ngayong araw na hindi talaga nila nai na magbanta ng sinuman. Matatandaan na maraming senator judges ang umalma sa cross-exam kahapon ni Attorney Vinluan matapos nitong paulit-ulit na pagdiinan na base sa Section 9C ng Anti-Money Laundering Act of 2001, maaaring makulong ng 3 to 8 years ang sinumang sangkot sa breach of information ng AMLAC records. Mayroon din anyang 500,000 hanggang 1 million penalty ang sinumang sangkot dito. Dagdag pa ni Vinluan, bawal i-reproduce o i-broadcast ang mga records ng AMLAC at tinanong nito si Executive Director Buenaventura kung maaari bang managot ang media, miyembro ng korte sa pag-broadcast o reproduce ng mga dokumento na pinatunayan at ipinresenta ng prosecution mula sa AMLAC. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol nilinaw na walang deadline sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye ay hatid ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nilinaw ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tongol na ang December 16 na una niyang binigit bilang posibleng paglalabas ng verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay projection lang at hindi deadline na itinakda ng korte. Ayon kay Tongol, nakabatay ang kanyang o yung naturang petsa sa administrative at logistical calculation kabilang ang bilang ng mga testigong nakasaad sa pre-trial order, kalendaryo ng Senado at mga naunang pahayag ni na Senate President Sherwin Chalian at Presiding Officer Chisis Cudero. Binigyan din itong goal na maaaring lumampas sa December 16 na paglilitis kung kinakailangan ng mas maraming panahon para suriin ang mga ebidensya. Maaaring din namang matapos anya ng mas maaga kung magkakaroon ng dagdag na stipulation ng mga partido. May mga testigong iuurong o mga artikulong babawiin na ng House Prosecution Panel. Samantala, una nang nagpasalamat si Tunggol sa mga Senator Judge sa kabila ng mga batikos na umunay paulit-ulit niyang pagkakamali sa kanyang mga pahayaga. Ito'y matapos nga siyang sitahin ni Senator Judge Rafi Tulfo sa open court dahil sa naunayang pahayag na tila nga nagtatakda ng posibleng pagtatapos ng impeachment trial. Sinabi ni Tulfo na dapat i-admonish si Tunggol dahil sa kanyang naging pahayag. Ayon naman kay Tunggol, tinatanggap niya ang puna ng mga Senator Judge at nagpapasalamat sa kanilang paggabay sa kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng korte. Anya, bilang bahagi ng kanyang tungkulin, tinatanggap niya ang mga komento at puna ng Senator Judge. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infasyon Show on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ang oras mo natin, 11:30. Bumilis ang inflation rate o antas ng pagtaas sa mga pangunahing bilihin noong Setyembre ng taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bunsod ito ng pagtaas ng gastos sa pagkain at utilities noong nakalipas na buwan. Ayon kay National Statistician and PSA Chief Claire Dennis Mapa, tumaas ang inflation rate sa 7.2% noong isang buwan mula sa 6.1% noong Agosto ng 2026. Ang inflation noong September ay pareho ng naitalang inflation noong Abril ng taong kasalukuyan at ito rin ang pinakamabilis buhat noong Marso ng 2023 na pumalo sa 7.6%.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Epekto ng El Nino posibleng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ayon sa PSA. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Inaasahan ng Philippine Statistics Authority o PSA na magsisimula ng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ang epekto ng very strong El Nino. Kasunod ito ng naitalang pagbilis sa inflation 7.2% noong Setyembre mula sa 6.1% itong Agosto. Ayon kay PSA National Statistician at Undersecretary Claire Dennis Mapa, isinasapinal na rin ngayon ng ahensya ang datos sa production value ng agriculture at fisheries para sa ikatlong quarter. Dito anya mas makikita ang epekto ng El Nino sa production side na maaari namang magkaroon ng epekto pagdating sa presyo ng mga bilihin sa retail market. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga hakbang para sa sapat na food supply, pinaigting ng pamahalaan sa gitna ng pagbilis ng inflation. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, si Dayan Liar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinaigting ng pamahalaan ang mga hakbang para mapalakas ang food supply, mapababa ang gastos sa enerhiya at maprotektahan ang mga consumer mula sa tumataas na presyo. Ito'y matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis sa 7.2% ang inflation ng Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, pangunahing dahilan nito ang pag-aantala ng supply ng pagkain dulot ng masamang panahon at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Para mapagaan ang epekto nito, sinuspinde ng pamahalaan ang excise tax sa LPG at kerosene at pinalawak ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grids para bumaba ang singil sa kuryente. Isinusulong din ang toll waiver sa mga pangunahing highway para sa mga nagbabiyahe ng agricultural products. Para naman sa food security, pinalalawak ang palay storage sa Tarlac at inlunsad na ang kauna-unahang commercially approved na bakuna contra African swine fever para mapatatag ang supply ng baboy sa paparating na holiday season. Samantala, bilang paghahanda sa mas matinding El Nino, pinabibilis din ang pagbili ng mga agricultural input at nagsasagawa na ng cloud seeding operation sa mga lugar na tinamaan ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap. Si AJ Ignacio para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: AJ? AJ, go ahead. Babalikan po natin ang ulat na yan ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Epektibo na ngayong araw ang dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo base na rin sa inilabas sa advisory ng Department of Energy o DOE. Magkakasabay na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang piso at 30 sentimo sa tapyas sa kada litro ng diesel. Habang meron namang piso at 93 na sentimong pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang 3 peso sa 30 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balikan natin ang ulat ni AJ Ignacio. ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Jack. Na binuksan na nga ng ASEAN countries na magtutulungan sila para sa sustainable aviation fuel sa ilalim nga dyan ng ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation Roadmap. Ito'y pagsapit ng taong 2023 o 2030. Dinaluan nga dyan ang mga kinatawan mula sa pamahalaan, airline companies, energy firms, investors, researchers at development partners ang naturang forum para nga talakayin kung paano magpapalakas ng kooperasyon pang-rehiyon ang produksyon para sa sustainable aviation fuel. Layunin na pagtitipon nga dyan na pagsamasamahin ang mga feedstocks, resources, industriya ng malinis na enerhiya at teknolohika na may kakayahan para masutugunan ang naturang problema sa aviation fuel. Ang hakbang ay nakaayon nga dyan sa ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation pagsapit ng 2030 kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas ngayong 2026. Inaasahan dyan na makatutulong ang regional cooperation sa paglikha ng mas matatag na industriya sa sustainable aviation fuel sa Southeast Asia at ang pagsusulong ng mas pagpapaiting ng sektor ng aviation security sa buong ASEAN region. Jan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Bibisita bukas sa Pilipinas si Cyprus Foreign Minister Dr. Konstantinos Kombos. Inaasahang mag-asagawa ng bilateral meeting sina Kombos at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kung saan tatalakay ng political at economic cooperation, maritime engagements, people-to-people exchanges, consular concerns, gayon din ang regional at global developments ng mutual interest. Dalawang kasunduan naman ang inaasahang lalagdaan sa pulong, isa para sa kooperasyon sa sports at isa para sa pagkilala sa certificates na inisyo sa ilalim ng International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. May mahigit 8,000 overseas Filipino sa Cyprus. Pumalo naman sa $4.52 million ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong 2025.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Plano ng Poland na palakasin pa ang trade relations sa Pilipinas, partikular sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Philippine Embassy in Warsaw, Poland First Secretary and Consul Jeronimo Soligin Jr. ang pahayag sa gitna ng state visit ni Polish President Karol Nawrocki sa Pilipinas hanggang October 8. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Soligin kung gaano kainteresado ang Polish company sa Pilipinas at suportado aniya ang free trade agreement nito sa European Union. Magugunitang naabot ng Pilipinas at EU ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad.
10: Laging nababanggit ng ating mga Polish partners na very supportive sila sa negosasyon na ito sa pagitan ng EU at ng Pilipinas na FTA. At tuwing magkakaroon kami ng meeting sa MFA ng Poland, lagi nga nilang sinasabi na very supportive sila dito kasi gusto nga nila na lalo pang maging maganda yung trade relations at partnership ng Pilipinas at saka ng Poland. Sa katunayan, mayroong mga ilang mga inaayos no na mga na procedures pa yata kasi gusto rin na ng Poland na mapataas din yung kanilang pagpapadala ng mga agricultural products sa Pilipinas.
0: Si Philippine Embassy in Warsaw, Poland, First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Matinding paghahanda na ang ikinakasan ng Philippine National Police o PNP, partikular ang National Capital Region Police Office o NCRPO para sa nalalapit na 49th ASEAN Summit simula November 16 hanggang 18. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, aktibo na ang binuong Task Force Metro Manila ASEAN 2026 na pangunahing titiyak ng seguridad para sa ASEAN Summit. Ani Asilo, patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang partner agencies maging sa mga local government units upang mapahigpit pa ang kordon ng seguridad. Isinasapinal na rin ng NCRPO ang security plan para sa nalalapit na ASEAN Summit upang maikasana ang komprehensibong latag ng seguridad sa malaking pagtitipon.
11: Pina-finalize po natin yung bilang, depende doon sa ating ginagawang assessment, pero tinitiyak po natin na sakas po yung gagawin natin seguridad para po sa mga delegates, ganun din po sa ating general public. So, pina-finalize natin yung deployment plan sa pamamagitan po ng ating coordination meeting. So, i-announce po natin yung mga lugar na magkakaroon po tayo ng dagdag na police presence and assistance kapag final na po yung ating mga plano. So, ngayon po yung ating patuloy na police visibility at mga patrol ay nagpapatuloy lalo po dun sa mga identified natin ay mga places of convergence natin.
4: Si NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginiit ni dating BSP Governor at ekonomistang si Felipe Medalla na dapat amyendahan ang ASEAN Free Trade Agreement. Sa panayam ng IBC TV 13, sinabi ni Medalla na ang pagpapabuti sa online payment na magpapalakas sa kalakalan ng ASEAN countries.
12: Filipino in any ASEAN country should be able to use his bank account or his GCash or his Maya to make payments wherever he is. So that's one possible great technical improvement that could be achieved, which will require, of course, coordination between central banks and individual banks.
0: Yan po ang pahayag ni dating BSP Governor at Economist Felipe Medalla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inaasahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na tuluyang malalagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa Nobyembre. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCCI President Ferdinand Perry Ferrer na tiyak na pakikinabangan ang kasunduan ng lahat ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa buong ASEAN. Layunin ng DEFA na magkaroon ng iisang patakaran para sa paperless trade, data protection and privacy, online consumer protection, electronic payments, trade facilitation, cross-border e-commerce at kooperasyon sa artificial intelligence at iba pang teknolohiya.
13: 100% ang target nitong DEFA or Digital Economic Framework Agreement is talagang matulungan itong mga MSME, mga negosyante natin para bumukas ang merkado at makita nila ang lawak ng merkado digitally and seamless transaction when it comes to payments and also deliveries.
4: Si PCCI President Ferdinand Perry Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Grupo ng truckers nagbabala ng port congestion ngayong paparating na holiday season. Si Lawrence Tanhoko para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nangangamba ang grupo ng mga truckers gaya ng Confederation of Truckers Association of the Philippines sa pagkakaroon ng pagisikip ng mga pantalan ngayong nalalapit na panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa CTAP, malaking perwisyo sa kanilang kasalukuyang proseso ng mga shipping lines kung saan sa halip na maibalik na nila ang mga walang laman na containers at makabook ng panibagong biyahe, ang kanilang mga drivers ay nananatili sa likod ng mga truck ang mga empty containers dahilan para hindi sila makakuha ng panibagong biyahe. Dahil dito ay nagpapasaklolo na ang grupo kay Cabinet Secretary Benher Abalos. Ayon kay CITA President at CITA President Mary Zapanta, si Abalos lang ang makatutulong sa kanila gaya ng ginawa nito noong nasa DILG pa ang nasabing opisyal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 17 minuto bago magalas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Init. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-affect po sa atin na mataas ang chance na may kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi Kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oras natin Pilipinas, 11:51 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa mga lalawigan. Ekonomiya sa Kalinga, tumaas ng 4.9% nitong nagdaang 2025. Ang detalye ng balita hatid ni Estrella Loque ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nagtala ng 4.9% pagtaas ang ekonomiya ng Kalinga noong 2025 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority hinggil sa provincial products account ng lalawigan. Ay kay Provincial Statistics Officer Maribel Talayday ng PSA Kalinga, pinakamataas sa buong Cordillera ang gross domestic product noong 2025 na 31.40 billion pesos, 29.92 billion pesos lamang noong 2024. Naobserbahan ang pinakamabilis na pag-unlad sa agriculture, forestry at fishing na 18.1%. Sinusundan ito ng education at human health and social work activities na 11% at 10.7%, 127.711 pesos ang per capita GDP noong 2025, mas mataas ng 3.5% kumpara noong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Bontok. Bigagawin pag-ulat si Donalyn Kawis Balio. Mga programa at IEC campaign ipatutupad laban sa epekto ng very strong El Nino sa Mountain Province.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
12: Ipinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan ang iba't ibang information, education and communication campaign bilang paghahanda sa epekto ng El Nino sa Mountain Province. Sa Consumer Welfare Month kapihan, sinabi ni na DOST Provincial Director Angel Magan at Adam Palayan ng Provincial Environment and Natural Resources Office na patuloy ang kanilang information campaign kaugnay ng El Nino. Ayon kay Palayan, dapat paghandaan ang epekto ng dry spell, partikular ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Hinihikayat niya ang publiko na magtipid at maging responsable sa paggamit nito. Nanawagan naman si Bontok LGU Executive Assistant Benedict Odsi II na iwasan ang pagsusunog upang makatulong na maiwasan ang mga sunog sa kagubatan. Samantala, sinabi ni Provincial Agriculturist Pedro Pinosan na may mga programa ang Department of Agriculture katuwang ang lokal na pamahalaan para suportahan ang mga magsasaka kabilang ang pagbibigay ng mga makinarya at iba pang intervention. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Dumako tayo sa Visayas, lokal na pamahalaan ng Bohol, tiniyak ang kaligtasan sa mga universidad mula sa banta ng Karahasan. Si Jessa Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Siniguro ng probinsyal ng pamahalaan ng Bohol maging ng Tagbilaran City Government na kontrolado ng otoridad ang seguridad ng mga pamantasan sa lalawigan. Ito ay kasunod ng panibagong banta na natanggap Lunes, Oktubre 5 ng tatlong malalaking universidad kaugnay ng presensya ng isang pampasabog. Agad naman na nagsigawa ng masusing investigasyon ng Tagbilaran City Police Office katuwang ang Bohol Police Provincial Office upang suyurin ang tatlong universidad at napag-alaman na isang false alarm ito. Gayunpaman, nagsuspende pa din ng pasok ang isa sa tatlong pinagbantaang universidad upang masigurong ligtas ang mga estudyante, teachers at non-teaching personnel. Ayon kay Bohol Governor Erico Arisita Lumentado, walang dapat na ikabahala ang mga Boholano at ang mga bisita sa lalawigan dahil nakatutok ang lokal na pamahalaan at ang kapulisan sa anumang banta kagaya ng nangyari sa mismong araw ng National Teachers Day. Tiniyak naman ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap na mananagot ang responsable sa nangyaring bomb threat sa tatlong universidad matapos niyang makausap ang mga nakatataas na opisyal ng PNP na sina Police Regional Office 7 Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad maging mismong si PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. Hindi anya titigil ang kapulisan at ang LGU Tagbilaran at Bohol Capitol hanggat hindi natutukoy ang nagpakalat sa nasabing social media bomb threat. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Mula naman sa Mindanao, Department of Agriculture Region 10, pinalawak ang mga teknolohiya sa pag-asakan ng palay na climate smart at resource efficient. Sa detalye, mula kay Cocoy Medina.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Upang palakasin pa ang industriya ng palay sa Northern Mindanao, pinabilisan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang pagpapalawak ng mga teknolohiya sa pagsaka ng palay na climate smart o angkop sa klima at resource efficient. Ang DE10 sa pamagitan ng kanilang research division ay nagdaraos ng technology demonstration o Tecnodibo Farm para sa System of Rice Intensification, Integrated Rice Duct Farming System, Herlom Agroecology at One Rice sa PH Extended Technology Demonstration sa kahapunan Valencia City, Bukidnon sa pakipagtulungan ng International Rice Research Institute, Philippine Rice Research Institute at pamalaang lungsod ng Valencia. Ang Tecnodibo ay nakabatay sa layunin na magtatag ng teknolohiya sa pagsasaka ng palay na partikular sa lokasyon at nagtataguyod ng mahusay na paggamit ng mga reserba ng mga magsasaka para sa pinakamahusay na produksyon sa kanilang sakahan. Ayon kay Maridit E. Flores, DE10 Senior Science Research Specialist, ang mga nasabing teknolohiya ay pinalawak sa buong rehiyon upang suportahan ang mga pagsisikap ng DE na mapataas pa ang aning ng mga magsaka, mabawasan ang gastos sa produksyon at maitaguyod ang wastong paggamit ng mga pataba. Kasama rin sa agrotechnologies ang mga pamaraan na naglalayong tulungan ang mga magsaka na makabagay sa nagbabagong kondisyon ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, mahigit 20 Korean tourists binisita ang mga tourist spots sa lalawigan ng Misamis Oriental. Si Joe Bayanon ng Radyo Pilipinas hingoog para sa ulat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Binisita ng 19 na mga Koreano ang mga mahalagang tourist destinations dito sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ito ay upang maranasan mismo ang natural na kagandahan, pakikipagsapalaran at mga lokal na karanasan na inialok ng lalawigan. Ang kanilang pagbisita ay maaaring makatulong umano sa pagsulong ng turismo sa lalawigan sa mas malawak na international na madla habang ang presensya ng mga negosyante ay nagbibigay din ng pagkakataon upang mas makilala ang mga potensyal na pamumuhunan. Ito ay bahagi sa direksyon ng kasalukuyang administrasyong panlalawigan na ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng turismo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa negosyo, pamumuhunan at kabuhayan para sa mga residente nito. Papatuloy na pagtataguyod ng mga destinasyon sa turismo at pagtanggap ng mga lokal at dayuhang bisita, ipinakita ng Misamis Oriental na marami itong maialok mula sa magagandang dalampasigan, pay tourism, kabundukan, pakikipagsapalaran, pagkain hanggang sa mga pagkakataon para sa hinaharap na mga pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, October 6, 2026. Sa ating pang oras, isang minuto na lang at alas 12 na po ng tanghali. Hanggang bukas, ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Tattoo Puffy, bringing help into your home.
1: Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto Puffy aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko. Pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison ako. Dili gyud ko mubiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas.

0: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your
2: home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga pirming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopuffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopuffy, sekreto sa mga champion.

0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy, and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang na mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

kind of bag na naa diha pirmi ang otanan ni mong kinahanglan. Kanang sayon ra ni mo mapunit in kaso magkinahanglan. No, unsa mga ipanuda to ang emergency go bag na to? Of course, kanang mga dokumento no ibutang sa plastic envelope. Oh, i-secure po na niyo ang dokumento. Kay, isudra niyo bag, di niyo isudra plastic, pasa, ragya po ninyo mga papel. Kay, especially birth certificates, mga titulo sa yuta, mga insurance cards ninyo, mga ID o guban pang importanteng dokumento. Okay? Of course, apil na nabutangan ni mong tubig nga mainom. Okay? Biscuit, mga canned goods, kadi na kinahanglan lutuon. Oh, like ang mga tuna, no, diretso na kag-abli, isi-open, taan na, luak na na yun. Sunod, of course, ang first aid, no, dapat regular nga tambal sa pamilya, especially katong na ay mga gimaintain nga tambal. Apil na isunan yun sa inyong bag, na alcohol, face mask, o ka ng mga ng wound dressing, no, sa Bisaya na, gapas, ka ng mga gauze, bitawag na, gauze, no, ka ng pangtabo niyo sa samad, o oh, betadine, yung nana. Of course, appeal po ka ng mga kagamitan na to sa komunikasyon. Fully charged nga cellphone. Kabaw ganita nga na bagyo, mag-off ang kurente, mag-charge kita daan. Kawata kahibaw, kanusaan na pagbuniveko, o kanusaan mapaong, kaya nabasa na ang tama ng transformer, no? Ana, mga power banks o mga battery-operated nga radyo. Aron makapaminaw ta sa mga opisyal nga mga advisories. Kay unsa pa? Apil na ka ng mga flashlight, no? Kung masulo mo rin, siguro kaya nasulo, no? Kaya mabasa man siya. Kana flashlight, mga extra batteries, posibleng po kana pito, no? Whistle, o mga extra nga sanina, no? Kana siya. Unya, if ever ganino nga, oh, naghisko tamang gutag bagyo, if ever mabot sa point tamurag, anang, kanang usakan ng tubig or magpaong-paong na ang kurinte, patyo na lang nato ang main breaker. No? Kung magsugod na gani og sud ang tubig sa sud sa balay, patyo na yun ang main electrical breaker o kanang switch. Aron malikayan ang electrocution. No? Dita makurintihan o pina-very light. Diha. So, ayaw paglusong sa baha. Okay? Kanang uban na bagi, swimming pool ang sus katong sa tisa. Ano? Lapaluma swimming pool. Nag-swimming, oy, hasta e-bike. Kundi gid malikayan, kinahanglan gyud ka malugsog sa baha, magsapatos ha, o mag-boots. Kaya ang tubig baha, dako kay nagrisgo sa leptospirosis, gikan sa ihi, sa ilaga, o gubang pang matang sa mga infection. Especially kung namoy open wound, no, kanang yung nana. So, dili na ito na ismulon ang leptospirosis, kadaghanang, daghanang namatay tungod aning, sakit, no? So, di na to na putyo-putyuhon nga sakit kay delikado na makamatay ka na. Nga, manghugas kitag maayo. Kung nakalugsong ta sa baha, nakaswimming ta sa baha, no? Kaligo, sabon, panabon, hugasan na yun nagmaayo ang tiil o kamot, matiis. Grabe ka masaya, matiis. Eh? Gamit ang malimpiyong tubig o sabon. Okay? So, kana mga pahimangno lang na. Ang uban ra ba? Pasok sa dunggan, lapos sa pikas dunggan. Naunya na rin mga tana. Kaya nagkabuang na. No, so ka na, magpabilin yun tang nagsubay sa opisyal ng mga pahibalo. No, ka na mga advisories, gikan sa official page no sa PAGASA, sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o sa inyong respective barangay officials, barangay page, barangay disaster committee. Okay? Kaya sa panahon nga sama ni ini nga natay gipaabot hintawon din nata siya mo abot gyud no si Queenie kadi gud siya welcome diri ni gud siya welcome diri sa ato nga nasud labi na sa Cebu no in times like this no ang pagtinabangay ang pagka alerto ang pagka mabinantayon maoy labing gamhanang hinagiban aron masiguro nga walay kinabuhi nga mawasak makalas. No, magbinantayon ta, di lang mga silingan atong bantayan. Di lang kinabuhi sa atong silingan atong bantayan. Apil ang weather forecast, okay? Sa mo ka na, no, bihaan na gina nato si baha o si bagyo kay total, di masan na welcome si Queenie. May pagpaminaw, Jeric de la Cruz. Hi, ma'am, pretty. Ishagit, ma'am, from Mati Davao. Gabi, ishagit, good sir.

0: Wa, nadakuha na ba na kong tingog, sir? Nga, masyagit-agit ko. May pagpaminaw sa tanang taga Mati, Davao, labi na ni Jeric de la Cruz. Ingon siya ka-cute og voice ni mama. Uy, what na lang, masyagit ni. Pil din ang inyong kuan, mga taga-barangay nga, wakitoki. Okay, so karon arita sa chika sa kuryente, mga higala. Kay ang Department of Energy ni ingon nga nagpabiling yung dako jud nga kabalaka ang supply sa kuryente sa Visayas tungod sa balik-balik og dugay na nga mga pagkaguba sa pipila ka mga power plants, no? According to Secretary sa DOE Sharon Garin, nga normal ang sitwasyon sa Luzon ug Mindanao diin mas taas ang available nila nga generation, no? Taas ang ilang supply sa kuryente kaysa sa ilahang demand. Wag kayo appliances niya, acharing. Pero diri sa Visayas, sus, pipila ka generating units ang nagpabiling offline. No, so kana. O sample, PAM Conception Power Corporation Unit 3 extended ang ilang outage. Wagid sila kahatag na kuryente. Ang Therma Visayas Unit 1 nibalik na unta to sa grid ni ato September 18, pero na offline gihapon pag na offline rapud siya last September 19, a day after. Tungod sa boiler tube leak, ang KEPCO Salcon Power Corporation Unit 2 naka-experience sad og boiler tube leak o gipaabot nga makabalik sa operation karong September 26. Pero at least, nabalik na sa full 83.7 megawatt capacity ang Cebu Energy Development Corporation kagahapong adlawa. So according to DOE, Department of Energy, nga ilang i-check ang mga outage including ang actual nga inspection sa mga planta aron ma-identify ang realistic nga pitsa kung kanus-a gyud mabalik ang ilang operasyon. No, agad mo na ho magpa-check ani. Ha? O pagin na human ng Department of Energy. No, gisuportahan sa Department of Energy ang decision sa Energy Regulatory Commission nga lahi-lahion ang pag-apply sa secondary price cap sa Visayas ug Mindanao grids. Kana makatabang na sa pag-protect natong mga konsumidor, no, batok sa kalit nga pagsaka sa presyo sa kuryente panahon sa kakuwang sa supply. However, according to Secretary Garin, nga temporary lang kini nga tabang o dili long-term nga solusyon sa kakuwang sa supply sa kuryente. Kitan-aw sab sa DOE ang pagkakumpleto sa mga battery energy storage system o pag-deploy o mga power barge sa Visayas hangtod sa first quarter sa 2027. Kana, makapabalaka ang balik-balik ang pagkaguba sa mga planta tungod kay gamay ra ang reserve margin sa Visayas. So muna, dako kay na nga problema nato no nga gamay ra ang gidaghanon sa reserve margin nato. Gamay ra nga to ang reserve nga idugang na kuryente. Unya, tungod kay hapit ra mag-abot no, mag-level ang gidaghanon sa kuryente nga atong gi-generate na kuryente o ang gigamit sa tao, which is ang demand. Halos level na lang siya ang pagkaguba bisag usa o duha. Bisag usa o duha lang kadagkong planta like kanang PAM Conception, kanang Therma Visayas o KEPCO Salcon. Usa lang ana o duha, igo na kaayo aron mag pahinabo o kakuwang sa supply, no? Just one big planta lang na maguba, dako na kay nagkakuwang sa atuang supply. Unya, sunod-sunod na dayon ang brownout. Okay, so kanang mga naatay mga karaan na gid na challenge no sa sa maintenance. Kanang boiler tube leaks, mao man ang ginungdan nga naguba na pud ang ubang unit ko. Ang kanunay nga pagsigi og kaputol sa serbisyo tungod sa boiler tube leaks na leaking o ang uban pang extended outages, nagpakita nga kinahanglan yun ang mas stricto o regular maintenance sa mga planta. Dili igo nga maingon ra ang mga kumpanya no nga kung kanusa sila makabalik sa grid. Sakto kaayo ang lakang sa Department of Energy nga muhimo og actual nga inspection aron masigurong matinuoron o realistic ang target date sa mga planta. di kay sila mo'y magbuot kung kanus sila mo balik. Diba? Naatay obligasyon sa ato mga konsumidor. No? So, kana. Unya, kaning secondary price cap, usa ka maayong lakang para nato mga konsumidor ang decision sa Energy Regulatory Commission o Department of Energy nga ipatuman ang secondary price cap kon SPC. Kung magkuwang ang supply sa kuryente, musaka pag-ayo ang presyo sa wholesale electricity spot market. So, pinaagi sa secondary price cap, malimit ang pagsaka sa presyo aron dili mo grabe ang monthly bill sa kuryente sa matag pamilya o matag negosyo. Okay? So, sakto po na ang giingon ni Secretary Garin. Ang price caps o ang temporaryong pag-alerto na paagi, mga paagi, aron dili masamot ang epekto. Apan dili kini ang tambal sa kakuwang sa supply. Katong gitawag natong battery energy storage system. Dako ka nagmatabang aron makasave og kuryente. Na pwede natong gamiton dayon kung naay mag-offline na planta. Muna ang gamit sa battery energy storage system. Mag-store siya og kuryente. So makasave tag kuryente para in time na nay mag-offline na planta na atay ika-reserve nga kuryente nga magamit. Katong power barge nga giingon, asa man na siya makatabang? Makatabang na isip dinalian nga supply while we are waiting na makumpleto ang mas dagkong mga pasilidad sa grid hangtod 2027. So, asa'y mas importante aning duha? Pareho silang importante. Power barge, importante kayo while we are still waiting na makompleto ang mga facilities sa ato ang grid until next year. Gusto makatang, hayag atong Pasko. So, dapat na ata both ani. Battery energy storage system, diha mag-store o kuryente, diha mag-save o kuryente. In kaso na ana po'y planta na mag-offline o mag-outage, enough ra ang ato ang na-save na kuryente for distribution. Ang power barge, dako po siyang tabang. Both are helpful no sa kaning problema na to karon sa kuryente. So, tinuod na, makapabalaka jud ka na, no? Tungod kay ang kuryente, basic need ka na sa, not only sa ekonomiya, but of course, sa adlaw-adlaw na itong paginabuhi. Imagine, watay kuryente, no? Nawapag itay generator na may tanan maka-afford ang generator. Diba? Ang teamwork, ang collaboration between Department of Energy, Energy Regulatory Commission, o mga private companies sa pagdali, sa pag-ayo sa mga nga-off, no, nga-paong na planta, o pagtukod o bagong mga tubag sa energy crisis na to karun. Maunay paagi aron makabot ang stable na kuryente sa Visayas region. Okay, maunang ang VECO niingon nga tungod ana no dili sila makagarantiya nga kanunay nilang masunod hangtod sa katapusang minuto ang gipahibalo nilang schedule sa power interruption tungod kay nag-usab-usab ang kahimtang sa power grid. Kabantay mo last week mo na pila ka adlaw wata nag brownout. Pero early this week bud sige-sige na po ng brownout. No, kay sa monitoring sa National Grid Corporation of the Philippines, kon NGCP, gihimo nga real-time, hinungdan nga mahimong mausab ang kahimtang niini sa mubo nga panahon. So, na yung mga, there are times nga dili kinahanglan ang power interruption. Diba? Na yung times ka dili kinahanglan mag-brown out. Bisan pa, og naa na kini sa ilang scheduled power interruption nga mag-brown out between 2 to 4. For example, yung ng VECO sa Cebu City, 2 to 4 p.m., mag-brown out mo. But, naay times nga no need ang power interruption. So, maski gi-announce pa nila na 2 to 4 ang brown out, if dili need, di po sila mag-brown out. Di po nila pag-mundyon. No, apan, mahimo sab. But there are also times, no nga, ang pagpahunong sa supply, kung kalit na mo decrease o mo kunhod, ang power supply, ug musamot ang kakuwang niini. especially if nata sa red alert level, no, gikan sa yellow alert, kana maski dili po siya scheduled power interruption, mag brown out gud na. Same yesterday sa amo adapit, nag brown out ukalit pagka morning, pag hapon wala, pero ang schedule na mo is 2 to 4. So kana ang schedule, ingon ang Veko, ang mga schedule nga ilang gi post sa mga social media accounts sa Veko, forecast lang kuno na base sa kasamtangang kahimtang sa grid o dili guarantee na maugid na ang insaktong oras sa interruption, estimated time, no? Kay mauna ang tubag sa Veko, kay human manggod ni nagpass ang city council og resolution nga giawhag ang Veko nga sundo nila ang ilang gipahibalo nga schedule. Kay kung dili tumanon, ayaw nila pag-post. So muna ang ingon sa city council nga sundon sa Veko ang ilang gipost nga schedule sa rotational power interruption aron maminusan ang kahasol sa mga residente ug mahatagan sila og panahon sa pagpanganda. Mapaong barundaan nila ilang plangka, ingon ana. So last September 14, gihangyo sab sa council ang Veko nga minusan ang gidugayon sa power interruptions. No, so kana di lang kayo patasan kuno gyud ang sana ang gitas-on sa oras nga mag brown out. So according to Veko, nga dili nila matagna ang hustong kahimtang sa power grid ug ang mga schedule nga ilang gi post magsilbing giya para sa mga barangay ug sa mga consumers. So Veko is very hopeful nga manormalize na ang power supply aron dili na kinahanglan ang rotational power interruptions. Kaya matudraban ni Rian Bacalian, no, dito sa Queen Universe Philippines, representing kuno siya Cebu Province, the rotational brownout capital of the Philippines. Samuka ni Rian, no? Samuka na, no? So, kung hopeful ang Veko nga manormalize sa power supply, hopeful putang mga konsumidor aron di nata masamok aning brownout. Kanara bagit tay mga kaya sa una nun nga mga virtual assistants, mga work from home. So, sa una lang, nung luoy baya po. So, kana siya. So, hopeful na, and we are praying na masulbad regyud ning tanan. Inigbalik na to after ini commercial atong isgutan, no, update sa barangay and asanggo niyang kabataan elections. I know, very excited na kay mo. Ato nang isgutan, humana ning mubong pahinumdum.
1: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health? Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw natin mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may Lactofapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ng immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactofapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactofapi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactofapi araw-araw. Natural ang galing.
3: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactofapi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactofapi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
4: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactofapi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactofapi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika.
0: Maayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advocacia. Oras na to karon alas 12:42. So ganina gahapon diay no. Kadaghan kay nagchat ako gahapon si update sa Barangay NSK elections. Kaya September 21 gipirmahan na ni House Speaker ang enrolled bill. Pagka September 22 gahapon gipirmahan sa Senate President ang enrolled bill. Okay? After napirmahan ni Senate President Agachalian, ang enrolled bill was elevated to the office of the President for signature. Pasabot, naana sa mga kamot sa atong presidente, mumadayon ba ang election o di? Okay? So what's next? No? Kung sisunod na naana man sa opisina o sa lamisa, o gibit-bit-bit-bit makanan ni President BBM, ayaw pirmahanan. If mapirmahan ni President BBM, before September 28, ang balaod nun. Meaning, September 28, mamana ang filing. If papirmahan ni BBM, kumaka BBM ha, barkada, President BBM before September 28, automatic wala na'y filing kay ang panukala sa balaod nun nga publication lang sa Official Gazette. Therefore, no need ang publication in newspapers of general circulation. Solve ang problema ni COMELEC. No, muna giingon ni COMELEC Chair Attorney George Garcia yesterday sa iyang interview dito sa Davao City. If dili mapirmahan before September 28, pasabot, nag-September 28, huwag ka po mapirmahan. The filing of certificates of candidacy in Iglunes will continue. Kay ang Republic Act 12232 mauna ang existing balaod nga tumanon sa COMELEC. Okay? Kaya mao pa man ang balaod, bare minimum nga trabaho sa COMELEC, sundon ang balaod. Which is, magpa-filing good sila if mag-ginahi goodness Presidente Duterte na noon, BBM, na di pa siya mo pirma. Okay? But, pero kung nakasugod na ang filing, unya mapirmahan ni President BBM while nag-filing na ang COCs, automatic pod stop ang maong filing since ma-effective naman ang bagong balaod. Okay? So, mauna ang scenario para sa update na to. Mauna nga, while wala pa hingpit na announce sa postponement sa November 2 nga elections, ang poll spending ban sa COMELEC nagsugod na. Pasabot, bisan pa sa possibility nga ma-postpone ang barangay elections karong November 2, gisugda na sa COMELEC ang pagpatuman sa pagdili sa paggasto sa pundo sa gobyerno. Ingon ang COMELEC nga ang pagpagawas, ang pag-disburse o paggasto sa pundo sa gobyerno isipon nga gidili nga mga buhat sulod sa panahon gikan sa September 18 until November 1. Because Section 261 paragraph V sa Omnibus Election Code nag-ingon nga ang pagpagawas, pag-disburse, paggasto sa pundo sa gobyerno kidili 45 days before the regular elections o 30 days before the conduct of a special election. Pasabot, since wala pa'y bagong balaod, ang existing na to karon kay ang Republic Act 2232 man, so mo nang gisugdan gyud sa COMELEC ang poll spending ban. Bawal ang niining mga panahuna, bawal ang pagbuhat o mga public works, paghatod sa mga materyales alang sa maong mga projects o ang pag-issue o treasury warrants o susamang mga dokumento sa pagbayad. Gidili sab ang pag-appoint o pag-hire o mga bagong empleyado, pagmugna o bagong mga posisyon para lang dyan kunuhay ba? Magmugna o bagong posisyon para maka-hire, dili na pwede. Bawal ang pagpuno sa mga bakanting posisyon o pag-promote o paghatag o usbaw sa sweldo, bayad o mga privilege sulod aning poll spending ban. So kung namoy plano nga inyong pasakaan ni sweldo sa inyong barangay, bawal pa na karong panahon na. Okay? Hinoon, gipahibalo sa COMELEC nga upat na upat ka program sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB ang gihatagan o exemption sa COMELEC gikan sa nagpadayon nga pag-ban sa paggasto sa pundo sa gobyerno. So ang LTFRB nasa upat ka programs nga exempted sa maong poll spending ban. So sila ilabot ana. That's a under memorandum number 26-04935. Gi-approve sa COMELEC ang hangyo sa LTFRB Acting Chairman Greg Pua na hatagan og exemption ang Service Contracting Program EDSA Busway Extension, ang Service Contracting Program Love Bus kanang libreng sakay, Fuel Subsidy Program og Public Transport Modernization Program. So, gipakita sa kana nga memorandum nga ang EDSA Busway Extension na asya'y approved disbursement nga 51 million. Ang Love Bus kanang libreng sakay na asya'y approved disbursement nga 940 million. Ang Fuel Subsidy Program para sa nagkadaiyang mga sektor sa transportation na ay 1.7 billion. Billion, 1.7 billion. Og ang public transport modernization, 1.5 billion. Kanang upat ka mga programs sa LTFRB exempted na sa ban sa paggasto sa gobyerno. Okay? Kanang upat. Kay kuan siya kanang needed kaayo karon sa panahon labi na naata sa krisis sa lana, gasolina, guban pa. So in connection aning balita about si LTFRB, ni recommend rabadyod ang LTFRB nga pa-increasean ang plitihan. Patay. Di arang laay, no? Di arang yung laay, LTFRB. Ay kay ilang i-recommend, no? Musabit ko, no, ang LTFRB o sa ilang recommendation bahin sa pending petition alang sa pausbaw. In English, pag-increase sa plitihan ngadto sa Department of Transportation karong October. Muna giingon ni Acting Chairperson Greg Pua Jr. So according to LTFRB, ang maong timeline mag-allow, magtugot sa ahensya sa pag-check sa epekto sa increase sa sweldo nga sugdan sa papatuman karong September 26. So abig na amay increase sa sweldo, gara-gara sa sila pa-increase o pritihan. No, sa kana ila ko nun nga, but ang kanang timeline ko no, ila ko nun nga, mo'y basihan nila if, sana, fitting ba nga mag-increase tag-pritihan while nag-increase po sa sweldo. So, ningon ng LTFRB, i-consider ko nun nila ang kapasidad sa mga pasahero sa pagbayad, ang tabang sa gobyerno sa mga driver, o ang effect sa inflation sa ilang recommendation. So, tarungan to na LTFRB, no? Kaya di gini malipay na mag-increase mong pliti. Ingo na na. So, bahin sa ayuda sa gasolina, ingo na ang LTFRB nga ang 12 pesos mataglitro nga discount para sa mga operator sa jeepney o UV Express gilaumang mabalik last Tuesday. Human gi-approve sa COMELEC ang hangyo sa LTFRB para sa exemption. So ang discount gi-suspend man to tungod sa pagdili sa paggasto nga naay relation sa eleksyon. But because ni gi-approve naman sa COMELEC nga exempted ang kaning upat ka program sa LTFRB, ya ni hangyo sad ang LTFRB dito sa Office of the Executive Secretary nga dugangan ang discount ngadto na sa 20 pesos matag litro ug i-extend kini ngadto sa mga cooperatives, mga korporasyon nga mopalit og diesel nga dinaghan. Okay, so ang original nga discount is 12 pesos matag litro. So karon nga na ipadayo na ang discount kay gi-approve naman sa COMELEC ang exemption sa LTFRB, nihangyo na po ng LTFRB dito sa Office of the Executive Secretary nga dugangan po na discount na mahimo na siyang 20 pesos kada litro. Nga i-extend na po, dili lang kay jeepney operators, mga PG operators sa UV Express, i-extend na po ang maong discount nga to sa mga cooperatives o mga corporations, no, nga mupalit og diesel kana dinaghan bulto, no, kana siya. So ang wa ko wa na ko mauyo nila ani chari nangatag ang opinion, wa gyud lami inyong pagsakag plitihan, no, wa pa gani nagsugod ang usbaw sa sweldo, nagu nahuna na mo ana, wa gyud lami. So no, nato nga topic mao ang advocacy on drug cleared barangays. Kay, according to the latest data from Philippine Drug Enforcement 7, CONPIDEA, out of the 1,066 barangays sa Cebu Province, 816 ana ang gideclare nga drug-cleared barangays. Huh? Ano ganang barangay sa Cebu Province? Uy, 1,066. Kana kay, no? Pero, ang makalipay, 800 kapin ana, drug-cleared na sila. So, appeal na sa objective ni Governor Pambarequatro nga panghingusgan ang pagpagkigbatok sa illegal nga drugas pinaagi sa pag-establish sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division. Kanagitawag na ito, CIPADAD. Ingon nga ang usa ka hingpit nga departamento nga maoy moabag sa pagtubag sa problema sa drugas. So, kanang department, mauri kina ang iyang trabaho. Maghatag og solusyon og tubag sa problema sa drugas. Kanang si Padad, no, kanang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division, division naman na karon, usa na ka departamento panahon ni kanhi Cebu Governor Hilario Davide III ni Gov Junjun. Department gid na apang gi-downgrade siya ngadto lang sa usa na lang siya ka division pag last admin. So, kana dako ka nga kalambuan kanang nag-cleared ang 800 kapin, no, ka mga barangay sa Cebu Province. Dako na nga kalambuan compared sa 245 nga na-drug cleared recorded last 2017. So, pa last 2017, 245 ra ang drug cleared. But, 9 years after that, karong 2026, basing sa latest data sa PDA 7, aduna pay 232 ka drug affected barangay sa province. 232 na lang ang wala pa na drug cleared. No, so ang mga drug cleared barangays, no? Kanang di ba natay na madunggan nga drug cleared barangay. Drug free barangay. Unsa man jud ang gamiton ana? O ningon to si COSAP sa Cebu City Head Greg Rodriguez, di daw ta mo gamit og term nga drug free. Dapat atong apsun drug cleared. Unsay kalahian sa duha? Kung maingon tag drug cleared barangay, mao na ang mga barangay nga kaniadto giila nga drug affected. Tungod sa presence sa mga tigamit, tigbaligya na ay drug din. Pero ilang gihimong pero nahimong drug cleared humani agi sa sakto nga proseso sa pagsulbad o pag-check pinaagi sa mga programa o operations. Muna ang drug clear. Gika na sila, kanang barangaya, drug affected di siya, na ay present sa runner, user, drug din, na agyod. But, ilang gifollow ang sakto nga process para ma-solve ang kini nga problema ha, pinaagi sa mga programa o mga operasyon. Ang drug-free barangays, no? Kato ganina, drug cleared man to. Kaning drug-free barangays, mauna ang mga barangay nga walay na record nga naay tigamitan, tigbaligya, o bisan unsang kalihukan nga may labot sa illegal nga drugas. Mauna ang drug-free barangay. No? Walay na record. Napaka-hay drug-free barangay karon, no? Ampot lang. No, wala ko no'y record nga na ay user, na ay pusher, na ay runner, na ay drug din. Or any activities related sa illegal drugs. So, whatever man na, no? Madrug cleared ba na o madrug free ba na? Ang importante, sub-sub ang interventions nga gibuhat, dili lang sa probinsya sa Sugbo, lakip na ang Metro Cebu. Kay tinguha sa probinsya o mga related agencies nga madugangan ang mga barangays nga i-declare nga drug-free and drug-cleared. Pinaagi sa padayong pagpatuman sa mga programa sa nasudnon o lokal nga kagamahanan. Okay? So, ipatuman ganito, no? We have to implement programs from the national down to the local government. Okay? So, dako kayo nag-development. No? Dako dyan kayo nag-development kay dili lalim na mag-process ka para mahimong drug-clear. Drug-cleared imong barangay. Dako ng development nga na ay 816 ka barangays nga na drug cleared out of the 1,066 barangays sa Cebu Province. Ang pagsaka ana gikan sa 245 ka drug cleared barangays pag 2017 ngadto na sa karong tuiga nga 816. Nagpakita na sa dakong kausaban o kaepektibo sa gipatuman ng mga intervention sa mga local government na to o sa mga related agencies. Kanang plano ni GovPAM Bari 4 nga ibalik o paligunon ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division, hingahimuon niyang official nga department. That is a good initiative. Kaya ang pagbaton o dedicated department for this purpose only, nagpasabot na nga naay mas dako nga budget, na ay sakto nga personnel o mas organized ang implementation sa mga rehabilitation o reintegration program sa Mataglungsod o Dakpayan. Para nga to sa mga para sa 232 ka drug affected barangays nga wa pa madrug cleared, usa ka na ka reminder nga wala pa na human atong kausa against illegal drugs. Kinahanglan ang mas gipahugtan nga barangay level intelligence, community monitoring o paghatag og alternatibong panginabuhian kung livelihood aron dili na na sila mobalik sa ilang kalihukan bahina ning illegal drugs. Okay? Sunod ana, once nga ma-declare na mo as drug cleared, ang pag-maintain na po sa inyong status. Kaya ang pagka-declare din yung drug cleared, dili man na mo'y final. No, kung walay sustained monitoring. Importante kayo ang role sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kanang badak aron masiguro nga kadto mga na-cleared dili na usab makabalik sa pagka-drug affected tungod kay gipasagdan. So in general, husto ang direksyon sa atoang probinsya sa Sugbo. Pinaagi sa pagsagol, pag-combine sa law enforcement, no, ang pagguba sa drug supply ug ang community-based rehabilitation para sa pagkunhod o pag-decrease sa drug demand. Kaya bisag taas patag demand o wala na'y mamaligya, madrug cleared kitang tanan. In the same manner nga, kung bisaga unsa pakadaghan ang supply anang drugas, kung wala na'y gusto nga mo gamit, ubos na kaayo ang demand sa drugs, muhawa ragid na eventually. This is not a easy fight for our government. Kaning drugs, kausay gyud na sa akong problema sa bisan asang syudad o probinsya, no? Kanag yung drugs, ambot unsay history ana ngano nakasodyo dis Pilipinas, dugay naman kaini, namatay na lang si Pablo Escobar. Kana no, so kana this is not an easy fight, but our government related government agencies, no, are helping hand in hand para matabangan labi na ang kabaranggayan. Kaya ang barangays, mao magid na pinaka usahay gani pasanginlan pamingak. Kami ko nagatudlo. No, ang barangay ko nagatudlo nga o, kanasiga o, nala sila drug den. Ana, nga kami, igo rara ba mi, pick up sa balay, kaya para mo witness, nga na inadakpan. No, ingon ana. But, in general, very good kayo ang Cebu Province, headed by our Governor Pampanicuatro. And of course, ang mga efforts gikan sa city government, Cebu City Government, headed by Mayor Nestor Archival. So, kana no, what? Daghan pa kitang hisgutan, pero usar gid ka oras ang kitagana sa ato ang programa. No, napupos na gid ang atong usa ka oras. Unya, magbinantayo na lang ta mga kahigalaan, kay maski og uwan-uwan og musod si Queenie, padayon ang klase. Sus, mawindang ka sa mga comments sa Facebook page ni Mayor. Uy, dayur-yur la, uy. Yur, klase yur, klase yur, napadyosa ganisto ra. Grabe barkada lang. No, so kana, let us all be reminded also, no, na kana nga page kang mayor na, or kang Gov Pamba na, let us be respectful in the way that we communicate and we comment there kay trabaho man na nila ang na masagdita magklase na wala na may haze. O, unya, kunuhay, di mo kaspila kay walay, kay giuwan. No, so kana siya. So, we have to respect kay kinahanglan na tabag klase kay wa na mo nakatunan. No, kay kapoy ninyo gid kana tudlo sa inyong module, 'di ba? Sa inyong inyong mga tunanan. Sa mo na, no, let us all be observant sa atong panahon karon, dili mo lusong sa baha, labi na karon sige ko uwan-uwan. Daghan kay salamat sa pagahinog. Salamat sa tanang nagtanaw, naminaw sa Chika o Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Dili lang din hinatapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon, limpyo o hapsay nga Metro Cebu. Sugod palang kini sa atong paglihok sa gawas o sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban ka namo karong adlawa o kinaot nga ang tanang pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala, bisan asa ka mo muadto. Mag-uban ta usab ubang adlawang Huwebes alas 12 hangtod sa launa sa hapon. Sa ngalan sa iniusang pwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, sa akong partner technician Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana, o kini ang Chika o Advokasya. Mayong hapon.
5: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
6: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Residential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 PTV.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Nilisan si Boy, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasan, kung yung kuto-kuto, kung siyang kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minok ako, kung niya plas o salamat siya kung ako, kanyang herbal oil. Ay, kung matay, sisibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Akong asawa nay goiter, po na to kya ning tapos nakalug ko sa istorya aning Panyawan capsule. Ikay na ko, unya kay tinuol magid kini ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikap niya sa tulon, wala naman ko di niya ang pagtulon nimo. Dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
3: Living Testimonies.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. TJX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
1: TJX 500. Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
5: Andam na ba mo, mga technologists? Ania na? Ania na ang panahon sa kalingawan o kompetensya. Dili lang ni basta-basta nga duwa. Kini ang City of Tubaran Intramural Games 2026. O garong tuiga, ang drama, dili lang sa court, naasab sa hangin. Dungan kitang maminaw sa Radio Drama Competition. Radio Drama Competition 2026. 2026.

0: 89.1 BT Radio. Seth Living Testimonies.
1: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
2: Ako, Orinba ko, ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
2: Pag ilam na ko aning Panyawad, okay, pagpabipin na ko, oy, 120 over 80 man ako, oy, ang produce ko sa pin, sigurado na, kung ati mabibig, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang elegant city.
1: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
0: Living Testimonies.
3: Tatay Lois, lechon manok lechon bali oga liyampo. Lagi na ba ibutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
7: FiberConnect IT Solutions.
6: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 248-2389.
8: Ug ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
9: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang lolomasyong tiki-tiki sir, palit sir.
10: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang salig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinamanghuran nga isakitan siya sa kaila ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yun kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyos silang duha kong duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoo nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka sir?
10: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, daga kay salamat sir.
10: Thank you. Salamat sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
12: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
13: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
14: Kinsa siya!

0: alang to kanini yung tanan. Atod sa pinaka the best nga hapla sa buong mundo, ha? Gay ka parehas. Wonder herbal oil. Ang uban, maingon man nga parehas na daw, pero di na tinuod. Walay kaparehas ang Wonder Herbal Oil. Ngunit atong haplas nga walay kaparehas, epektibo kayo. Ngunit atong haplas nga mo'y gikuan yun, gihugupan yun sa kadaghanan. Ngunit ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, mga pinalanggang tigpamilyo. Una katong wapak suway aning maong haplas, mas maayo gyud nga musuway pud mo kay aron nga makatry mo sa Wonder Herbal Oil. Ingon mo nga lahir gyud pud itinuod pud ingon ni Kuya Cards, no? Minawan in testimonya nagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Unsa kanindot ang Wonder Herbal Oil sa imong paggamit?
2: Ang Wonder Herbal Oil, sir. Wapo ko sa gamiton, sir, pang haplas ba? Ilabi na nako nga ako sinso operator, kinama ko sinso. Ini kulit na ako, mga haplas ay kuana, baka buntas, sir. Wala gyud pa maol ako. Pati yun na, sir.
1: Why?
2: Hindi kaya, sir, yung produkto, sir.
1: Wagi pa maol.
2: Wala pa maol, sir, kay kanang usay ang insuperator. Di ba mali kayan? Init, ulan, at kamasapnan.
1: So, kadaadlaw ka? Gagamit aning Wonderbal Oil?
2: Oo, kadaadlaw. Hindi kaya, sir. Bukuan ba? Bukunaw niya. Kanang, ingon lagi nga, dili ka mali mahog masikiton. Sa lang kasi yung kwarto. Kana basta kayo nindot, sir. Wagi ka pareha, sir.
1: Okay. Sige, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan?
2: De, Dudong, sumaliya kami kong sir. Dito sa kinawili po na bukinon.
0: Ingon nana, kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Kanang Wonder Animal Vita, pati nindota po. Mga nagbuhig baboy, mga manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kana atong gamiton? O, kana ito ang produkto nga Wonder Animal Vita. Provenantistid niya po na eh. Di po ka magma, epektibo eh. Pinawa, na testimonya na gamit isang produkto ng Wonder Animal Vita.
3: Di gamitan na mo, kuya, ang among nati, kay grabe kaniwa, mura nagkanding. Oo, nang nangalukot lagi iyang balay po, balay lagi siya tanaw, namong ginanda na nagkanding. Then, di, sulay na mo, Animal Vita. Din ko, an, pagkahurot niya, kuya, sa tulok ka, bak, apak, tulok ka pa, nakita na siya kung alidyo nga ka nang, gano'n na siya mo, inong, o kao na siya taro, then, hindi ko ala yung balibon.
1: Nihamis na?
3: Oo. Kainon, pas na siya mo inom, mo kao na siya taro. Karun, kaya nagid siya, nati, baka nagid siya taraon.
1: Baka nagid. Dugay na ka nagamitan ng Animal Vita, ma'am?
3: Oo, dugay na kuya, kay, bisag among, kanang anay, among mga gamitan, kay, kanang para, kanang gatutuyan siya. Sa muluya, ang gamitan na mo, kuya, nga, ang iapong nati, amo na siyang gigamitan, ininti na mo, karon kay, nagid siya, muna tanding, baka nagid siya, dako niya namang pasalamat.
1: Akin sa ganin itong pangalan, ma'am?
3: Si Aileen Signo Kandemi, kuya, taga Victory, Lantapan, Bukid nun.
0: O na, nakanindot sa Wonder Animal Vita, tama, gito siya. Na? Ang gamay kagasto ba niya, ang epekto niya nindot, eh, tambok imo mga kayupan niya. Kaya itong Wonder Banaba Plus, nindot po ni. Kaya mga problema sa pagpangihi, kaya mga kidney problem, uso man tungod dalis pagkao, di ba? Junk foods, instant foods, no? Sa kapiktahan ng ato ang mga kidney ba? Oh, niya ka ng kidney kay importante mo nga part sa lawas yung mapiktahan na din mo trabaho kung tarong magsakit ka. Munang magamit kag Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni gagamit ni Wonder Banaba Plus.
1: Nakapalit na ka sa Wonder Banaba Plus?
4: Oo, oh, nakapalit na ko.
1: Unsa may gigamitan ni mo sa Wonder Banaba Plus?
4: Mainom na ko kay nagkuan man ko akong UTI gani.
1: Imong UTI?
4: Oo, oh, UTI na ko. Niya, okay na ka akong pagihi.
1: Okay nang imong pagpangihi?
4: Primero, dagan akong giinom niya. Pagkasunod, isa-isa na na ako, gadadlaw.
1: So, karon normal na ang imong pagpangihi?
4: Normal na niya. Tinaw kaya kong ihi. Muna among ginapalit din rin, ha? Malita mini ani, sir. Malita, occidental.
1: Malita, occidental. Sige, kisa niya itong pangalan, ma'am?
4: Benedicta Tumandan, sir.
1: Benedicta Tumandan sa Malita?
4: Oo, oh, Malita Dama, occidental.
0: So, ingon na na, kanindot. Kanang ato ang produkto nga... Kinini ang Wonder Banaba Plus. Shout out taga-puntod sa Gunto La Paz, Montadas Family, Moreno Family, Plana Jake Brian Sugano, Aling Puring from Paharon Family. Pag-aray ko kang SG Hamero na minaw sa imugikan kang B-Max from Balingasag, Misamis Oriental. Aminaw Mitri taga-gubaan, Kingston, Siraway, Sambuanga del Norte. Shout out sa taga-Kingston. Request kong song kuya akin ka na lang. Salamat. Sir, katubang sabon para snaong pila po to, sir. Kay mapalit ko, Rosalinda ni sir, taga-Dipolo. sa pasabot ng mga itong Wonder Naya Sinamay, tag 110 naman ito. Kaya na ko akong family din San Vicente na minaw ni mo silang Lorna o Cyrila. Kaya kaya sa aslang ko kung asang pharmacy na ito mapalit ang imong produkto din sa Tubigon Buhol. Lorbals ni Kuya Card sa Tubigon Buhol. Salamat kay Koy. Shout out murag tanang parwasya matali available niya. Shout out ni Jeremy o Blisil Ilania. Ilianya, no? Is Petrogas, Taluot, Argao, Pirmi, Maminaw, Dirigrit na ko amuang lugar, Baybayan, Kuya, Sagab, Pitson, Kabaywan. Kadong mga kaigsuunan po nato nga, kuan, kanini ang naay mga anak nga bago na tao, taman 1 year old, natay Vitron Drops. Manay ginagamit sa mga bata nga bago na tao, Vitron Drops, paano ba? Na tama nung 1 year old, nindot ng vitamins plus iron ka ng Vitron Drops. Naman po yung testimonya, anak, paminaway ang testimonya.
1: Kinsa ganini, ma'am?
5: Si Harabilia Maturan, sir.
1: Taga?
5: Taga Calayagon, Buena Vista.
1: Buena Vista, Agusan?
5: Del Norte.
1: Agusan del Norte. Okay, ma'am, nakatext manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang ka ng Vitron Drops diya sa inyong bata?
5: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radyo nya daghan malagi ning testimony nga maayo lagi ng Vitron, so ning try pud mi og kanang palit, so okay ba ya di ay siya pinuod gyud ay nang mga gipang ilang testimony kay pag testay namo na anang Vitron Drops ang bata pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat naman ganado naman siya mukhaon niya. Ganahan siya matulog. So, eh, mag-isod, di ame ano niya, ano nga bata kay Hilakon, niya ka nang, digit siya ingong nga hinaon ba. So, manan, gitisingan na mag-Vitron. So, sinood, gidi ay nga, maayo po day ang Vitron.
1: Pila edad sa bata, ma'am?
5: Karon mag 1 year na siya hape. Padayon, diya po niyang Vitron. Wala na mo siya undangi. Mga pagana, gidi siya taon.
0: Inana, ganindot ang Vitron Drops. Vitron syrup, may po eh. Pareha naman eh, vitamins plus iron man eh. Katong 2 to 12 years old po. Ito mga bata nga, di ka na mo eskwila kay bugo sa klase, Vitron syrup na. O, way ganang mukaon, dali magsakit, no? Paminawa, testimonya ni gagamit og Vitron syrup.
6: Ako si Monina, Kodinira Artist, Barangay Central, Mate. Kung ako nga, 2 years o 4 months, palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dili po palingkuron, dili po siya kabalong mo lingkod, dili po siya kabalong mo sulti niya. Sige, mami, paminaw anang Vitron syrup. Akong giin akong anak nga, try ninyo palit og Vitron syrup kay basindig, makatabang po na sa bata kay sige gunan ninyo og paterapi niya buragwa may alibyo motong gi patray sa kong anak kalaw isa Ginoo kabalo na siya mo sampit og mama papa basta kay nindot kay ang Vitron syrup
0: ingon ana ganindot ang Vitron syrup Vitron tablet dayon parero ni puros ni Vitron vitamins plus iron mo ni kanang Vitron tablet para po na sa mga trisi ang edad pataaso tatay nanay lulo lula sila na para nila na no katong limtanon nga mga nanay tatay na Vitron tablet na katong way ganang mukaon Vitron tablet no katong di ganahan nga matulog Vitron tablet no katong ubos kay immune system dali kay magsakit no Vitron tablet na paminawa o testimonya mo ni sa gamit sa atuang produkto nga Vitron tablet
7: Jojo Bitakura sa Mills Village sa Pasan Clarin
1: unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet diya sa imuha
7: akong edad mag-observe kay 58 na dayon mag-isod ako katulog ba mga tulo upat sa oras na akong katulog sa matagabi eh, dahil yun, nakatungog man ko sa Vitron ba, unang programa ni Kuya Card, so, sulayan kanina ako, no? Kaming paggamit ng Vitron, kay makatabang siya para makatulog sa. Kung sulay ko palit, pulo lang usa, tansara ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayan na akong katulog, isus, lingbit yun. Nakatulog yung magyugog darong, maabot na yun, dog, unong ka oras, hapit na dito.
1: Taas-taas na yung tulog?
7: O, taas-taas na yun akong katulog. Sa isang wa pa ko'y gigamit, nga, nagutlo ka oras. Lipay na kayo ko kung makatulog ko mga upat ka oras sa usa ka gabi eh.
1: O niya, karon, sa paggamit mo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras imong pagkatulog?
7: O, dukaon na ko alas 9, dayon makamata ko ng mag-ngihi, alas 2, makabalik mo ko'y dahil katulog. Ako salamat kay ko sa Vitron tablet na nga nakasuway gyud ko gumikan sa akong pagkadungog ba ning ihang tudling sa mga garay.
0: Mayog yung epekto ang Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpaminaw, no? Red ko akong Papa Joel Pajardo ug Mama Riz Arcili Apostro ug akong bana Yulo Fat Amping upirming akong Kuya Juar. Listening para Magdugo, Toledo City. Pwede ba kunin mo replyan sa text kung tagpila ang Vitron tablet kay Bukid Magod ng Amua sa Labason, Sambuanga del Norte? Alas sa text daw sa replyan. Replyan na siguro ni. No, si Glenn Amparado. Kuya Carl, sa kong ati din Labadura Kubong, among mga pagumangkon Zian Brothers. Minaw sa barangay Matinaw, Mainit, Surigao del Norte. From Tita Lab. Para na minaw sa iyong radio station, salamat. Pag-aray mo din kuya karon sa Bay City na minaw, may karon. Karay ko din sa Kilambay, Kimadzil, Carmino. Akong kauban din silang mama ni Yaso, nanay ni Abby, nagpag-aray si Inday. Salamat kaayo ni mo, Kuya Cardo. Salamat po kaayo. Katong mga heblaron ba? Biya po maayang magkumpiyansa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro nato kalit lang yung atake ng high blood na blimag yung kakong mga atake na labi nag mapiktahan na yun na imong dagway muhiwi imong linakwan mautro ayok sugot maabot ka diha kinahanglan mag-inom ka kadaadla o wonder cardio care para mo normalize ang circulation sa dugo diha sa imong lawas makaagig yun no aron di mo taas ang pressure ha. O nang mugamit yung gagho Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Ato mga gagbaig bikil, daigsaka ng inyong dugo niya, daigsakit ng tangkugo. Na! Pag-inom o Wonder Cardio Care. Dayon, katong atong mga kaigsunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa mong yuko nga, di mapuka mo angkon o na kay almoranas. Isa ni almoranas, butas ang kamot. Wagi mo angkon, anak. Pero magsikrito na lang kagpalit o Wonder Himo Aid para imong imnon para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit o niya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha? Amina, kung napong kay colon problem. Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamin. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi. Kay ang imong kape gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, ya, giingnan po ka, inagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kape, imo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka, manugab. Kay nang hyper ka, na hyper acidity ka. O, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis o kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si pag tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Katubitaong mga naminaw na to karon nga mga kanabitaong si tawag anak, breadwinner. Oh, kanabang ikaw mo'y gabuhi istibok pamilya, imong income mo'y kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ano ba? Ka breadwinner yun ka. Abin mo, dilip yaka pwede magsakit. Ginahanglan perminti kay himsog. Ayog sugot nga magsakit ka. Luoy imong pamilya, magkautang-utang mo every time magsakit kay wala may kanang source of income. Namo koy mga trabaho nga dili 15-30 kanang daily gid ba? Pretan, kanang trabaho sa kanang vulcanizing, no? Kana di ba? O hilantan ka, di makakapang bulkit. So wala jud kay income man ang adlaw, no? Oh, gawas anang trabaho kag kumpanya di kay og hilantan ka. Basta mo justify lang, swilduan man ka, no? 15-30 man ang swildo. Okay naman kay, walo kaadlaw nga kanang sick leave, na kay walo kaadlaw nga kaniniang vacation leave, o sa RSB na, sa uban, kay tag, ano man na, 5 days naman na, o sa duli mo, nag 5 days naman siguro, no? O, ayun na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na, bitong, trabaho ka ron, para na, mag-drive ka og motor. Ang imo biyang income na, kana biyang imo pag-drive, habal-habal. Pag dili ka ka-drive, wala ka income. Munang dili ka pwede nga magsakit, no? So, ama imong palabihon karon, mugasto kag palit og Wonder C+. Ngay, mong gasto mo ka na. Mainom kag Wonder C Plus, kay vitamin C mo na, para di ka subawa, nilanta, di ka magsakit, no? Oh, kaysa, di ka mo inom ano yun, possible na yung mga adlaw magsakit ka, unsa naman lay, ato ang paras pamilya, no? So, katubang mga, ang trabaho bito, ma-expose sa init, ulan, unya, dali ka magbalatian. Pwede na dyan ka mag-vitamins. Ang tao, magod, kinanglan mong kutag-vitamins, good? Kanang Wonder C Plus, na i-capsule, ana? O para sa mga adults na napoy sirap ana para sa mga 2 to 12 years old para dili magsakit ni mong anak na nag-eskwela dili magbalatian kanang Wonder C Plus ay mo kalimot sa ngalan Wonder C Plus oh inyo nang gamito ng atong Wonder C Plus mga pinalanggang digpaminaw Kuya, pa-shout out ko Jay Annie sa Kalilangan. Salamat kuy, pag-aray kuya kada kong pamilya diya sa Siparo Kapons Family Drinis Dumagiti Dawin, greeten ako ang taga-barangay Bunakaw, San Fernando, Bugidon. Si Nonoy, Babe, o si Randy Linlin. Salamat kuya, nagbin Albea, love you, Lin, amping ka dia. I love you din eh. Shout out na ko Trias Balay, nga always nagpaminaw studing sa mga garay. Silang Jisa, Tuto, Matoy, Rinrin Inday ng Taganaan. Salamat sa pagbasa. Inami sa imo dre, apo makuti malay-balay, ading dagang ni salagaan apo. Shout out ko amo silingan sa lugait silang Auntie Fee Kalisagan o gri Luloy Rico. Ang nagreet si Rolando Oko. Pag-aray na ko ako mga anak, pag-umangkon o mga kahigalaan. Sila si Tuto Kanki, Girly Kanki, Joshua Kanki o gang Michael Kanki. Sheila Kanki, Ashley Kanki, Michelle Kanki, ingon man sa ako mga silingan. Na makanunayong nagsunod sa imong programa Nilas Family, Borsis Family, Rosales Family, Kabandog Family, nagpag-aray si Gangga Kangki sa Aul, Manolo Fortich, Bukidnon. Bueno, atong hatagag pagtaga ni Indri sa Balak, pinada ni Marjun Basas, taga Purok Ono, San Mateo, Butuan City. Sa Bantilis nga bato, ato ning hatagag kinabuhi. Sa Bantilis nga bato nga akong gilatayang. Og sa Bantilis nga mahait nga ako ni hinay-hinay sa mga lihok karon nga makasurvive. O makasurvival ako sa talinis nga mahait o delikadong bato kung ako nga masipyat o impas tabas ang lawas. Nasulagmaan bitaw og nagabaan ang akong mga paglatay-latay na impas akong duha kakamot nga hiwa sa talinis nga Bantilis. Nagahiwa tungod sa kadanghag, ako nakahilak nga naman, nga nag-ignay man ako sa kanunay sa akong mga paglakaw-lakaw. Sa akong mga paglakaw-lakaw, dinhi ko natagamtaman ang kasakit sa akong kalawasan. Ako nakasinggit sa Dios nga amahan. Ako nakasinggit sa Dios sa kahapdo sa samad, na ako nahiaguman karong adlaw. Ako nga nakaingon, husto na. Ako nakaingon sa kong kaugalingon, nga husto na nga, pagsulay ako kanang dawaton o barugan sa sitwasyon nga dili di ay sayon. Nga dili di ay sayon nga mag-antos ka sa dayon. Ako mga sama daw hapdos sa kasakit. Ako mga dugo na tagdo-tagdo sa kayutaan. Ulba po ni Balaka na. Marjun Basas! Purok Ono, San Mateo, Butuan City, sa Bantilis nga bato, entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanino yung tanan, mga pinalanggang digpaminaw. Ay mo galimot mga pinalanggang digpaminaw nga nagiday balak writing contest dere. No? Ania, welcome gyud ang tanan kung gusto mo magpadalag balak. Kaya naman tayo premyo. Tuo day mo ganang wani, ganang wani premyo nga, naman ni premyo gud. Dinagko mo ni atong premyo dere. Ang atong first prize kay 3,000 ba niya, second prize 2,000. Ang ato ang third prize kay 1,000. Inanglan lang magpadamog balak, inyo lang pong kanang ninduton po ninyo ba? Kanang napoy rhyme mo niya. Ang pinaka-importante kayo guys balak kanyang ipada, maabot siya og 5 ka istanza. No? Unya, kanang kada istanza na to, kinanglan ang minimum 4 sentences, yun na, no? 5 ka istanza, unya, minimum of 4 sentences, muna inyong ipadadri sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Dayon, pwede LBC, GRS, pwede po the GNT. Ang ato man lang address kay kuan, RSV Building. Porok Ono, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ano ra? Abot pala diri kay daghan na pong nakadumduman ng RSV Building. Oh, dayon. Ina na lang ka simple. Dayon, gawas ana, kaning ato ang kuan, kaning ato ang tudling sumagaray nga balak writing contest. Pwede po mo dawat og entry ipaagi diya sa Messenger, dito baka sa page, no? Pwede pod. Dayon, kinanglan ang balak kanyong ipada kanang napoy. Apoy rhyme, unya napoy topic, di kay gasalaag ba? O muna to'y kinanglan, so tibuok, Visayas ug Mindanao nga kamaong mag tagik og mga pulong kanang mga ludabi ba? Oh, ludabi. Pwede na ipadaan ninyo kay si Kuya Cardo, willing yung kayong muhatag o kinabuhi anang inyong mga balak kay ipadaan. Dari maluwi po muna ko. Tarong nga po nyo, suwat kay, buting lisura bi po basahon ang balak o matarong hanay. No? Kay kada bulan, mag-proclaim tag winners. First prize, 3,000. Second prize, 2,000. Unya, sa kalibo din ang atong third prize. Kanang first o second, ang maghatag na RSV Life Care Marketing Incorporated, ang third nga sa kalibo, si Congressman Attorney Marlo Bangkoro sa 1st District of Sambuanga, Sibugay ang maghatag po dana. For the meantime, manamilit lang sa ko kayo, ano mga oras? Kuya Cardo Villarunti mo ingon ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inukdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Maayong hapon Sugbo, maayong hapon Tuboran, maayong hapon CTU, maayong hapon usab mga kabiti. Ilabinagyud sa atong mga suking tigpaminaw diha sa atong mga kasilinganan nga lungsod sa Asturias, Tabuelan ug sa upat pang dapit nga maabot ni ining lanog-lanog ug naginusarang FM station sa lungsod sa Tuboran, ang 98.1 BT Radio.
8: Good afternoon. Pagka manindot sa kahaponon, magka-good vibes kayo mga kabiti. Today is October 6, 2026. Kamu naminaw sa usa ka special na programa, ang Airwaves Bulletin of Cebu Technological University Tuboran Campus, nga madungog matag alas 2 hangtod alas 2:30 sa kahaponon, Lunes hangtod Biyernes.
7: Ang programang namumna aron mapadangat ngadto sa atong mga tinun-an sa CTU Tuboran ug sa ilang mga ginikanan ug sa uban pa nato mga stakeholders. Ang mga impormasyon nga may kalambigitan sa mga pagpamalakad ug operasyon sa CTU Tuboran. We also welcome special announcements gikan sa nagkadaiyang institution or agencies sa atong lungsod sa neighboring municipalities.
8: So sa katong adunay mga pangutana, daghan kayo mo mga paagi or venues nga mapadangat nato ang atong mga concerns ngadto sa hintundan. Pwede ninyo i-submit ang inyong mga announcements, queries, and concerns sa atong gibuhat na link or bisitaha ang atong official FB page sa BT Radio. O di ba kapadadaan ninyo kami yung SMS text o gisend sa 0920-5885-969.
7: Ang kahigalaan, kini ang inyong mga kauban sa kahanginan. Princess Huntilla.
8: Ug ako si Jelmy Mujeres, ug kami ang member sa Polytechnic Bulletin spearheaded by Dr. Anjan May F. Charcas.
7: So karon atong pagahisgutan ang mga panghitabo sa ikaduha nga adlaw sa atong intramural games 2026 here at CTU Tuboran. So before that, atong pagahisgutan kung unsa ba ang mga nahitabo kagahapon nga mga event, Jel.
8: So sas ang ato din mga kanang nahitabo nga mga event gahapon, no, which is ang dance palabas o ang Mr. and Miss Intramurals, no, nag-announce na sila sa ilahang mga winners. We have sa gold, we have unit 3, and then sa silver, unit 1, and then sa bronze, ang which is ang unit 6. Kana siya is sa dance palabas na siya. And then sa kuan sa Mr. and Miss Intramurals, we have in the female category, we have the third runner-up, unit 2, second runner-up, unit 5, first runner-up, unit 3, champion is unit 6. And the male is the third runner-up, unit 6, second runner-up, unit 3, and first runner-up, unit 5, and the champion is unit 1.
7: So grabe Jel, no? Grabe ka maanindot o kaanyag ang mga presentasyon sa kagahapon. Labi na bisan sa kainit sa adlaw, grabe ang mga determinasyon sa mga matag-usa nga may participate sa mga event.
8: No, bisag gahapon kay init kayo atong makita dyan nato gahapon, no, ang atong mga athletes diha sa ground. Makita natong nga nagsigid dyan gihapon sila kanang practice na ningkamot dyan sila nga para mapakita nila ang kanang unsay nakatunan nila or na nakuan sa ilhang training nga makita sa nato nga even though kanang kuan nga katulabi na katong pagdance palabas, no, daghan kayo napay na nga nangakuha na nausab nga mga kuha, nag-take to sila but still gipakita gin nila nga kanang kusog ang ilang kanang determinasyon nga mahuman ang ilang saya o mapakita sa nila nga dili na sila diha taman.
7: Tinuod ka na Jel, agi ra jud ko nimo. Bisan pa nga daghang mga problema, padayon gyapon sila sa ilang passion sa pagsayaw, sa pagpaso, sa kanakalain-laing mga departamento.
8: Makita sa natuno nga katong paghapon ang uban maabtan lang o gabi nga magsigis lang training, magsigig ka ng kuan, but still, they showed up, no, bisag unsa ka kapoy, and makita sa nato karon no, daghan kay tag mga kuan, mga athletes karon nga nagpractice gihapon, nagtraining gihapon para mapakita jud nila kung unsa sila ka determined gyud.
7: Tinuod ka, Rachel, maong karon sa kainit sa panahon, ayaw kay makalimot og inumong tubig ug dalagpayong.
8: Kung dili na to pasagdan ang atong kaugalingon, no, nga kanang mauhaw ta, kay grabe jud ang kanang kainit sa panahon, labi na gahapon, o karon kay medyo nilandong-landong na siya, but still, maniguro gihapon ta to stay hydrated, and kanang dili ta mainitan, kay grabe jud ang heat index, no, nga niya, tungod sa kanang super El Nino.
7: Tama ka na, Jel. Maong, guys, stay hydrated and stay active kanunay.
8: Yes, so mao na siya no nga kanang even if kanang magsigitag kanang ku ano dili jud ta magpakampante no kay kanang makita sa nato bitaw nga although natay mga kuan mga need mga buhaton nga i-accomplish labi na kay ting entrance so dili nato pasagdan ang atong kaugalingon nga also dili jud ta magpagutom nya mo anhi sa eskwelahan nga wala ta kaon kay labi na katong sa mga miaging nga mga kuan during practice at itong mga artist na joy ka ng mga nakuano na ng mga nakuyapan sumo na siya nga dapat mo stay ka ng kuan gihapon ta nga para sa atong health ko na siya nga dili tama magpabaya sa atong kaugalingon even if ka ng nadyo tayo need nga i-accomplish.
7: Tama ka na, Jel. Pero ikaw, Jel, kung apil kung ganahan ka, unsa man imong ganahan nga sport?
8: Ako sa snow, so ang ako yung ganahan ng sports no is ang badminton. Kaya usad yun na siya nga sports nga akong ginadwaan pag bata na ako. And then, karon kay dili na kay siya ka ng kuan sa ako. And makaingon yun ko nga, makabantay karon nga, daghan, dili na lang kayo ka ng, dili kayo daghan ang moduwa o mga sports karon no. So, pero makita gihapon nato nga even though gamay ra mga manuwa sa kanang kuan adya gihapon sila ni show up gihapon sila no so mao na siya nga kanang showing up matters.
7: That's right, Chel. Ako sad no ganahan sad ko nga mag-apil-apil na sport kay dili lamang na pagduwa-duwa lang paglingaw-lingaw apan makatabang gihapon na sa imong lawas para mamo aktibo mahimong makusganon padayon tagyapon. Ako ganahan ko mahimo ka volleyball player diyan pero wala man ko in ko sports oi
8: dili kay ko an kanang dili kay ka kanang kapuan sa mga like pinaspasay nga kanang pagkuan sa bola sao ingana.
7: Yes, even though I'm not so very athletic like everyone, I will still try my best if ever. So grabe jud kaya mga determinasyon sa usag-usa ka mga athletes sa padayon gyapon sila no hangtod karon makita nimo sa diri sa campus nga padayon gyapon ang mga sports sa usag-usa sa mga department nga gi-participatar
8: no makuan sa nato na nakabantay ba ka sets nga naay bagong gidungag nga sports sa atong kuan ron sa atong intramurals ron.
7: Oh, mauba? Ano sa man niya sport?
8: Kabalo pa ka nga gipuno ang pickleball kay tungod sa kadaghan sa mga students nga mga pil anak nga sport ilaki nang gipuno kay para hinuon ka ng kusog biyang ka ng pickleball ron nga time. So mo nang gikuan siya kay para mas active god ang atong mga students niya. Interested biya siya sa mga students nato. Dili lang po sa students, sa mga faculties nato sa atong mga instructors.
7: Well, tinuod ka na, Jel. Pickleball is a sport nga uso karon bisag asa sa mga barangay makita nimo nga naay mga pickleball nga mga guys, diba?
8: Oh, yes.
7: Yes. So it's not just a sport, diba? Is it para makalas po imong stress?
8: Yes.
7: Mawala ang imuhang mga problema sa kinabuhi. Although dili jud siya completely mawala, pero magpalipas oras siya sa mga butang nga parang pangalingaw nimo sa tanan.
8: Mo na siya no nga kanang daghan although naay kanang mga gipangkuha nga sports karon but still makita nimo sa atong mga athletes karon nga nagmalipayon gihapon sila nga nagduwa sa ilang mga gipili nga sports nga dili nimo sila nga kanang even though na uban nga kanang by virtue of no choice nga maduwa na lang sila para ma-represent, but still kung imo silang pangutan-on sa no kay mag, mo, ang ila jung itubag kanang kuan nyo nga nalingaw ra gihapon sila labi na o syempre makadaog sila nga kay ila binang represent ilang kanang kuan ilang mga kadatag sa nga department.
9: Tinood ka na, Chel. So, wala naman tayo oras na ba kay ganahan i-shoutout, Chel?
8: Shoutout di ako sa akong mga kuan, sa akong mga BT leaders nga family diha, no? Shoutout di ako sa katang specialist, akong mga classmates nga grabe good ang effort, no? Nga magkuan sa mga snacks, maghatulog snacks sa among mga athletes. And then, shoutout po di ako sa mga kuan, sa among mga sa SSG family namo no nga nag-help og organize sa kani nga event. Imuha sis, basi na kay ganahan nga i-shout out.
9: Oh yes, najud ko ganahan i-shout out. I would like to shout out my grandmother, akong lola og lolo diha nga padayon nga maminaw nga fan usa jud ka fan sa Bitter Radio nga tagahapon jud maminaw sa Bitter Radio. So, shout out ko kay Lola Vilma dira og lolo pasyo dira sa Apalan. So, sa akong mga classmate dira nga padayon nga nag-enjoy dira sa intramural sa campus.
8: So, mo na siya, no? Shout, and kwan po di ay, shout out po di ko sa mga tanan nga mga students dira, no? Nga, bisag dili athletes or kwan nga, ni anhigad sila ni participate sa atong intramural 2026. Nya makita sa nato, no? Nga, day uban nga, kanang nagtapok dyan sila nga, nag-enjoy, nag-spend of time sa matag-usa. So, mo na siya nga, kanang dili nato siya, ikuan, no? I-take for granted kay kanis siya nga, intramurals kay naghatag siya opportunity sa tuwa to create bond and spend time with our classmates and uban pa is kanang nag-support sa atong mga kanang kauban nga mga nag-represent sa atong mga kada departments. So mao na siya, no, nga kanang moto siya again I remind us all nga kanang stay hydrated, no, stay safe especially na gyud kay labi na kanang wala biyay kanang kuan run like magawas-gawas ta and mao na siya nga kuan jud keep safe guys.
9: Sama ka na dyan. So before nato husgutan ang tanang impormasyon karon sa day 2 of intramurals, let's take a short break. Mga kabiti, mabalik na human aning pipila ka mga pahinomdom.
10: Vitron, subok na!
11: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Truxing ko San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kaya wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kaya kung dugay ni mo siya at imo nang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mumata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, sir.
10: Vitron, subok na!
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo nakinibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibo og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos nausap sila sa Tabuelan Asturias og sa Balamban Sibo makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 pagita si Sir Julius Edilion ang tagyaog tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Katailo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Katailo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
14: Ang Tatailo is Lichon Manok Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
15: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo sa iyang matris.
16: Kunti ang mani sakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manya. Iingnan ko gukirahan.
15: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangosteen, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma na tagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
16: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangosteen, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
15: Pag matuod nga buhi o tinuod hatod ka nato sa said marketing. Tatak! Magaling!
17: Nangita
14: Kita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
17: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, kay kabutang.
18: Bugas-bugas, akong katul-katul,
19: DTX 500 na.
18: DTX 500.
19: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
18: DTX 500.
20: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
21: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
22: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
21: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
23: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
24: Uy, ipahulay lang sa landong hoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Imna lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
23: Unsa man ni day?
24: Nerveflex capsule. Nadungog kumaguni sa radyo dong. Oy, sa'yo pa bang kaayo? Nagpuka na maligi ka kahoy.
23: Maglungago kay mo trabaho pa ko. Nindutagod atong yung ipainom na ako gabi, day. Unsa to, day? Nerveflex capsule.
24: Aniya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o patpahupay sa tanang kasamok sa imong ugat. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
25: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
21: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
26: Bring health into your home.
27: Marami na ang believe sa Lactopapi.
28: Sa Lactopapi.
29: Lactopapi.
30: Lactopapi.
27: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
26: Bring health into your home.
21: BT Radio 98.1 FM.
31: 98.1 FM.
32: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
33: Unilab quality yan.
32: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
34: Kugihan ba?
35: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
36: Kargado!
35: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
34: Kargado!
35: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
36: Kargado!
35: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90.1 BT Radio.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplas na ako siya, Seth Liniment, niuga. Tapos pag uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
11: Mo sigsigi lang bukapla santod na antahantod na uga na lang yun siya, sir.
12: Eric ko, kaba sa Rangani, poblasyon, 43.
10: Seth Liniment Oil, napamatudan.
9: Living Testimonies.

0: kapanyawan, new normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon nga itay insaktong depensa nga kahibalo, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing, nagmugna ni ining tulumanon nga maghahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas palig-on. SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-on. SED Panyawan Products ganiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga igalay, sure, may adlaw ka rin tanan. Welcome na po rin atong tulumanon karon sa maayong panglawas. At kini ka nato sa naguna o adunalay labing taas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan. Mao kini mga kaigsunan ang herbal nga produktong dinalit ka nato sa SED Marketing. Mao ka na mga kaigsunan ang SED Panyawan Products, ang SED Panyawan Herbal Capsule nga adunay duha ka variety, ang red o ang green. Ugo sa kining atong SED Panyawan Liniment Oil, ang milagrosong haplas mga igalay ka panyawan nga makatangtang sa bisan-unsang matang nga pagpanakit sa imong kalawas. Asan susama sa arthritis, rheumatism, gout o uban pang mga pagpanakit nato sa ato ang mga kaunuran o kining atong mga ginatawag nga nutahan. Alang sa katong mga kaisuna nato adunay problema karon sila mga lawas, abilabi na kung panalitan ikaw duna kay hypertension o baka mga igalag kapanyawan aduna kay ginatawag nato nga diabetes. Pagtumar mga igalag kapanyawan ning atong SED Panyawan Herbal Capsule, gumikan kay angkon o tanga niini mga igalag kapanyawan kining ginatawag nato nga panyawan kun makabuhay. Ang makabuhay mga igala kapanyawan kun panyawan sa Cebuano o sa kamatang sa clinging vine nga tanaw mga kaisunan nga sagad makita sa atong kabukiran mga kaisunan. Ug usab napamatud-an kini sa bansang India mga igala igsoon nga aduna kini daghang ikatanyag nga kayuhan sa atong lawas, ilabi na gayud mga igala kapanyawan ang pagpakusog sa atong immune system nga maoy usa sa mga gikinahanglan nato karon, ilabi na mga igala kapanyawan nga ang atong panahon ani ana kita sa ginatawag nato nga new normal. Ang atong nasod mga igalag kapanyawan na ginapenetrate na sa narabah nini nga virus, kini ginatawag natong global pandemic nga coronavirus disease. Mao ka nang nagkinahanglan yun mga igalag isoon nga kitang tanan mag-inampingon alang sa kasulbaran o kaluwasan sa atong lawas, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Kung panalitan aduna kay pagpangluya karon, aduna kay ubos nga immune system, delikado higalag isoon nga dali ra kakataptan og bisan unsang matang sa mga viruses. O kung panalitan mga igalag kapanyawan magakumpiyansa ikaw, posible nga mataptan ka sa ginatawag nga COVID, mao ka nang amo tamong kanunay nga ginapahinumdom o ginahangyo nga kung dili gyud kinahanglan nga mogawas inyong panimalay ayo na lang sa paggawas-gawas unless necessary kaayo o adunay importante nga tuyo sa paggawas sa inyong panimalay. Gumikan kay kining COVID mga igalag kapanyawan, naara ni sa ato ag mga kilid-kilid. Kung kita pananglitan mga igalag kapanyawan makaangko ni nga matang sa problemang panglawas, delikado kayo nga dili na ta makabawi sa ato ang kinabuhi kung pananglitan ubos man gani kining atong ginatawag nga immune system. Mao kay nang pinagi sa mga gahom sa panyawan higalagi suon ug usabang mga ginamit nga mga herbal uban sa ato ang SED Panyawan Herbal Capsule. Pagtumar kamo mga kaigsoonan sa atong ginatawag nga SED Panyawan Herbal Capsule 3 times every day aron magpabilin nga himsog ug maayo ug lig-on kining atong immune system nga makigbatok sa bisan unsang matang sa mga problema nato sa panglawas. Wala kami nagaingon mga higalagi kapanyawan nga kining atong panyawan products mo'y tubag sa COVID. Gumikan kay ang COVID-19 mga higala kapanyawan, apantil karon wala pa man gihapon kini kasulbaran. Apan aduna kita'y pamaagi sa pagpakusog sa atong immune system aron dili kita kataptan sa bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas o baka pildihon kining atong lawas. Mao ka na mga higala kapanyawan ang gahom sa panyawan. Ang SED Marketing mga higala kapanyawan ang aduna na itaas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan because we have been serving the people for more than 10 years already. And of course, mga igalag kapanyawan, sulod ni ana, napamatud-an nga ang panyawan makatabang. Maukadto ang tulumanong lawas palig-unon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products sama sa Sed Banyawan Herbal Capsule ug Sed Banyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samang Tacna ug samang Sibian. Hatod kanato sa Sed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ay, ay!
2: Ay, ano ka?
1: Sakit kaya kong bat ang anak. Isun ko pang ihi.
2: Ha? Talatay! Ato na si doktor!
3: Kumusta naman imong tatay, Mare?
4: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Naibaw sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog Panyawan Herbal Capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
3: Epektibo gid ang Panyawan Herbal Capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
4: Salamat sa Sed Marketing. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
5: Ang Sed Marketing. Mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
6: Ako?
2: Oh, ikaw! Giunsa ba ni mo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver? So, di hati ka daan! Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo!
6: Oh! Ikaw di akong driver, ma'am? Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisa gawa po ko magkasugod o trabaho, ubusin mo.
2: Unsa? Nga nung kisundan ko ni mo dihi?
6: Basin huwag daw tang tao na yung pagkikitaan, ma'am. May nang nadaan ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
6: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka, Salpais.
2: Okay rin na, Mama. Huwag ka pag-ito, Sarah. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nung ingon anak mat ka-unfair ang inapuhi. Nga nung tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: na ang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdalan lang sa
0: pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay may tabo,

0: gigama sa Shed Marketing.
1: Atong paminawon ang milagrosong tanyag sa Shed Panyawan Liniment.
2: Naadmit ang akong bana sa perpetual, kinahanglan upirahan siya sa gallbladder. Pagayuan may 80,000, nagkahunahun naman siya nga hapla sa nagpanyawan ang iyang gamitin. Huwag na ba siya magmuo nga magsakit ang iyang tiyanti?
3: Iyaplasan lang niya?
2: Iyaplasan, huwag siya magpirahin. Mungatid ka ron, to tragamit na ani ni ang panyawan. Nakatabang sigin niya.
1: Ingon ana ang gahom sa Shed Panyawan Liniment. Milagrosong haplas, ginama sa Shed Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

si Zandro. Parang, parang paduong kinisabay sa kong classmate na si Charmin. Oh, mag-unsa siya din sa lugar sa kong classmate. Sa sunod iskina, left turn, mauna ka na ilhang Charmin. Kung muli ko magkana si Zandro diha, paduong gina sa ilhang Charmin. Mag-unsa mo siya din, eh.

0: naglibog na ko, ha? Anong ni Asisandro sa ilang Charmin? Managkaila sila? O si Charmin ba ang ipalitan niya og Melty? O say po di pasabot ni ini?
1: Melty?
2: Nagkita di ka kausa nga, nag-inom na. Mahong, ipalitan di ka.
1: O, ansa?
2: Ipagkutan natin ka ganina ko sa iyo mo ipanugun ako, aga masulti. Mahong, ay kung nauna lang ko nga, maray ko paliton. O, kuan, ipalitan sa di ka, kuan, clutches.
1: Salamat.
2: Kabaw rin ka mo pa salamat?
1: Unsa nakita ko sa pagtuon ni mo?
2: Maldita. Ang tambal ay para ni mo. Napalit ko na.
1: Pila tanan, kay bayaran ta ka.
2: Ha?
1: Dagang kitingali ka o kwarta, no? Kanila ka o kaman lang ganina nga wa mga yung kwarta na ako.
2: Ha? Kwan?
3: Oh, kita Sandro. You left without bringing money. And you're here, day. Here. Gipalitan sa kay Sandro napkin, ha?
1: Ano mo kayaya? Hasta ka na, kapapalit pa rin mong Sandro?
2: Kung maulan na yung magkapasmayal ni mo, magpalit kong daghan. Dagang napkin para ni mo, Charmin.
1: Oh, unsa?

0: nganuwa nga man ni musundi ang akong anak sa sud yun sa bahay sa imong classmate, iha. Tungod kay naglibog ko sa akong buhaton, tita. Oh my God, Irish! Mura ka to ang higayon nga magkakita na kamok sa akong anak. Tita, nahuna-huna na magud nako. Nga dihang unang nakakita si Sandra nako, nilikay siya. Mundili tingali maayo nga ako'y magpakita niya. Ikaw tingali ang angay makita niya. Unsa? Naglikay si Sandra nako. Kung unsa man ang inyong dana, huwag ko mahibaw, tita.
1: Ako! Ako! Nahibaw ko ni Irish!
0: Unsa man niya, Auring? Paghilom, Auring!
1: Aw! Pahilom, ano ka madamday?
0: Kaya na, tita? May huwag masab ko mahibaw eh. Nga nung gilikayan ko ni Sandro. Unsa inyong dana, tita, nila?
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Gikabalak-an karon ang pagdagsang sa mga nangabiktima sa novel coronavirus. Usa ka virus nga dali motapos sa usa ka tawo nga adunay hinay nga immune system ug ubos nga resistensya. Apan ang SED Marketing andam ni ana nga balatian napamatud-an nga ang panyawan nga herbal usa kini ka immune system booster ug energy supplier. Mao kini ang dapat nga aduna kasi mong lawas karon. Gumikan sa kalisud sa panahon karon, dapat insakto kag proteksyon. Dapat naka-SED Panyawan Herbal Capsule Plus ka. Lawas nimo. Luwas. Usa ka produkto sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang SED Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Kung dili ikaw katulog mga higala ka Panyawan, ani ana karon kining tubag ni ana, mao kining atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Kining atong kapsula mga higala ka Panyawan nga ginama sa SED Marketing, mao kani ang makapamatuod kanimo nga kining atong produktong herbal makatabang gayud sa atoang katawhan. Ilabi na si mga tawo nga dunay problema sa insomnia. Ang insomnia mga higala ka Panyawan, mao kanang dili pagkatulog ini kagabi. Kasagara nini nervyos, kasagara nini mga higala ka Panyawan adunay lalom nga mga gipanghunahuna o bang ka mga higala kapanyawan, galatagaw lang kanunay kining atong hunahuna. Pakalmaho na to kining atong mga nerves cells sa atong lawas mga higala kapanyawan. Pinaagi sa pagkalma usab sa atong nerve endings. Ang pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus makatabang niya na gumikan kay napamatud-an mga higala kapanyawan nga ang panyawan nga tanom makatabang sa pag-ease up sa atoang mga nervous system. Mao ka nang gikinahanglan mga higala kapanyawan nga kung panalitan ikaw aduna magali kay pagpanglisol sa pagkatulog sa gabi, tumara lang ang SED Panyawan Herbal Capsule 30 minutes before kang mukaon si mong meal aron makatagamtam ka higala ka Panyawan sa pagkalma sa mong mga nervous system o usab hinayay nga makaangkon ka sa pagkalami sa pagkatulog nga inigmata nimo murag paminaw nimo kadyot lang ka nakapiyong pagmata nimo buntag na daydayon. Ingon ana kalami ang imong katulog higala ka Panyawan kung ikaw magatumar sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa SED Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini si Max Urban.

0: sa hinungdan, tita?
1: Oh, sab ko mahibaw.
0: Nahibaw naman ko kaday, Aries. Gaway gusto nga akong alaga ni mo.
1: Giing na paghilom, Aureng. Takuma ka ng ba-ba ni mo.
0: Oh, takum, God.
1: Tita, dili ko musugot nga maadto sa lain si Sandro. Uwa ko makaayos ako nakita ganina sa bahay sa akong classmate, ha, nga si Charmaine. Kay may danga melty si Sandro. Iya kinigi-take out dito sa lugar diin ko siya makita. Basin ang akong classmate ay yung ipalitan adto.
0: Ani mo nga classmate ang asawa ni Dong Sandro, Irish?
1: Masay, asawa yaya oreng?
0: Diba, ingong ka na ako, madam? Nga, nakita ining day Irish nga may kimanihong sakyanan si Dong Sandro na ako. Kung may kauban nga, sakay nga babae. Diba, ingong kunin mo nga naminyo na diyan si Dong Sandro?
1: Di ka bagid mo takom sa imong ba-ba, Aureng? Kay tahion ko na.
0: Oo. Gipahilom naman ito ko di mo, madam. Isuri!
1: Iris, iha. Gusto ko na makita ang akong anak. Maong tultuli ko og asa ng bay sa imong classmate. Kay gusto ko na makita ang ikamingawan kong anak.

0: Wa pala kinamulakaw si Sandro yaya.
1: Kay, is he going out ba di ay? May isugo ka?
0: Ay, dili pa. Ganun wa pa man na siya mubiya din sa pay.
1: O ganun mubiya man? Ganahan ay kang mubiya siya. Kinsa naman lang kunya imong masugo kung doon na kay ipapalit. Na you can't drive pa man. You want him to disappear na di ay ko na.
0: Kapila naman kumusal ti yaya. Nga di ko ganahan nga mutanaw anang naw niya.
1: Wow, kay masamot nga main love ka.
0: Yaya, haya.
1: Oh, imro cellphone day.
0: Ay, paliw ko yaya, Pia.
1: Oh, si daddy maninimo.
0: Oh. Hello, dad.
2: Hello, iha. Ayaw nagkasuko nga na ako na paistara si Sandro Sabay, ha? Kaya nagkinahanglan kayo kag maayo niya, baby.
0: Daddy, asa magiday ka?
2: Ingunin na ito po, Charmin. May positive sa coronavirus sa atong opisina.
0: Oh my God. Unsa dad?
2: Nag-contact tracing din sa opisina. Apil kong kinahanglan i-isolate ilabi na gay nagpakita kong sintoma sa virus, baby.
0: Oh no! Dad! Senior citizen na payak ka!
2: Ay, relax, uy. Kay may doktor na katwiman ako diri. Nihangyo ko sa atong doktor nga din lang ko ipa-isolate sa opisina samtang magpaabot sa result sa akong swab test.
0: Dad, no. Basinuka.
2: Don't you worry, iha. I'm getting better now. Huwag may doktor nga nagatiman ako. Ikaw may ikabalakan ko. Oo nga, din lang una ko pauli des ba. Hangtod nga maklear ako ng pagka-PUM na ko. Kung na person under monitoring. Maong be good to Sandro, hmm? Siya una'y bahala ni mo niya.
0: Daddy.
2: Nagkasulti na mi. Huwag itugyan na naka ni Sandro. Padayon siyang driver bodyguard ni mo.
0: Dad, pwede pa. Masaman mo ba natin sa tas uno ini? Tinag ko patang gamay, Dad, nga magkinahanglan kang Sandro isip akong bodyguard.
2: Okay.
0: Huwag ko maanat nga may bodyguard, Dad.
2: Okay, driver mo na lang. Kaya di ka ba man magka-drive?
0: Dad!
1: So, officially, Sandro is no longer your bodyguard, but your driver na lang.
0: Yes, yaya.
1: Mm. Is there any difference? Driver and driver bodyguard? Naabay ka lainan?
0: Sumaya, gilitok mong ginanin mo.
1: What's the difference, man? If driver or driver bodyguard man, Sandro, is with us man gihapon.
0: Kada ko kalainan, anak yaya. Kung driver siya, driver lang. Oh. Og di siya magsunod-sunod na po. Og dili magbuot sa kumbuhaton.
1: Ganon! Ah, your cellphone is always busy da.
0: Si Irish? Oh, tas may yaya. Wait, yaya. Hello, Irish.
3: Hello, classmate. Pwede ba tayong mag-meet?
0: Oh, ha? May lakton ko.
4: Ha?
0: Bungol ka? May lakton ko. Ang dama ang sakyanan.
4: Pero, ang imong tiil?
0: Makaya ko na.
4: Kaya ba eh? Takiang ka pa magani?
0: Ayaw ko but ikon gusto kong mulakaw. Oh, wait. Nagsulti na tingali mo daddy, no? Nga driver ka na lang. O di ka na akong bodyguard. Maong ayaw pagbuot og asa ko.
4: Oh.
5: Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang SED Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila.
6: SED Panyawan with Garlic.
5: SED Panyawan Garlic para sa mga taong nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa SED Panyawan with Garlic 3 times a day. 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak SED Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: pangutana kabalin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597 Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
5: Ako si Albert nga taga-dumagiti.
6: Ako nga akong mga TL o mga pasakit.
5: Sa pagkadungog na ko sa DTX 500,
6: akong gi-double dose o kakapsul sa buntag.
5: Mga sa gabi,
6: wala pa'y bulan,
5: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
6: Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DGX 500.
7: Pabalik sa mga butika.
4: DGX 500 Health Alert.
8: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
9: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
9: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
8: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
9: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
8: Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog, kay bungol man ka.
9: Paita.
8: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
9: Mao nay rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy moprotekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
4: DTX 500.
10: Ako si Alex, may kayuti ay jud so sakit ipangihi og ako pod yo kusun sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: DTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
7: Mapali sa mga butika.
8: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parties atong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
9: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
8: Gusto.
9: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
8: Akana.
9: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kaayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
8: Mao jud, Doc.
9: Kay naman gud, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
8: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
9: Hello?
8: Makabungol maday na?
9: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha. Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabulokag unsa? Ayaw rag paminawa.
8: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C. Kinanglan. Arong dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
9: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
8: Wala na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hinero. peligroso.
9: Ug kinusab si Dr. Miloy saying, maing panglawas ampingan.
8: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
12: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatiko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Wow!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Vitron! Subok na!
2: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, sa Mangga Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mo tulog. Dayon, sukad ato ya, kadili mangguni siya mo tulog magabi.

0: taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
1: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit yung kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
1: Una pa nung pag-inom, mga isa pa kapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Sa kabuan to, nagawas lagi itong bato.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
2: Living Testimonies. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nagpag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Munang, pag-mayrakop, lapot mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexilon Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexilon Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilon Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilon Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilon Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Meaty Radio.

0: 98.1 FM.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay Pahid. Kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una naman ko nga magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya, ilang nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay Pahid.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. 90s, 80s,
4: and now. The home of real music. 98.1.
5: DT Radio.

0: SB The Radio 98.1 FM, 29 minutes past the hour of 3 o'clock. Agad alas 3, bait din waba. Kumusta, kumusta mo diha sa toang mga suking tigpaminaw, Luzon, Visayas, in the Mindanao. No, welcome sa toang lain na port nga adlaw sa toang program kato BT Musikahan Musika Chikahan. Today is October 6, 2026. Oh, sa mga nag-birthday din ka rin, happy, happy birthday. Kumusta niya sa inyo nga nahimutangan, no? Dito sa CTU kay medyo okay na ang panahon, no? So, binda, inani lang unta, no? Nga walay kuan na medyo kisdom siya gamay. Walay init, no? Okay, naampun ito mga students din nagpahigayon sa ito ang intramurals sa 2026, no? Inani na unta, walay uwan aron makapadayon pagod ang uban nga mga kuan, no? Mga duwa. So, congratulations na lang sa mga nidaog. Nya ang kuan, sunod na lang po. Pero kumusta mo sa inyo ang naimutangan karon? Kinide is Rich Ran sa 2.5 sa kaponon sa ato ang program karong BT Music and Music at Chikahan. Lain na po nga topic ato ang pagkasawaan diri ha. Chika-chikahan ato diri. Shoutout ya Maribel Labrador. Hello, good afternoon boss. Shoutout ng Costa na Minaw ni ma-request kong song Di Mo Alam. Di Mo Ba Alam by Shakul ya. Shoutout also ni Ma'am Rosemary Pagara sa iyo ha madam ha. Masay lamang lotoon para sa broken hearted ma'am. Ana siya kay kuan ko no kanang lagaan lugawan ng champurado. Ay kalami naghisgot kay champurado ba no rog lami gid how. Eh panghatag dia ma'am be. Ay medyo lami marag naghisgot magkain na marag luto yung siguro ka diha. Balik tagbata. And shout out also ni Francis Panoldi Moreno. Shout out doon from Bito Balamban. Karon mo kabalik paminaw niyo bakasyon ko sa Russia. Ah! Kumusta mo Russia karon? Francis, kung samang ka dito. Abelas gubat? Ah, wala niya. Thank you so much, Francis, sa panel de. Ano sa itong oras, guys, alas 3, right day 1, paspasa, okay? Mabari ko sa ta, itong mga song requests and dedication. Balihog lang sa entry sa comment section. Naka-live ta sa YPSB The Radio. Okay, ito na ang pasahan. Huwag taga-pagtaga din sa itong program karon, no? Balihog lang ko sa'yo sa'yo, ha? Kaya aron di makuan nga ni. Mautang, kaya padungin na sa utang. Mabari ko sa ta, kinig hapon si Rizalans of 98.1 Beat The Radio, the home of real music. Magchika-chika
1: muna. Uyan, urag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mao pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Agra Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Andam na ba mo, mga technologists? Ani-ana ang panahon sa kalingawan o kompetensya. Dili lang ni basta-basta nga duwa. Kini ang City of Tuboran Intramural Games 2026. O garong tuiga, ang drama, dili lang sa court, naasab sa hangin. Dungan kitang maminaw sa Radio Drama Competition. Radio Drama Competition 2026. Diin live natong madunggan ang mga pinakamaayong dramaturgong estudyante nga nag-compete alang sa gold medal. At angi, karong Miyerkules, October 7 sa alas 9 sa buntag, live, diri lang sa DYPS 98.1 FM, ang Bulawanong Tinubdan Radio. Apil sa sugilanon, apil sa drama. City Youtuberan Intramurals 2026. Kita kids, mga technologists!
6: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Pangalan o address, ma'am?
8: Alis Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli lang akong kabuyo niya. Ayun na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning hapla. Aning Wonder Herbal Oil.
6: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug pagpaminod sa mga tin.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-detex 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-detex 500.
13: Karun na yun.
14: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
12: Detex 500.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
16: Ang sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir. Palit sir.
17: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga bisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inong pagtapos siya pagsuta na uli ang yun ang sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duhan ako kaapo. O nga po salamat ko yun sa ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
16: Taga-asa man ka sir?
17: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
16: Ay, daga kay salamat sir.
17: Thank you.
16: Salamat sir.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
21: Kugihan ba?
7: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
21: Kargado!
7: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
22: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
21: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
20: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, napot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
10: 98.1 BT Radio.
11: Beat the Radio, alas 3:40 na sa kapo na itong oras. Shoutout sa itong 9 live active viewers. Hello and shoutout ni Rosemary. Kanong gidalit man to Rosemary. Away play. Takda naman ni Adara di ay. Akorda yun. Kanong gibalik man ni gidalit niya gibalik ka. Ay nagkasabay na. Kung maibabalik ko lang. Regen Velasquez daw. Thank you so much, Ma'am Rosemary. Di salas guapo. Dako na kaya kag tubo akong song. Di siya kaya wala ni mogi play. Kung maibabalik ka. Mala to no. Salamat di sarans. You're welcome. Then also si Marabel. Shoutout ko na boss niya. Nonoy Kihana Malasay. May hapon di sarans. Shoutout ko sa ako ang Paris. Si Josephine Hondos. Og sa tanayan na lang. Tigpaminawan sa Beat Radio FM. Gikan. Gikan na lang diri sa sityo Sudlon. Salamat sa pagbasa di sa rants, no? Sa Sudlon Bagasawi. And lami lutuon sa Broken Hearted Boss kay CC kay Aaron Hurot na Jude ang kuha og agas. Tarong niya. Thank you so much, Boss Maribel. And alam maraming hapong di sa rants. Guapo watching here. Merkulisan maghanay tuburan Cebu. Nare Merkulisan niya. Nasa yung Martisan. Pero thank you so much sa mga Ana Moral. Karang purok na ma'am or sityo? Oh, purok sityo. Shoutout to mga Ana Moral. Good afternoon, this is Russia. Ako sa ako ang Lia Horeto Marcy. Sa Quezon Province o Stadana na Mino sa Beat Radio. Request ko song Ulala! Ulala! Para lang sa'yo ang baby baby ko. Para lang sa'yo ang Kelly Kelly ko. Thank you so much, Israel. Shoutout, boss. From Mati Davao, pa-play boss entertainment. Salamat, boss. Salamat kay Jarek de la Cruz. And also, city board sa Kulay Spray. Good afternoon, pariyanti. Guapo, solid listeners. Nako sa Beat Radio namin. Ako na mga karoon sa balay. Naglanog-lanog among radio. Thank you so much, pariyanti. Guapo. God bless you always, pariyanti. Guapo. Salamat, Gimbor, sa ikaragi. Naka-appreciate niya. Asas, Ma'am Rosemary. Premium hand, be? Ayaw lagi mo, ana lagi mo. Also, ni good afternoon, DJ Rans. How about, about sa topic ni Rans kay ikaw ang 3-in-1. Then, masipag, mabait, mapag, mahal. Tapos, pinagpalit ka lang sa 2-in-1 copy. Na walang asukal. Mapait nga walay tami. Unsa naman eh? Wala konoy tamis ah. Then pakiplay na lang sa request Because of You by Kelly Clarkson. Salamat Islans watching from San Carlos. And also shoutout ang ikaduhang request dito ka lang by Moira De La Torre. Then paubaya. Kana na lang kay Jutay Jutayra. Sige. Shoutout Agnes. Good afternoon niya di Islans. Request ko song gusto kita ba nawaran ni siya na ano na siya sa kwan na kinalasan sa awa tama Agnes. Tao man dali ron, ganaan mo kaskarasan ron. Sa mga player na. Pakasaba ka man. Pero I thank you so much for the coin. Agnes Rosiana niya, Dayon, kung maibabalik lagi ko no eh, na baka nino? Atong pangitaon sa tuwang higawang kaban. Uy, sa katong bago pa nakalili, di ha palog, tag-share sa itong live ha. Aron mas malingaw sa DJ Rans, lingaw sa gupanagsa.

nang makakita o daghang makaparticipate sa toong program karon. Sana oil. Wala man diri. Sa maning panahon na dayong kantaha ba ay? Si ako ang kwan, what all ang kadiyot, ma'am, kwan ha, Rosemary, kay kabantay mo kwan nila. Sige na siya, kanang kwan, no, request niya, wow, may play-play. Nawala abi ang internet DJ. Oh, ako nang sala, Ron. Ako request song DJ, bakit ba rock version ato patong last week, kwan na. Eh, shout out ni Pariente, guwapo request kong song, Sana'y Magbalik by Jovet Valivino, on the apply, nagyan ni mo, thank you, Pariente, guwapo. Pariente, salamat kaya. Nya, inununan nga sili. Nagkasalbahis, manis si Ma'am Sandra. Ay, siya ba, ito na hindi akaran sa tuong kugon, tuburan si Bo. Anay laing marites de ha. Bantay-bantay na ihang bapit ki o makitaan. Ma'am Sandra! Ito siya ba, tayo na badam. Pagka maritisa yun. Pero ay, parayin sa ito mga song request. Okay na ba? Ito na yung sugdan. Shoutout na boss, Maribel Labrador. Hindi mo ba alam?

0: 89.1 BT Radio Vitron. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa nakatesting aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste, og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutan sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
6: Okay ma'am, oy, nagulak kay ko na nagligot-gut na may ba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga kuan ma'am sunog, katong sunog gani nga.
4: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DJX 500 imo sa sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
8: Babalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imno nimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong imno. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, niya di pong kabangon, kasupaon ko. Siguro, may dikaon kong nalilumais, kunti yan ba? Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, lutay na lang. Pero nagpahuay di po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Dami kayo kong kuan, tutukuto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertcure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisnak, asenso ta! MaxVit, kargado!
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop na pod mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.
11: Right up in our standard time, 3 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Sa gapon ka muna, pamina sa Rewa PS Beta Radio. Nga, karoon na di ay no ato ng tiwason ng basa nga ito ang mga greetings kay Major Saba niya kay sila diri ba, no? Maalis silang pagkasaba eh. Pero salamat kayo sa mga nag-tanaw niya karoon and sa mga nag-comment and sa mga nag-share diha, mas labing maayo. Mga gwapo-gwapa kayo mo. Itong wala, pagpuyo. Joke lang. Shout out ni Sir Andro Paralia may hapon ni Sarans about sa topic adubong red horse or kulapo. Shout out din sa whole Paralia family. O labing din sa kuwang pinangga si Monio Jason na may Omnida. Oo, oh, diba? Koreana ni siya kasawa. May hapon ito na din sa barangay sa Sir Kuain, Sir Andro Paralia. Dayon si Sandra! Malipayon lagi karon DJ. Dapat magmalipayon kaya itong program ang saya-saya. Oh, ay kung yung tagay nag-topic nga ka ng makahilang ta. Ang saya namin ito ang pariente guwapo para sa broken hearted isda o humba o batsoy o buwad o ginamos sa toslo sa saging o nagidangat na niyong buhata birds. Dami kikagkuan isda niya dayon humba sa bato. Ya batsoy o kwan na. Ay toslo na niya. Sluan na niya. Saging. Saging na niya. Klaro niya batsoy. Oy! Lahit man yung mga dato diya, no? Moral si Sandra. Mga dato on. Dato pohon. Oh, sabay. Dato naman kasi lagod. Oy, shoutout ni Sir Tavis Lance Dungus sa Talawgon. Shoutout niyo yung tanan niya, Sir, sa Monte Alegre, Tuburan. No, go, go, go. These rats watching live from Monte Alegre. Uy, sir, ikaw ba itong kuha, no? Top 2 sa ato ang board exam 2026, no? Tibok, Pilipinas. Shoutout mo na, Sir Tavis Lance Dungus sa Talawgon. Isod sa pagpangibasawan. Lance Dungus. Manamag nagkuhan. But thank you so much, no? Itong palapakan si Sir. Congratulations. And also ni Kuan ni good afternoon these runs request ng kog song Gusto Kita. Oy, shoutout na lang ko ni Albert Martinez libong kogon niya karon sa Kuan. Ang Albert Martinez ng Tuburan. Og ni Dong Rodel. Dagko kay ngisi nagana na ko ay. Ayan, sa to? Ayan naman to. Gusto kita by... Magsige, magpunin siya chat. And challenge kento niya. Shoutout lang ko sa akong Bibi Love, Gerald Tarsuna, sa akong anak, Jaren Tarsuna. Salamat DJ. Ang ikunahang akong request DJ kay Dito ka lang by Moira Delatory, Old Paubaya, kanat lang. Abusar naman yung mga jindi. Ay, kung mo ay babalik. Shoutout mo na, ma'am Kuan. Samot yung kadugay, no? Shoutout also ni Kuan. Amo, namang yapo nung. Sige, magbalik-balik. Hoy, ikaw, ingon ni siya nga, dubliho ni mo ang request. Bantay na round, di ba play? Anak, di ko. Ayaw ko pag di ba play. Thank you so much, Jin Jane din, di na ni madato di Jane. Tabang. Ego shanti kanda ko. Ito kanang ang kana inyo ang pagkamartes, madato man mo ana. Kanya, di manay na ko ang istorya. Oy, shoutout sa itong mga students di agawa sa boat. Mayong hapon mga langga. Mana mo ko snacks. Paliti ko nga doon. Pero ay, alas 4, undop na mo, break ko sa kuno, inya, mabalik tayo ni kumani ni Mindaron kayong pahinom doon para pag, tagad sa inyo hanggang mga song request ni ha. Kaya murag na bahaw na. Standby naman ni ha, ay magbiha. Kaya nga po sa Riz Rans of 98.1 Beat Radio, the home of real music. Ang kagandahan, ikembot ang katawan.
12: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
13: Ngayong hapon ay,
14: may nga hapon po ni Jose.
13: Kasi nga itong pangalan?
14: Kung pangalan, yun dapat ang ita.
13: Nila naman itong edad ay,
14: stintay ko ato.
13: Usa man imuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki.
14: Ako ikasulti sa inyo ko, produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit. Nakasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Inyo na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Nga, di ko kabangon, kasukaon ko. Tiguro, may ikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagagali ko, inom lulumas yung tiki-tiki. Nga, kung tuto, lang siya, nga pitik-pitik. Nga, kasukaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
13: Tapos nauhian ka?
14: Nalibang ba dito ko? Kalibang yun ako, so ko kalibang kukugon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuway dito ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, silab, nami taon. Yung kaon dito ko, anak, ubay-ubay. Nangaw na itong ano, wasawasan ko.
13: Kung saan mo ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
14: Ah, maayog yun. Ano, mati karon kung may basa sila. Ang lain lang kutukuto yung maralag malipong. Yung ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon yung muna. Lipad yung kamkaon. Ang akong tayo na babuntat, lipad kong kaon. Iinom din ko, anak, lipad kong kaon yun. Sa iyong mata. Mone akong ginainom.
13: Sige, grabe yung kipiki mo itong produkto na eh.
14: Oo, lami.
13: Manang salamat sa pagsalig sa itong lulumasyong tiki-tiki sa itong produkto. Mausab, kids sa itong pangalan?
14: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
13: Okay, daghang salamat.
14: Daghang salamat, sir.
15: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
16: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 Dinubdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now.
6: The home of real music.
5: 98.1.
0: DT Radio. Radio.
7: Okay. 98.1 BT Radio. At ang oras, guys, alas 4 science na sa kahapon na rin. Sa kahapon, kamo nagpaminaw. Dili sa itong program BT Musikahan Musikahan Chikahan. Kauban gapon ang inyohang DJ nga dili guwapo pero macho. Macho pa ba? Eo, yummy. Hello, request ko bakit papa ka abot pa rin. Bakit papa? Pinawi mo pa. Shout out, Sandra! Masa mo, masayo ka diha sa man. Kaya ito ang i-play na yun. Basta masayo ka ito i-play na yun. Paghuat ko ha, kanang Sandra. Ay, aron ito ang i-play din. Basta masayo ka. Pero shout out niya sa iyo mga silingan niya, Ma'am Sandra. Sa imuhang mga kamaritisan niya. Amo sayaw. Gara, nagkagara. Hello sa ato, masalamatan na ang palayo sa itong program. Mao ang Mana Health Beauty and Wellness. Ganahan niya, magpagwapo, magpagwapo, magpagwapa, no? Magpamintin sa inyohang kuan, langwas, no? Para sa inyohang health. Oga sa inyohang wellness. Oga sa inyohang beauty. Labi rin sa inyohang beauty, no? Inyohang ampingan. Hala, atuan ang atuang Mana Health Beauty and Wellness to Barangay. Doon na may mga product, no? Nga pag, para sa pag-atiman sa inyohang mga kalawasan o sa inyohang mga panit o kutis. Nara ang Reverse Collagen Coffee, Active Aging Coffee for an Active Lifestyle, and Diabetico Insulin Coffee, Reverse Slim and 60 Juice, and No Secret Underarm Whitening Cream, Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, and Reverse Collagen Soap, Immaculate Beauty of Serum Glutasoft Whitening with Vitamin C, Glutasoft Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, and also Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion and Kojic Lotion, Mana Powder Detergent, tapod. And syempre, di po muna, mawala nga ito ang Mana Toothpaste. Then, nga ito ang Glutafari, Apple Cider Vinegar, Melatonin, and Maxiderm, Virus Oil, and Vitamins for Kids, ang HeightQ, Physical Growth and Brain Development for Our Children, then Vitamin C, and Multivines. Then, ito mga humot nga signs na may ito ang The Daon 3. Muna inyohang pang kuan ha. Labi na ginin si Sandra nga mag-marites ha. Dapat mag-kailangan ig pahumot, no? Oh. Aron di una yon sa kuan kamaritisan. Ito. Siyara ang atuang mga pahumot nga humot should kaayo sana all. Makasana all ka ang Vanna Valor Ruho Fuego Chula Princess and Chula Bubbly. Ang arantanan available sa tuang Mind Health Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor area Sigado Arcade, Barangay E, Tauran, Cebu. Bisitahag doula lang si Ma'am Genesel Talido Tikag and also si Ma'am Berili Montesilo Gachalian. Shoutout na po ni Sir Ignacio Dalog Jamanti and syempre si Ma'am Shuna Floor Montesilo Jamanti. May ato ang nagdumana niya karon sa Mana Health Beauty and Wellness. Gahuat rako. Gahuat rako. Birds! Dapat birds, pangayuan niyo mo siya video nga nagsasay. Sabi na yung sayo. Hindi, standby niyo mo niya, ma'am. Oy, shoutout ni Ma'am Merlin. Asa man to yung kuha na limot na ako, ma'am. Oy. Shoutout, Ma'am Merlin. Hay naman to yung kanang greetings. Sa. Ah, nawala na. Nawala or gidelete? Binaw ka ng daghan kong nalaktawan ba? Ay, dara. Merlin, good evening, this rant joke answer lang ha. Siguro ang maayong lotion is... lutoon, lotion naman. Lutoon, litchi plan. Kay litchi na ang love, litchi pa ang plan. Bitaw, no? Litchi plan. Pwede ba ako sa Sonia, I want you to be the owner of my heart. Wow, sana all. You want me? I want you to. Mira oi, lyrics from Luma. Thank you, DJ. Thank you so much, Marlene. Mamurag na, taligam, Anjuda. Grabe ka, tabian, good. Aning kuan, good. Sandra, good. Nag-kuani. Naghuot na iyang message, diri. Naghuot sa kuan, comment section. May na lang ni Kuang ni Bayana. Barangay ko yan. Ay, panay na sa mga story ko. Shout out, diha. Agnes Roshana, because of you. I mean, Jin Jane, sorry. Good afternoon, madam. This song is for you.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Eh, pero sa mga sibugay, sir. Gusto lang yan akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matigong sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumaan akong panghapla, sir. Kasi hayayak, please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing hospital yun at nalugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Ang akong pangita na sa dagat yun kanun ay mutong natungugan ko na bikin. Na mutong ibabaw may akong immune system, tinalugos ko ginhawa. Salamat kay na atong Sed Cogon. Di gamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punabitan pukod sa tungaw.
2: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
1: Living Testimonies.

0: keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa adlaw-adlaw natong kapaginom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
4: Ang sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki Tiki sir, palit sir.
5: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang stand ko na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining Lolomasyong Tiki Tiki kay mao gining himpit nga kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maura gaya kong ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian diyo rin ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian diyo siya. Kung ang duha na ko kapo, gisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian diyo silang duha kong duha na ko kapo. O nagpasalamat ko diyo sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka sir.
5: Taga-Larina.

0: Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexilocorte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexilocorte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilocorte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilocorte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.
11: Your music, your request.
12: Ay, the Philippine Standard Time, 25 minutes past the hour, 4 o'clock. Shout out ni Ma'am Rosemary Paganas of Apolline, Tamboran, Cebu. Good afternoon, madam. Kung maibabalik ko lang.

0: kung may babalik ka. Ko lang. Shoutout sa nag-request si ma'am kuan na play na yun madam. Utang, sabi niya sige utang oi. Di ba na mo rin, utang na ko din yo. Oi, shoutout ni Charmin Martinez, hi DJ. Oh, inanar na siya ka-shempal. Bahala mong duha oi, manlaw na ko sa baboy na pas mo na marites kay mo. Wala na wala, Sandra. Padalo, padayon niya si mong ibuhat. May hapon sa tanan sa ako ang mga anak o mga apo o sa Gipo family, Pabla family o sa ako ang mga kauban nga mga BHW. Kumusta? O may, may hapon? Maayong salamat daw. Nasa man daw. Maayong hapon na salamat sa ubas sa Rizran. So sana Pabli na kalan sa narimot mo ko ni sa ako ano sa Tabuilan, kung ako makuhaan sa'yo, Tabuilan, masiguro to mama. Bungon Tabuilan, Cebu. Shout out na Rosana Pablo. Then also si Juan Francis Panoli, marami niya akong request doll, bakit barak version na daghan minaminaw na diri sa amuang tapok. Sabi kita pukuan yun. Thank you so much, Francis Panoli Moreno. Ayun, ayaw lang kay, sorry, kurog ko sa kumbana. Muna di ha. Hadlok man ni ka sumbana, nga naman sige kag manetes ni ha. Kwan, Sandra. Pero thank you so much. Then, also si Kwan. Aminita po tan hamanas na karon nagtala sa Facebook Live. Thank you so much ma'am. Request ko na siya gisalos. Igal siya gisalos. Mapapaulala. Dayon si Kwan. Pariente, request ko sana ay magbalik. Okay. Anyways, na ina pasalamat sa itong program. Karon mao ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids. Edad 1 hangtod 12 anyos. Karon nga halos adaw-adaw na gyud nga kauban sa atong mga anak ng cellphone, tablet, computer. Importante gyud nga hatagan ato pagtagad ang ilang mga mata. Ayaw ka malaka kay niya na ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids na akin ni Lutina, Sia Santina, DHA, zinc o vitamin A, C and E, malunggay extract o mga importanteng sustansya para sa makatiman sa mga mata o pagsuporta sa mga pananaw. Labi na gyud sa mga bata nga sige o basa, nagtuon, nagamit o digital devices ang Lutina o gasi santin makatabang sa pagkatiman sa ilang mga mata. Nausab ang DHA, zinc o uban pang vitamin A, C and E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pagkatiman sa mga mata o maayong pananaw. O syempre, adunay malunggay extract o antioxidant para sa dugang nutrition. Mas maayong gyud nga sayo palang atuan hatagan o maayong pagkatiman ang mga mata sa itong mga anak. Mga ginikanan ko lang ita mong dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrition para sa ilang mga mata. Ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids ang gamiton. Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids sa produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Hey, shout out ni Kuano ni Ma'am Ana Moral sa Maghanay, Tuburan, Cebu. Mayong hapon yung tanan diha, Ma'am. Dayon, asa man si Ma'am Risa? Apila sa... Asa man i-apilan na? Awala diha. Ah, okay. Anyways, sa itong oras guys, sa 4:33, no? Oh, laing song na po niyo mabatian ha sa inigbalik na to. Inigkuman na inigman yung danon ka yung pahinom doon. Please stand by! This is the Israels of 98.1 Beat Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group. Produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gawa at mulawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, ikasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Ignon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, niya di ko kabangon, kasukaon ko. Tiguro, may dikaon ko nga dilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang, pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Ya, ilag, nami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Nangaon na itong, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension Barangay 5.
3: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog, lichon belly og yampo. Tatay lo isa lichon manog, lichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: V-tron. Subok na.
6: Ay ako dahil si Saidi. Ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat si ko sir. Kahit wala po na tayo ng makong bata sir ba. Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya at imo nang dito, grabe ng yabaw. Sukad nga nakainom siya bitron sir. Nalahi yung pangon dito sa yung dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa bitron.
5: V-tron. Subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mapalit sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusubon o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
12: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayrakof na po't mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
10: 98.1 DT Radio.
11: Your music, your request.

0: That was song requested by Ma'am Merlin Idanyo. Shout out to madam. Kumusta, kumusta mga kadya? Ma'am, asa man na siya? Ano man nagparamdam? Shout out also ni Frances sa Panolde Moreno. Ikaw to nag-request ganina, sir, no? Standby para sa mga request. Kaya ito ng kuanyan. Tagapagdagad ka ng DOTR. And also shout out ni kuan. Murag utang gini pa dong ang upay. Pasensya ay na. Uy, ubay man ginaw. Ikan mo sila ay. Thank you so much. And please, ma'am, tagay ko video ni muna. On sarap ni Barbs. Ano nga yun si Barbs ang video. Yung wala pa man naka kuan, Barbs. Sa ako man na ron, Barbs. Wala pa man naka sayo si madam. Kaya wala man na tagay song. Sorry, DJ Lubat na huwag manasad ko mulan tao sa live. Okay, thank you so much, Amelita Pautana Manas. And a shout out diha again, Ma'am Arlinda Lurigas, ya Karasa Barangay Ituburan, Cebu. May pagpaminaw diha, madam. And, okay. Atong oras paspasa, oi. 46 minutes past the hour of 4 o'clock in the afternoon. And let's take a short break lang muna para sa mga sponsor. Please stand by. Again, this is Lee Jaras of 98.1 Beat Radio. Stand by para sa mga song request.
1: DJX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DJX 500 adlaw-adlaw. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DJX 500 pabalik sa mga butika.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na,
1: Vitron. Subok na.
3: Margarita Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surigao del Sur. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Kumuntay, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Mayo na siya mukaon.
0: Okay.
3: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Mayo na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
1: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutang.
1: Bugas-bugas, o katul-katul, DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinatabulong ng butika sa inyong lugar.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
8: Ang sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
9: Siyempre, naayo man jud akong anak. To hasta luwa na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gining himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga bisakitan niya siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Mora niya kung di pa inong pagtapos siya pagsulta na uli ang yung sakit siya yung tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang luhan ako kaabo, bisakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duha kong luhan ako kaabo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MMRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka, sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daghang salamat, sir.
9: Thank you, salamat, sir.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Ay, labadas akong ulo, oy. Nganong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
11: Permi baka malipong? Gatuyok ang palibot?
12: Ayaw pagkumpiyansa.
11: Basin vertigo na na.
12: Pagtumaras

0: Optika o Parmasya. Verticure Capsule. Iwas vertigo? For sure! Mag-verticure!
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 90s, 80s, and now.
8: The home of real music.
7: 98.1
9: BT Radio.
10: Your music, your request.

0: sa Philippine Standard Time, 2 minutes before 5 o'clock in the afternoon. Wala tayo igong oras. Mugi ganahan na po ni si Kuan Diala, si Agnes Rosiana para sa iyang song request. At ano, di ba sunog, mabahalag po to. Ito, salamat kayo, Jen Paul Canoy, DJ Idol. Shoutout ko sa mga babae nga single dira idol. Naidaghan dira. Single. Pero tulo ka buok, nag-iring-iring. Shara Evangeline, DJ Charles Lucky, Carlos Farilia, salamat DJ Ranz. And nice music, salamat kay Francis Manuel de Moreno. Warte kong oras! Anto na mapuha na po, 3 to 5 p.m. ka ba si DJ Ranz? Ang DJ nga daligwapo pero macho. Guys. Pero salamat kayo, Hanya, sa katong mga song request nga wala ma-play. I'm sorry. Ako ang diwaso ng mapuhon ay kabalaka kay atong i-prioritize ang mapuhon. Sige lang. Sige lang na pangutang ani. Ubay-ubay ang mga song wala ma-play. Ito ka buok ka. Bawi na kong mapuhon. Ayan sa kong kasabi ha. Michelle Ortega Rico! Salik ni siya bang kuwan. Di na ka kuwan din ka syagit pag ayaw. Pero ang atangi ang musulog na program ang City Beat on Beat Your Radio. Kauba na nga to ang The Lovers. Sana on. Sila na rin mo kuha na kanang entertain sa ilahang kaugalingon. Ito wala tayo yung oras. Salamat kayo alasing ko na. Bye bye. My name is Diz Ranz. Signing out.
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Tawano Inukan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Honing the world's future leaders and technologists has never been more important than now. Ang CTU, pinasiugdahan sa Tuburan Campus, Uglining Istasyon, 98.1, BT Radio FM. Muatod kaninyo sa mga programa, serbisyo publiko, ang CTU, ug BT Radio Extension and Technology Transfer.
5: BT Radio Extension and Technology Transfer. CTU Beat.
4: Pinasikan sa upat kamahinong taning lagda sa CTU nga mao ang production, instruction, extension, ug research. Kini nga programa gimugna aron sa paghatod sa pinakaulahi nga mga proyekto sa CTU. Gikan sa masusi nga pagtuon ngadto sa pagpatuman niini sa nagkadaiya nga mga ahensya sa komunidad ug sa pagsusi sa gilantaw na positibo nga epekto niini sa mga individual nga musalmot sa maong programa.
5: CTU Beat. BT Radio Extension and Technology Transfer. Pinasiugdahan sa Tuburan Campus, Uglining Istasyon, 98.1. BT Radio FM.
6: BT Radio Extension and Technology Transfer.
4: Ubanig kami matag Martes alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Alang sa usa ka oras nga panaghisgot sa CTU o BT Radio Extension and Technology Transfer.
6: BT Radio Extension and Technology Transfer.

0: Maayong hapon Sugbo, maayong hapon Tuboran, maayong hapon CTU, ug maayong hapon usab sa tanan natong mga kabiti. Usa ka mainiton ug malipayon nga pag-abi-abi sa atong mga suking tigpaminaw. Dinha sa Tuboran ug sa silingang lungsod sa Asturias, Balamban, Tabuylan ug sa ubang mga komunidad nga maabot sa atong istasyon. Ako di ay si Joseph Charcos, usa ka faculty sa College of Arts and Sciences diri sa CTU Tuboran. Kamu karon nag-tune in sa inyong pinalanggang 98.1 BT Radio, usa ka tinubdan sa impormasyon, kahibalo ug serbisyo alang sa komunidad.
1: Good afternoon, everybody! So kung naa si Sir Charcos, of course, naa ang Mrs. Charcos. So everyone, kami ang inyohang kauban, matag Martes sa hapon, 5 to 5:30 p.m. So it's been a while, mga kabiti, nga naa may karon sa istasyon. Sa una, Sir Charcos, we were working with Airwaves Bulletin, but karon we will be working with CTU Beat, no? Pero before anything else, siguro, ato ang kupay, no? Kung unsa ning CTU Beat, can you give any information to our listeners, sa ato mga estudyante nga naminaw karon, sa ato mga kapamilya nga naminaw karon, sa mga people in the community, unsa ka kaning CTU Beat?
0: So kining CTU Beat, Ma'am Anjan, mao ni ang CTU Bulawanong Tinubdan Extension and Technology Transfer. Ang kahibalo manggod nato, no, dili ra kutob sulod sa classroom o sa campus. Dapat ato pong ipakailap nga ang ato ang nahibaw-an is dapat mapuslanong serbisyo nya kana pong makakatabang pud sa pagpalambo sa atong komunidad, ma-share gid nato sa ato ang mga tigpaminaw diri sa BT Radio.
1: Mm-hmm. So kaning amo ang programa karon very informative because we will be discussing kung unsa ang mga extension services nga gi-offer sa CTU Tuboran. But actually sa ato ang mga listeners, dili lang kami maghisgot kung unsa ang ato ang mga extension projects, pero maghisgot sad kami kung unsa ang mga researches nga na, no, sa ato ang mga faculty members para sa kaayuhan sa ato ang komunidad. So before we proceed sa ato ang discussion karon, actually daghan kayo taghisgotan karon, Sir Charcos, no, because daghan. When you say extension, daghan kayo namugna nga extension services ang ato mga faculty members with the end goal of helping the community. So ganina niingon si Sir Charcos nga dili lang mo end di ay nga ato ang serbisyo dili lang sa classroom.
0: Yes, ma'am, correct.
1: Yes, I know. Nga muuyon mo nga we need to go beyond the classroom as well. So, natuaw siyang i-define, Sir Charcos, no, kung saan ay ning extension. So, I'll be asking Sir Charcos, no. So, ako lang ang mangutana. Sir Charcos will be answering the questions para po, before me mo delve deeper sa amo ang discussion karon, mag-definition of terms o sa ta, no? Kay magkuyog naman gyud ta kada Martes sa hapon, so maayo nang in the next discussions to come dili na siguro mo mangutan nga unsa din ang extension services. So atoa usang i-define, Sir Charcos, unsa ning extension, unsa ka ang tuyo og tumong sa extension.
0: But before ana, ma'am, no, before nato i-define kung unsa nang extension program, dapat ang atoa sang mga tigpaminaw is makaamgo sa sila, makibaw sa sila kung unsay mga upat ka core function sa ato ang university. Kay diri manggod sa higher education institutions is dili rata kutob nga kanang magtudlo lang sa estudyante. Mm-hmm. Actually naami upat ka core functions diha. So ang first ana is ang instruction, which is maunay nahibaw-an sa kadaghanan, which is kami nga mga instructor mutudlo mi sa mga estudyante. So mauna ang instruction. Nya na pay tulo. So usa ana ang extension. So ako na lang i-mention ang upat, no? Instruction, extension, and then research and production. Mm-hmm. So kani siyang extension is dere musulod ang amuang task sa university nga ang amuang naamgo, amuang nahibaw-an dere apil sa mga estudyante, dili lang kami nga mga instructor, but apil ang estudyante is ang amo ang knowledge amo sang i-share usab sa community.
1: Mm-mm.
0: So basically mo na ang amo ang usa sa mga core function ang extension.
1: So ang ato ang hisgutan lang din he limited me mga kabite sa ato ang gitawag nga extension and research, but I do believe nga naasal si Groylain nga mga programs diri sa BT Radio nga maghisgot kung unsa man ang mga production nga gihimo sa City YouTube Brand faculty and staff, as well as unsa ang mga best practices siguro nga gi-offer sa instruction. So mao na ang core function sa usa ka faculty member. We are not into one core function only, Sir Charcos, which is instruction. Instruction ang atong pagtudlo-tudlo, but naasad mi extension. So kung unsa among gitudlo sa among mga estudyante, of course we need to help our community as well. Sige, Sir Charcos, sakto na, pero unsa man gyud ay ang extension?
0: So ang extension services sa Osaka University, no, this is a core institutional mandate. So meaning mandate gani ma'am, dapat gyud buhaton, dili siya optional, dapat ato gyud ni siyang buhaton. So this transfers academic knowledge, research outputs, and technical skills to the community to promote sustainable development. So dili ra kutob nga motudlo, no, dapat sustainable sad kanang magunahuna mi og mga extension projects nga dili ra kutob nga kanang usa ra ka seminar o duha ka session kay wala na.
1: Mm-hmm.
0: So amo ajong target aning extension is being sustainable, meaning maglahut tay jud ang amo ang gitudlo dito sa community, ma'am Anjan.
1: Yes, I believe. And Sir Charcos was also one of the project leaders before. Katong part-time pa siya sa College of Technology. Sa tipangan sa imuhang project, Sir Charcos, if you may mention.
0: Tipaw to siya, ma'am. Bali, nagtudlo to siya sa ato ang beneficiaries dito sa Tuminhaw sa una o welding.
1: Mm-hmm.
0: Dili gyud siya sa yun, no? Kay daghan kaayo o proseso, and it will really take time ang pagpahuman sa extension project, but okay ra jud kaayo. We problema na siya kay ang ato apong kalipay basta og makatabang punta sa ato ang komunidad.
1: Mm-mm. And if you heard it right, mga kabiti, Tuminhaw, so kaning extension services amo ang buhaton is we need to choose a community kung asa mi magtudlo, no, kung asa namo i-transfer ang knowledge nga amo ang nakatunan. So sa iyahang bahin ka Sir Charcos before sa Pipaw is Tuminhaw, so karon mga higala, later on after sa break, no, para taas-taas tagisgutan, amo ang i-mention kung unsa di ay ang mga projects nga namugna sa faculty members nato in the year 2026. So limited lang gihapon ni karon sa 2026, but actually kani nga mga projects karon nag phase 1, nag phase 2, nag phase 3 na ni sila, because if you remember a while ago ni ingon Sir Charcos nga dapat sustainable, no. So maogi na ang amo ang tahas when we think of a certain project, kinahanglan siya sustainable, no, kinahanglan ang atong mga beneficiaries, no, they call them beneficiaries makabarog on their own after na mo gitudlo sa ilaha what needs to be known to them. Sige, so padayon ta ato ang hisgutan kung unsa ang extension projects nga namugna sa ato ang faculty members in the year 2026. But Sir Charcos, ako agad na i-share, no, sa ato mga kabiti ang mantra sa ato ang extension service. This is actually very appealing, no, to everyone. Kung kisa makadungog aninindot kayo siya paminawon. So allow me to share this one to you. Ang mantra sa extension service is sa katuyuang labaw sa kaugalingon, no. So kung ato siyang ihuban pinulungang Ingles, more siya og selfless, more bag offering yourself to the community.
0: Yes.
1: Because you really want to help. Walay mga other agenda siguro sa pagtabang, but ang atong tumong og tuyo lang is really to help the community with the end goal of creating sustainable projects.
0: Sakto gina mamanjan niya.
1: Yes,
0: ako lang pong i-mention po mamanjan, no, kinimanggong City YouTuberan, usani siya ka ka college or ka university nga na-awardan na ni ang City YouTuberan nga usa sa pinakadaghan o usa sa pinaka-successful nga mga extension project implementers. So mo nang makapanghambog kita nga ang City of Tuboran daghan na gyud ni siyag na tabangan.
1: Kay daghan kayo tagitawag nga extensionistas. So kani sila mga project leaders as well as the members, no? Gitawag ni sila mga extensionistas na ning agi si Ma'am Debs, no? Shout out ni Ma'am Debs ang ato ang chair sa Extension Services, no? Siya ang nangu sa Extension Office. So ato ang sugdan, Sir Charcus, what are the projects? Pila kabuok projects ang naa karon? These projects, mga kabiti, are all ongoing. So, kung maingon tag ongoing, mga kabiti, nagsugod na gyud ni siya, no? So, ongoing ni karon, amo ang hisgutan karon, what are these para susunod natong higayon nga managuban ta ato ang tagsaon, no? Og hisgot kung unsa man ni siya nga project, kinsa man ang project leader, unsa ang tumong og tuyo ani, og unsa ang makuha sa ato ang mga beneficiaries. So atong sugdan, Sir Charcus, unsa kaha ang first one?
0: Okay, so ang ato ang first sa ato ang lista karon, mano, is kining organic native swine expansion technology. So this is a phase 4 project sa ato ang College of Agriculture. So para ni siya optimizing nutrition with kitchen leftovers and forages. So gipanguluhan ni sa ilahang dean together with the other college faculty sa College of Agriculture. Gipanguluhan ni Dr. Melanie Texon kini nga project.
1: So ang nakanindot ani Sir Charcus, no, if I may add, these people nga nag-serve as the project leaders and members, mao ni sila ang experts, no, when it comes to the project that they have chosen. For example, kaning sa agriculture, of course, ang ilang i-choose katog yung project nga taas ang ilang kahibalo. Kay how can you give if you don't have it?
0: No? Yes, sakto
1: naman. Ang mantra sa ato ang pagtudlo sa eskulahan, you cannot give what you don't have. So basically, same maghihapon siya sa extension. Based na siya sa expertise, no?
0: Yes,
1: kung asa ka maayo, nga isip usa ka faculty member, then add to kamuhimo o usa ka community project so that you can really give your all. Ah, char.
0: Pero ma'am,
1: give your all.
0: Pero aside, ano ma'am, no, dili lang kay expertise, ilaha sa ning gistadihan, dili ni sila, even though expert ni sila, wala ni sila nagpataka o pili sa ilahang project nga ilahang mugnaon, kay ila gining gibuhatan o research, or kung wala mang gani siya na output gikan sa research, is kuan ni siya, kanang ilaha gining giadto sa komunidad niya, mangutana gin sila, kung unsa may kinahanglanon ani nga specific nga community na ata gitawag og TNA.
1: Yes, basically akong i-add sa Sir Charcus, no, nga ang usa ka project dili lang siya dali-dali nga ma-approve. Kay moagi ni siya og proposal, no, ladies and gentlemen, mga kabiti, moagi siya og proposal and then this proposal will be checked by the experts. So kaning mga experts are the people who's into extension for a long time. So dili ni diri sa City of Tuboran mahitabo ni siya sa main campus together with the other campuses, no, nga mga proponents pod. So I think moagi ni siya mga 3 months of scrutiny, no? Kung maingon tayo scrutiny, gitutukan gini siya maayo kung angay ba gini siya i-approve ng certain project, sustainable ba gini siya. I believe, no, ang pinaka first question is your project sustainable? Magdugay ba ka ani? Naba kay phase 2? Naba kay phase 3, no? So this one, kaning sa College of Agriculture, this is approved. After it was approved, then nag-ongoing na karon ang extension project nila ni Dr. Melanie Texon. What's our second project for 2026?
0: So ang ikaduha na to nga project is ang pakli, moving beyond the wheel. So ang meaning ng pakli, Ma'am Anjan, is panagiusa alang sa kalambuan library atong ihiluna sa kabarangayan on wheels 3.0. So karon ang nag-lead na ani nga project is si Dr. Lani Merel Gallarde. But actually, ang phase 1 and phase 2 ani ang nangulo gid ani kay nga tua jong librarian diri sa City of Tuboran, si Dr. Lorinel Gaco.
1: Oh, so I believe phase 3 na ni, kana
0: yes,
1: na may 3.0, no? Sige, daghan na kayo tag na hisgutan, no, mga kabiti. So, ato alang usang putlon. Later on, ato i-continue ang ato ang informative discussion. Mag-break usa ta, mga kabiti. Mubalik ta after aning pipila ka mga pahinomdong.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon kong nalilumais, kunti yan ba? Nidadali ko, ginam lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasuwasan ko. Namati karon kung may basa sila, ang lain lang kung tukuto niya marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bistak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na klima. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na klima. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Back mga kabiti sa atong informative discussion about extension services. Sir Charcus, naputol ta sa ato ang number 2. I believe that's pakli. So ato ang i-continue no, ang ato ang gihisgotan about pakli. So I believe this is 3.0. So this is phase 3 already.
10: Yes, ma'am.
9: And this is headed by the Dean of the College of Arts and Sciences, Dr. Lani Meryl Galing.

0: care sa community.
1: Unya,
0: so, nanapay tulo.
1: Sa ato ang ikaupat mamanjan, no? Kini siya kagikan po ni gihapon sa College of Education. So, kini nga extension project ang title ani niya kay Data. So, ang meaning anang data is Demographic Assessment and Tracking Action for Barangay Development. So, kini ang nag-lead ani nga project is ang chair mismo sa BS Ed Math, si Dr. Charina G. Barduquillo. Mamanjan.
0: Arita sa atong ikalima. Kaning atong ikalima very... Should I say...
1: Expert na dyan kayo. Expert sa tanang expert.
0: Pero nindot sa yung kayo ang title sa ilang extension project, no? The expert of all the experts, no? Ang project leader, ani. Pero, itawag ni siya o Caldero. No? Caldero because they are from the BSHM department. Pero, ang Caldero nato, Sir Charcos, ang mga letters, ani, naagad siya eh, kung unsa ang meaning, no? Kada letters. We have K and A. Ang meaning ani is
1: kaalam sa pagdumala sa local nga produkto.
0: So kung unsay mga products siguro sa atoa may ilahang i-use, no, for utilization. Ang L for Caldero is luwas nga pagproseso. And we have D,
1: di kalidad nga disenyo. Unya ang R mamanjan,
0: responsableng pagkonsumo. Og O,
1: ang oportunidad sa kalambuan o negosyo. So, ang ilahang mga products nga usually i-extend nila, ma'am, no, kay kining mga products na nga sila sad mismo sa mga estudyante o mga instructor ang nagbuhat sa formulation. Mm-hmm. Dere.
0: Ang nakanindot, ani, di lang ang knowledge about local nga mga produkto ang ilahang i-emphasize, no? Pero ang process as well, tuluan nila ang ato ang mga beneficiaries kung unsa ang sakto nga process, naabag yung disenyo, no? Nindot ka ayo. Kanyang disenyo,
1: pwede nima. Package na.
0: Kung naasla utility model, ang kaning mga designs for, unsa may tawag na Sir Charcos,
1: Commercialize.
0: Oh. And ang O is oportunidad sa kalambuan o negosyo. So at the end of the day, maoni among itawag ganina nga sustainable because after nato sila tudluan sa sakto nga proseso, sakto nga disenyo, adto sila padulong sa negosyo. So this is pangkabuhayan. So mabuhi sila right after nato sila tudluan. We have number 6.
1: Ang project sugnod.
0: Kung naay Caldero,
1: dapat
0: naay sugnod.
1: So sustainable utilization of green energy network for Barangay Uwak Development. So kini siya is ang naglead ani ang ato ang chair sa BSME Mechanical Engineering si Engineer Aya Georgette C. Yamson.
0: Asa man nga Barangay Sir Charcos?
1: Sa ato aning kuan maman diyan sa ato aning Barangay Uwak ni sa Asturias.
0: So sa inyo nakita mga kabiti, dili lang gyud ta limited sa taga Tuburan only or sa mga barangays in Tuburan because again ang pagpili nato sa usa ka extension service is depende kung kinsa gyud ang community nga mas nagkinahanglan.
1: Yes, no? Correct.
0: We'll have number 7. Number 7 is we have EDP Hotspot CC Phase 4. I don't know kung sakto ako ang pagka-pronounce, no? But it's EDP Hotspot na. Na siya'y CC Phase 4. What's the meaning, ani Sir Charcos?
1: So, establishment of a solar-powered rainwater harvesting facility prototype.
0: Which is very timely nowadays.
1: Yes, ma'am.
0: Nung maraganahan ka, ani?
1: Ang nakauna-huna, gid ani. Ang nangulo, gid ani, kay ang ato ang very kanang kugihan jud kaayo, no, si Engineer Naomi A. Bahaw.
0: Yes, no, very good kaayo nga project, very timely and very efficient. We have also number 8. Kaning number 8 Sir Charcos is dagat. Kung maingon tag dagat, acronym gihapon siya ang dagat and this is headed by Sir Junel De Limon. Si Sir Junel De Limon is from the College of Technology. Ang dagat is developing associated groups in alternative technical skills. So, align gyapon siya kung unsay ma-offer sa ato ang mga faculty members sa College of Technology. We have number 9.
1: Ang number 9, ma'am, andyan is ang GASA sa SILDA Year 3. So, this is a business and financial management skills training para sa ato ang mga PDL, no?
0: Mm-mm.
1: Dugay na ni siya nga project mamanjan niya ang target gid ani kay katong mga naa sa BGMP.

0: niya, daghana gyud ni silang natabangan gyud. So kini is ang naglead ani karon kay si Dr. Ronald De La Cruz sa BSHM, so Hospitality Management ni siya nga department.
1: Mm-mm. So I believe this is now in its phase 3.
0: Yes.
1: Naman siya gasa sa Zelda year 3. And number 10, second to the last na nga project that we have in City Tiburon Campus is Harina. No, kuyog, itong mga titles sa ato ang mga projects from Caldero to Sugnod, and right now we have Harina. Ang Harina, it stands for Husto, no, or Sakto. No? Husto nga paggamit sa mga sangkap og abilidad sa paghurno, sumala sa recipe standardization og inobasyong nutrisyon alang sa mga nanay o anak nga nagtinguha og national certification 2, no? So it's Kusina 2.0. So I believe this is now phase 2.
0: Yes, ma'am, correct, no? Na phase 2.
1: So this is headed by Dr. Vicel Albanio.
0: And ang ato ang pinaka last nga project for 2026 is the Threads of Hope. So from Timbol to Thrium for PDLs also is ang nangulo ani si Dr. Arlizel Mancho. So karon nagdunga ni siya nga project, ma'am andyan sa kuan sa mga PDLs dito sa BGMP sa Tuburan. So kini siya is ang naglead gyud ani is si Dr. De La Cruz og si Dr. Arlizel Mancho. So siya ang sa Threads of Hope, o niya si Dr. De La Cruz pud sa GASA.
1: Mm-mm. So akong balikon, mga kabiti, na atay 11 ka projects karon, ongoing projects ni karon sa ato ang extension services. Pasaylo ako ninyo because ganina niingon ko nga mo discuss mi, no, og usa ka extension project, pero murag dili siya kaya sa oras, Sir Charcos.
0: Bitin
1: no, bitin. So sige, ato na lang siyang himuon nga sunod Martes. Kay sunod Martes na man po na ato ang sunod nga panagkita. Ayaw mo kalimot, 5 PM to 5:30 managuban kita, no, together with,
0: yes,
1: Sir Charcos, na si Ma'am Charcos. No, the Charcoses are here
0: Charcoses
1: to serve you, discuss about the extension projects. Kato na lang usa karon.
0: Yes. So uban ni unya mi sa sunod nga Martes, so 5 to 5:30 PM gihapon for another informative and meaningful episode.
1: Yes, and only here on 98.1 BT Radio. Ang tingog sa kahibalo, serbisyo og komunidad. Maayong
0: hapon og amping kanunay mga kabiti.

0: 98.1 BT Radio.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidol Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidol Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
10: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa atoang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
11: At siyempre, naayo man jud akong anak. Tul, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung hindi pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka, sir?
11: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daghang salamat, sir.
11: Thank you, salamat, sir.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
12: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lolomasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lolomasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lolomasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga lilumayas kunti yan ba. Nagdali kong inom Lolomasyong Tiki-Tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kagali mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Pukuto hawat. Ya. Kilab. Nami kaon. Kaon dyan ko, anak. Ubay-ubay. Na mauna to, ano. Wasawasan ko. Namati ka rin. May batsa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
13: 98.1 BT Radio.
14: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
15: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Bungod sa sige o guna-una. Ayaw nagkabala ka, kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
16: Let's get ridiculous!
15: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
17: Yeah! Hudya ka sa kahanginan na usap, mga kahudya ka. Welcome na usap sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Kapanin na po ninyo si Lady Antonia. Kapoy, may magyawiya mga kahudya ka, kway na minaw, oy. Lapos na slaing dalunggan. Kumusta manintahan mo diha? Shoutouts mga trabahante diha nga grabe ginintahong pang sideline. San unsa talaga diskartis kinabuhi karon mga kaudya ka aron makakaon sa tulos isa kataadlaw. Ba? Pagaingon man. Ah, sa mga kamulo nagdigamo diya sa inyuhang panudan. Ang saisudan ninyo mga nanay, mga tatay. Ah, balik-balik na lang taan eh. Sa anaandan. Sa mga gapa uli, ang uban gapa duty, amping mo kanunay mga kaudyaka, ha? Oh, sa mga nanay o mga tatay diha, nga ang pastime ang paggamit sa mga o pag-inom, pag-panigarilyo. Relax na mo mga kaudyaka, ha? Kaya di gid maayo abusaran lagi atong lawas. Nga no, mapuning magkaidaranta, magkagahi man atong o. Magkagahi atong o, pero magkawik atong lawas. Mungkin ay sakto nga mga pag-istorya, mga kaudyaka. O ba? O, magkagahi ang atong ulo, magkaluya atong lawas, magkaduol tas balatian, magkalayo sa sustansya. Inuod bitawon na. Muna siya nga, kung unsa mang galing edad ni mo karon, ikaw rin may nakabalo. Yeah, minis-minisin na ng mga naandan, nga di maayo. Sa'yo, makay ka nag-sermon, Antonia. Wala man. Kabalo, magugko nga na yung mga naminaw sa akong programa karon nga mga sakto nag-edad. O, na po yung mga naminaw sa ako, mga bata karon. O, muna siya hanga. O, laban lang tas life, mga kaudyaka, kay tanan, mga pagsuway ramas atong life. Di man ta manigoro kung di po ta makuhan mga kaudyaka, di po ta mo agig pagsuway. Pero kung kanang imong pagsuway, murag di na gid maayo, murag imo una-una, murag gaba-gaba naman siguro na, di mo goro ni pagsuway. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong kaudyaka, natay numero ha. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Shout out sa tanan, mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ingon man, shout out sa mga nakatuod na giyod sa mga parmasya kung asa ma-avail ang maong mga produkto. Ba? Shout out po sa mga karun pa lamang nakapaminaw sa itong programa unya wa na'y plano maminaw ugma. Hoy, sa mani, di naging ko mo usap paminaw. Tawag kita'y mahimo, kaya di man tamo mugos. Shout out sa tanan nato mga kayugsuonan nga sige lag request aning sunataha. Mobalik ra po si Lady Antonia.

grabe na hupay ra gyud intayon lang kauhaw aning kantahang hawak mo ang bet. Pila ka bulan ana po imo poly bag o. Ba grabe gyud ba kung unsay uso kay ato gyud ipausog magayaw mga kaudyaka ba? Sabay sabay sabay puta. Para ingnon in. Onya pa katotaw di matingala na lang tan lipong pag pinakalit. Na may gani kay natay produkto mga kaudyaka sama sa kaning gitawag nga Verticure Capsule. Unsa man nga produkto Antonia, gikan ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kani siya mga kaudyaka. Para ni sa inyo ha, labi na tong mga tao nga naibertigo. Kalit lang kalipong. Kalit lang kaluya. Kalit lang na ay gibati nga wa na balanse yang lawas. Katakilid na siya mga kaudyaka bitaw. Pura na paling papel baga takilid. Makatabang ni siya pagpakunod sa pagkahilo. Nya kalipong kalagkalit. Nya tagadlaw na nimo gabuhaton mga kaudyaka ba. Tagadlaw na nimo gabuhaton nga gakontrolon lang nimo imong kaugalingon. Kanang imong na okay ra man ko. Okay na lagi ni. Okay ra kaya man nila ko. Di sa talang panahon, di ta magpakahiro, di sa talang panahon kaya nato. Muabot gyud ang punto mga kaudyaka nga naging tay kaluya. Kay tao ramanta, tao rata, pero di ni mo ira kung nakay balatian. Proteksyon ni mo kalawasan gamit sa gitawag nga Verticure Capsule. DC8 per capsule. Mapalit sa mga parmasya nga naadya sa inyong lugar. Ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani na ang pinakabago na ito nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na mao ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon og pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naa diyan sa inyong mga lugar mga kaudyaka ha. Pwede magid kaayo ninyo nga i-avail na siya. Pangutaan na lang mo diyan sa mga parmasya. Tag 160 pesos. Lindot mi mo smart capsule para mo andar atong mga utok nga ni bagtik na. Para unsa man na atong utok mga kaudyaka? Para ra ba pang kuan mga kaudyaka, pang pangilad. Ang atong otok na mugna na siya para makapangsyon ang atong mga parties atong kalawasan. Kaya siya man ay mumando. Hoy, pantog! Sige, puno na ka. Sige, ingnang. Akong ingnon si Kamot nga. Mulihok na siya siyang paglihok. Aron din to ni maka ihi sa purol ning tag-iya ning otok. Onya, hoy, ikaw kidney. Kung ka-istorya na yung utok, ikaw kidney, murang nagpalabi manig soft drinks ning tagiyan ning lawas. Piltira nag-ayo di aha, tarunga gidnan. Gakalumos na yung taong kidney. Hoy, sama ne, hoy, kanagan ba ne? Ikaw atay, tarunga filter ng mga gipanginom na po niyang mga tambok yung mga pagkaon o mga pagkaon ng mga mantikaon. Panginom ng mga spirit of Douglas, ikaw na bahala. Gamando na nga tong utok, dili lang sa tong una-huna, kundili istibok parte sa atong lawas. Unyag, di na magpangsyon ni mong utok. Muna na yung problema. Di na kayo na magpangsyon, pataka ka nalag tabok di asdala. Pataka ka nalag makapangihis poron. Muna natay yung Memo Smart Syrup mga kaudyak ay kapsul. Kunya na ng syrup sa mga bata man na. Labi nag ang isip mo ay gulong-gulo. Ikaw ay naguguluhan sa di mahamang malamang dahilan. Kung gusto ka mga kaudyak pag Memo Smart Capsule para ma-recall ni mo mga impormasyon nga ikaw ay naguguluhan. Pakahatag may performance sa luadlaw nga buluhaton. Unay isugo sa imo. Usay baya inana ko mga kaudyaka. Kung kailan na isugo sa ako din kana bitang
Oh, paning kamuta na tuli kalimot diha nung tamalibog. Kani, muna nga naniyon. Kani. Kani pod. Pagumanan eh, dire, ha? Nakasabot ka? Kunya maulo ra patag ingon nga wata kasabot. Ah, oh, okay. Oh, okay. Inala, maghihapon gani yung gabuhaton ko na niapil mong mga meeting? Oh? Dako, juga ayo og hinungdan mga kaudyaka kung taga na to pagtagad ang ato ang pangutok. Munang pag Memo Smart Capsule kita ha kay pinagis Memo Smart Capsule, pwede madungagan imong sweldo. Ano man bright ka man, gisaligan ka man. Pinagis Memo Smart Capsule, pwede ka ma-promote sa imong trabaho. Pwede ka mapili as model sa inyong kampanya. Pwede ka i-endorso sa uban. Pwede ka mudagag politiko. O ba? Daghan kay advantage kung bright ka. Daghag advantage mga kaudyaka, gligon imong memorya. Focus ka sa konsentrasyon. Focus pa, concentrate pa. O niya, kung labi nag-stress kay ka, dali na ka malimot. Dakog tabang ang Memo Smart Capsule para sa imong overall brain health. O mo nag-advantage yung kayo ng Memo Smart Capsule. Kisa pwede mo inom ani. Katong mga tao nga naiutok. Ang way utok, Antonia, ay nagipainom ilyen, goro na siya. Joke time!

Gikani. Benji. Benji sa Davao City. So kaya apelido ni Benji ba? Usa ka adlaw ni ana mga kaudiaka. Usa

0: Naas tonyo ni bisita in town siyang doktor. Kunya perte naging luyahang tonyo. Ay, sama niyo ay. Gikan ko's doktor. Pa-check up ko. Milala manoon niya kong gibati, oy. Degi ni maayo, wag ni mao. Balik sa ko sa kong doktor, be. Balik ko. Muna, dali-dali in towns to nyo, bisan in towns Kaluya. Oh, bisan in town Kaluya, mga kaudyaka. Miadto gyud siyang doktor. Pagabot niya dito, mga kaudyaka.
1: Ay, Doc, hello, hello, Doc.
2: Ay, ay, hello, sir.
1: Yes, Doc, it's been how many months since my last visit to you, Doctor?
2: Oy, ay, naka-remember ko sa imo, sir. Ikaw tong kusuke mo English, di ba, sir?
1: Yes, Doc, I know, right? You know, right? Actually, Doc, I am here because it's been how many months since my last visit to you, but I still feel miserable.
2: Ay, dito pwede nga magbisaya na lang ta, sir.
1: Doc, but I still feel miserable. My head is aching and my body aches every day. In short, lain akong paminaw pila na kabulan sugod sa akong pagbisita si mo, Doc. I feel miserable right now, Doc.
2: Ay, did you follow the instructions and the medicine label, sir?
1: Huh? What are you talking about? You tell me, you question me, if I follow the instruction on the medicine label? Yes, I follow it. I followed it.
2: Unya, sir, imo mang kahanggi follow sa ato pag-isunod mag-animong naa sa label sa maong tambal. Unya nga nung maingong makag-miserable imo ang kinabuhi ron.
1: As I've told you, Doc, I followed the instruction. Yes, you said the instruction in the medicine says keep the bottle tightly closed. Pasabot pa siguro kas Bisayaan ang keep the bottle tightly closed.
2: Oh yes, sir, naramdaman din ang Bisaya ni mo. Doon sa may kibuhat ni mo.
1: O sabi na Bisayaan ang keep the bottle tightly closed. O diba? Wag yun ako giabrihan ang butilya. Kay pirmi raman ipasirado.
2: Hoy, kabugong. Sorry, pag-inos tambal.
1: Ay, binuang makamurusita, Doc. Ano mong ibutangan o keep the bottle tightly closed na imuhang tambal nga? Imaingon na ika-close open.
2: Kasi close open. Nanaunsa na muna yung problema ninyo. Kaya kundi man mo nanaunta instruction, di pag yun mo tarog basa. Keep the bottle tightly closed. Pasabot ana, pag umani mong abre, niinom na ka, itarong og sira para di ma-expose.
1: Ay, mao de pasabot ana, Doc.
2: De kay paghatag magunimos botilya tambal, Doc. O mo may akong ingon magka nga, sir, pakibasa sa instruction na di sa label, sir, ha?
1: Tuobi ako nimo. Unya na may gibutang, keep the bottle tightly closed. Meaning, kasabot biya po kong English, padayon nga dele na isi abre, tightly closed. Saan ako pag-inom, Doc? Awa karun. Pila na ako kabulan, wagi ko'y nainom tambal tungod anang tightly close.
2: Walang tanawon ganin yung mga instruction, manindikasyon, mga kaudyaka, ha? Kung magamit mo sa mga produkto. O, sama na magamit ka aning Memo Smart Capsule, kaklaro anang capsule, matulon na maguna nimo.
3: Oh, kanig yung Memo Smart Syrup. Okay naman ni sa klase-klase nga doses mga kaudyaka. Tanawa lang ninyo, basa po, pagbasa po mo, oy. Oh, mga bata nga nag-edad 1 to 12 years old, makita man diya kung pila ang indikasyon. Oh, sa bata nga nag-edad 1 to 3, pila'y ipainom. Sa 3 to 6, pila'y ipainom. Sa 6 to 10, pila'y ipainom. Mabasa diya, before ta magkuan mga kaudyaka, oh, before ta mag-inom o tambal, na may mga indikasyon. Oh, pareha ng shake before you use. O, diba, nisayaw pa kaya ni mo gigamit? Mingon din mo sawa. Hoy, asa ka ba diya kalos mataka magkasayaw o may sonata? Kita, bitaw ka aning gibutang din shake before you use. Pabitaw ni shake, oh. Ay, kanibitang Memo Smart Syrup. Nindot kay ni mga kaudyaka, labi na gyud sa mga bata kung gusto ninyo alert. Alert sa ilahang ilahang trabaho, matag adlaw. Sa ilang pag-eskwela, puhon. Sa mga sugo ni nanay, tatay. Ipa-Memo Smart Syrup na inyo mga chikiting. Shout out kay ni mo Rosemary Carriora, diya sa Bonda Norte, April, John Andino. Ingan man Rinaldo, Nilos, Matalam, North Cotabato, Algin ng Bukatka, shoutout de Kanimo, ingan man ni Erwin Rervas, Earl John, Des Tumato, Tacluban Family, Judith Daleris, yung Masilingan, Nelma Inoy, Arnalyn Katubay, Jenny, sa iyang anaks Jenny, shoutout de Kaninyo, Antonia, shoutout de ha Kanimo, Antonia, naapabaybana nga hukara ng asawa inigting kaon, ala, wadyo kong masayod yun. Kaya ako? Ako, di na lang kong mag-tell. Shoutout sa itong mga OFWs. Ate Maria Evelia Cahis at Ate Bebing Manatad Peras. Sir Mayong Kunde, shoutout niya kaninyo. Siyempre po, balik ko na ako kaninga Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle, mga kodiyaka, ha? Suporta sa brain development sa ato mga chikiting. Aga, syempre po ay magkalimot mga kodyaka ang Nerveflex Capsule. O ni siya ang para giyot sa ato mga kaugatan. Labi na giyong nagluya. O, labi na giyog. Kanabitong matingala ka mga kodyaka nga murag gakramans na ka, gakramans. Daghan man mo ng kramans. Anya, paminaw ni mo mga kodyaka nga binno di mo mga kamot o tudlo. Unya wala kay gana-gana sa paglihok-lihok. Unya perting initas Pilipinas, makaingon yung kag imperno na may kunting Pilipinas. Amo to yung anong perti mang iganga, oy? Ano, makaingon man mong imperno na may kunting Pilipinas. Nakadto rin mo si imperno? Grabe po, oy. Kanibitong gitawag na Nerveflex Capsule. Nindot ni siya mga kodyaka. Doon ay vitamina B1, B6 o B12. Dako kay ni siyang tabang, labi na gitong mga tao, mga kaudyaka, nga kanabitang ang trabaho. Pero may mag-stretching sa iyang kalawasan, pero ni medyo na bikil iyang mga kaugatan o kabukugan ba? Gamit sa gitawag nga Nerveflex Capsule. Inana kanindot mga kaudyaka, ha? Kaning Nerveflex Capsule, tambal po ni smurag na iga panusok-nusok si mong kinailanman. Teresita Baginat, Diedionem, Pinan sa Buanga del Norte, Naminaw, Malingaw, Mikaayo, Nimo, Antonia. Ano kang malingaw ba? Matingala, gid ko. Shout out ko sa akong bana, Antonia. Baka ko na gani, gusto pag yun sabton. Sama na, mura nag... tsada na siya, kay mura nagpolitiko. Baka ko na gani, sabton pa na to. Dili tanan, ha? Shout out niya kanimo Antonia, oy. Malingaw magid mi nimo Antonia, bahala na. Say bahala na. Ramon mo na pugos diha, oy. Wa mo ta giunsa mo diha. Asa mapalit ang Nerveflex Capsule Antonia? Gusto ko mo try. Naami diri sa Don Carlos Bukidnon. Oy, Nadia sa Don Carlos Bukidnon, ate mga pharmacy diha, ha? Kung gusto niyo ma-avail atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nadia sa may butika Kathleen, USA Pharmacy, St. Martin DS, Ryzen Pharmacy, Medday Pharmacy o RSX Pharmacy. Kung namo dias Don Carlos. Tangapi din mo, labi nagbuntag, natay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Wala, gisulod na ni Antonia ang iyahang endorso. Natural! Kay nga no, kabalo mo mga kadyaka lami. Kay mga pisa buntag nga imong ganunaon, unsay maayo nga imuhang plano sa tibok adlaw. Wa? Kaya nang dili bito nga isugat ni mo sa imong kabuntagon chismes? Di na maayo, oy. Oh, di na maayo. May pag magamit kag Nature's Gift Purple Corn Coffee kay... ay mo kabalaka kay kaning kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaigalaan. Bisan pagwa ka kapamahaw kay tungod kay nalingaw na kagkinding-kinding diha. Silig-silig diha, trapo-trapo diha sa inyong panimalay sa iyos buntag. Di makagutomon kay equivalent manis usa ka pamahawan. Oh, niya lamit pag yung lasa, healthy, taas o antioxidants. Nagkape ka mga kaudyaka. Ilisin na yung kape, binga. Mura mo gilusap-lusapan diha, magmanildog yung balhibo, di mo katulog. Mabalik labos, Lady Antonio!
4: This is The Mix.

0: buone!
1: Salamat sa inyong pagpaminaw! Aga syempre kininga oras, kininga programa! Aga hatod ganato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabagong produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Ingo man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Current Coffee Memo Smart Syrup. Ingo man ato ang Memo Smart Capsule, Nerveflex Capsule o Verticure Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!
2: 90.1 BT Radio.

0: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
1: Paglipat ng chairship sa Singapore sa susunod na taon. Dayan, magtatagal ang pagbisita ni
2: of S-70 Black Hawk combat utility helicopters from Poland as part of the modernization program of the Armed Forces of the Philippines. We look forward to building on the outcomes of the inaugural Philippines-Poland Joint Defense Cooperation Committee, including through joint training and educational opportunities.
3: Sa Department of Tourism, Department of Interior and Local Government, para sa seguridad ng gaganaping ASEAN Summit, tinitiyak naman ang ahensya na maglalabas sila ng mga traffic advisory at ititigil muna ang lahat ng mga aktibidad na posibleng makaabala sa naturang event.
4: Tuloy-tuloy po yan. May mga clusters po kasi yan eh. Beautification aspect, traffic, security, tapos yung events itself. So tuloy-tuloy po yan yung meeting po ng mga clusters. Depende po kung saan ka-involved. Kami po more on sa security and sa beautification and traffic management.
1: Binigyang diin sa pagbubukas ng ASEAN Energy Business Forum at ASEAN Ministers on Energy Meeting ang seguridad sa mas malinis na enerhiya, paggamit ng makabagong teknolohiya tungo sa paglago ng ekonomiya. Yan ang ulat ni Gavaliega.
5: Opisyal nang binuksan ngayong araw ang ASEAN Energy Business Forum kasabay ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting. Pangunahing prioridad ng ASEAN ngayong taon ang energy inclusivity, energy transition para sa paglago ng ekonomiya, energy innovation at digitalization at energy security at resilience. Ayon sa ASEAN Center for Energy, humigit kumulang sa $200 billion ang kailangang investment sa energy sector ng rehiyon hanggang 2030, kabilang ang $150 billion para sa clean energy. Ayon naman kay Energy Secretary Sharon Garin, mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang resources at energy needs, partikular sa ASEAN power grid, cross-border electricity trade at pagpupondo sa mga bagong teknolohiya.
6: ASEAN's energy transition must also reflect the diverse circumstances of our member states. We have diverse resources, different energy systems, and varied socio-economic circumstances. Inherently, there will be no single pathway for every country. Yet we share a common interest in an ASEAN that is more connected, resilient, energy secure, and increasingly able to meet its growing energy needs through cleaner and more sustainable sources. Our pathways may differ, but our progress will depend on how effectively we move together.
5: Sa pagbubukas naman ng ASEAN Sustainable Aviation Fuel Convergence Forum, iginiit ng kalihim ang malaking potensyal ng Timog Silangang Asya na maging pandaigdigan sentro ng produksyon ng sustainable aviation fuel. Dahil sa mabilis na paglago ng aviation sector sa rehiyon, tumataas din ang pangangailangan bawasan ang carbon footprint emission ng mga eroplano. Formal na rin tinapos ng Pilipinas ang sarili nitong fuel transition plan kung saan layunin nito na mabawasan ng 50% ang pagiging dependent ng bansa sa fossil fuels pagsapit ng taong 2040. Kasama rin ang sustainable aviation fuel bilang isang strategic industry sa 2026 Strategic Investment Priority Plan ng Pilipinas.
6: With industry and international partners, we will draw on our agricultural biomass resources to attract investment, build sustainable supply chains, and advance aviation decarbonization, energy security, and economic growth. This approach is aligned with the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026-2030. The regional blueprint for stronger energy cooperation and connectivity, greater energy security and resilience, and a faster energy transition. SAF offers a practical way to advance these ambitions with energy security, decarbonization, investment, innovation, connectivity, and economic development working together.
5: Sa plenary session naman ng ASEAN Clean Energy Market, binigyan din ni Secretary Garin ang lumalaking focus ng Pilipinas sa pagpapaunlad ng renewable energy at clean energy transition, pati rin sa buong ASEAN region. Target rin ng bansa na maabot ang 35% renewable energy sa power generation mix sa taong 2030, 50% bago sumapit ang 2040 at higit sa 50% pagdating ng 2050. Sa ngayon, aabot na sa lampas 25% na ang naipapasok na renewable energy sa power mix ng bansa.
6: As renewable capacity expands, an equally significant opportunities are emerging in the infrastructure that it support, that supports it. Transmission and distribution networks, battery energy storage, smart grids, system flexibility, energy efficiency, and digital technologies. Beyond these areas, new energy frontiers are emerging through the rise of technological innovations and clean energy transition solutions. Scientific innovation, hopefully much of it developed here in the ASEAN, will be a necessary driver of our region's long-term energy security and decarbonization.
5: Inimok rin ng kalihim ang public at private sector na magtulong-tulong na matugunan ang mga hadlang sa investments at matiyak ang sapat, ligtas at abot-kayang clean energy para sa mamamayan ng Pilipinas at ng buong ASEAN region. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
7: Sa patuloy na hakbang ng pamahalaan kontra baha, ininspeksyon mismo ni Public Works Secretary Vince Dizo ng mga inayos at mas pinalaking drainage inlet sa Espanya Boulevard sa Maynila. Yan ang ulat ni JM Thompson.
8: Lumapit ang street sweeper na si Robert habang nag-iinspeksyon si Public Works Secretary Vince Dizo sa drainage inlet sa Espanya Boulevard, Manila ngayong araw. Anya, may napansin siyang pagbabago magmula nang inayos ang inlet sa lugar.
9: Lumahawid ka pero
8: Apat na drainage inlet na kasi ang inayos ng DPWH sa Espanya, kung saan triple ang laki nito kumpara sa dating inlet. 20 drainage inlet naman ang target matapos ng ahensya sa flood-prone areas sa Espanya.
10: Tingin ko, base sa mga nakikita natin sa ibang lugar, meron tayong makikitang pagbabago dito. No? Hindi nito masosolve ang pagbabaha dito, pero yung bilis ng pagbaba, tingin ko makikita natin sa mga susunod na tag-ugan.
8: 72 inlet naman ang pinapaspasan at tuloy-tuloy na ginagawa ng DPWH sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, lalo na sa mga flood-prone areas.
10: Ang ginagawa natin dito, tinitignan natin yung effectiveness nitong mga ginagawa nating intervention sa mga flood-prone areas. At dito sa Espanya, ang pinaka-flood-prone, itong gitna ng BG Cruz at De La Puente at yung Antipolo.
8: Naging maayos naman ang pagpupulong ni Secretary Dizon sa pamunuan ng University of Santo Tomas o UST para tugunan ang matagal ng problema sa baha ng universidad.
10: Nakita naman ng UST yung importansya ng ginagawa natin kasi, aga mo, dekada-dekada na yung baha dito sa Espanya
8: Naglatag ang DPWH ng ilang flood mitigation intervention sa lugar, kabilang ang 4 na cross drainage na magsisimula na ang konstruksyon ngayong November. Kasama rin sa proposal ang detention basin na pag-aaralan pa ng UST. Matatanda ang isa ang UST sa mga proposed identified areas na pinaplanong lagyan ng detention basin batay sa plano ng DPWH at MMDA na ipinresenta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: I-inspeksyonin ko din sa mga susunod na araw yung ibang mga ginagawa nating tulad nito sa ibang lugar. Pero itong Espanya, top priority to. Ito yung isa sa mga top priority na in-identify ng Pangulo sa akin mismo, na sabi niya, kailangan tulungan natin ang Espanya galing-galing na dito sa bandang UST kasi talagang napaka-flat-prone.
8: Magpapatuloy naman ang pakikipag-usap ng ahensya sa UST sa mga susunod na buwan. Gayon din ang tuloy-tuloy na aksyon ng DPWH sa mga proyekto kontra baha habang wala nang masyadong nararanasang pag-ulan. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Intertropical Convergence Zone sa bansa. Ang ITCZ ay isang uri ng wind convergence o pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at bubuo yan ng rain cloud sa ating bansa. Magdadala yan ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa bahagi naman ng Palawan sa southern Luzon, maging sa malaking Visayas o malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon. Makararanas ng maaraw at mainit na panahon maliban na lang sa localized thunderstorms sa hapon o gabi o yung mga panandaliang pag-ulan. Samantala, apektado naman ng northeasterly wind flow ang bahagi naman ng Batanes at ng Babuyan Islands. Bukod sa malamig na ihip ng hangin, magdadala yan ng mahinang pag-ulan at maulap na panahon. Samantala, ito na pang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Very strong El Nino o mas kilala bilang Super El Nino. Posibleng makaranas pa rin ang mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung mga localized thunderstorms. Hindi po ibig sabihin na kapag may El Nino ay tuluyan ang mawawala ang pag-ulan. Mas kukonti o mas mababa lang sa normal ang pag-ulan sa bansa. Ayon po sa PAGASA, ang pagpasok ng El Nino ay nagsimula nitong Agosto at ang kailangang paghandaan ay ang pagsapit ng Nobyembre o next month hanggang Enero kung saan ramdam na ang posibleng very strong El Nino para sa ilan ay tinatawag itong Super El Nino. Paglininaw ng PAGASA, posibleng makaranas na ng dry spells pagsapit ng buwan ng Nobyembre sa bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At drought naman o yung tagtuyot ay posibleng magsimula na sa Luzon sa susunod na buwan. Pero ano nga bang kaibahan ng dry spell at ng tagtuyot o drought na tinatayang magsimula na next month? Ibig sabihin ng dry spell ay mararanasan ang mas mababa na normal na buhos ng ulan sa bansa o yung nasa 21 to 60% sa loob ng tatlong buwan. Ang drought naman ay umaabot na sa limang buwan ang mas mababa sa normal na buhos ng ulan. Ito yung way below normal o nasa mahigit 60% ng ibinaba ng average rainfall sa bansa. Ayon po sa PAGASA, ang Luzon ay makararanas ng way below normal rainfall conditions o drought o tagtuyot simula sa Nobyembre o next month o sa Disyembre. Habang ang Visayas at Mindanao naman ay makararanas ng dry spell o below normal rainfall. Inaasahan po magtatagal ang El Nino hanggang sa susunod na taon sa summer kung saan inaasang mas mainit pa ang panahon. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na yan. Samantala, formal na ang pinirmahan ng lokal na pamahalaan ng Maynila at MMDA ang kasunduan para sa implementasyon ng nature-based solution sa pamamagitan ng mga water impounding facility. Ang detalye sa ulat ni J.M. Thompson.
11: Tinitiyak ng MMDA na nakikipag-ugnayan sila sa mga water concessionaires dahil kasama ito sa plano pagdating sa mga rainwater impounding facility na gagawin sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kasunod ito ng banta ng tagtuyot matapos si anunsyo ng PAGASA na tapos na ang habagat season. Ayon sa MMDA, malaking tulong ang maiimbak na tubig mula sa mga ulan na maiipon sa mga pasilidad.
4: Nagkaroon na kami po ng pagpupulong sa mga water concessionaires natin at inaaral na po nila, lalo-lalo po yung malalaking catchment like tulad sa Aguinaldo, nalalagyan po nila ng filtration system para po magamit yung tubig.
11: Pwedeng magamit ang tubig na maiipon bilang pandilig, panlinis ng sasakyan, panlaba, at sa ibang gamit ng tubig.
4: Malaki po ang mababawas niyan doon sa konsumo ng tubig na dapat iniinom natin. So, malaking bagay po ito, lalo na kung magawa namin lahat kasama ng DPWH lahat ng po ng piniplanong catchments. Imagine po yung tubig na makukuha natin. Tulad po niyan, sinasabi ng PAGASA na kahit may El Nino, may mga malalakas na pag-ulan pa rin na darating sa atin.
11: Kasunod ito ng formal na pagpirma ng Memorandum of Agreement ng MMDA at Lokal na Pamahalaan ng Maynila ngayong araw kung saan sisimulan na ang implementasyon ng nature-based solution sa pamamagitan ng mga water impounding facility na inaasahang makatutulong para mabawasan ang pagbaha sa lungsod.
12: Ito po yung mga bahagi na nirequest namin na pagtuunan na ng pansin

0: sa napondohan ay tatlo pang malalaking catchments po.
1: Sakaling may mga historical artifacts naman na makukuha habang naghuhukay para sa mga lalagyan ng water catchment, ite-turn over ito sa National Historical Institute. Patuloy naman ang mga inisyatibo at aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kontra baha, gaya ng pagpapagana ng pumping stations at regular na paglilinis ng mga drainage at waterways bago ang tag-ulan sa susunod na taon. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa bayan.
2: Patuloy na tinitiyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang supply ng pagkain at tubig ng bansa bilang paghahanda sa mga posibleng epekto ng matinding El Nino. Ilan sa mga aktibong ahensya sa paghahanda ang National Food Authority at Department of Agriculture. Kinang-ulat ni Cyril Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Nakahinga ng maluwag si Nanay Esther mula Legazpi City matapos malaman na tuloy-tuloy pa rin ang bentahan ng Benteng Bigas Meron na Program sa tanggapan ng National Food Authority o NFA Bicol sa kabila ng banta ng Very Strong El Nino.
4: Maraming nabunutan ang tinig kasi sa ganitong presyo, marami ang makakabili, makatanong. Tapos, sana nga hindi maputol kasi marami daw na stocks. Yun lang, malaking tulong sa Pilipino, pati sa akin na senior na din.
3: Ang hakbang na ito ay bahagi ng kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang sapat na supply ng pagkain at tubig sa bansa bilang paghahanda sa mga posibleng epekto ng matinding tagtuyot. Kaya ang NFA Bicol, dinadagdaga na ang pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka at pagpapalawak ng kapasidad ng mga bodega upang maipon at mapatibay ang rice buffer stock ng pamahalaan.
5: Bilang paghahanda, ang NFA po ay nakapag-prepare na kami kung paano namin bibilhin yung mga ani ng ating mga minamahal na magsasaka. So, ang preparation namin is kailangan magkaroon marami kaming magiling na bigas na in case of emergencies or any calamities, meron kaming i-redistribute.
3: Sa kasalukuyan, nasa higit 600,000 na buffer stock ng palay at mahigit 46,000 na sako ng bigas ang nakaposisyon na sa mga bodega ng NFA Bicol. Samantala, sinabi ni Science and Technology Secretary Renato Solidum na posibleng makaranas ng drought o very dry condition ang lahat ng probinsya sa bansa sa katapusan ng March 2027. Dahil dito, na-activate na ng Department of Agriculture ang El Nino Task Force upang palakasin ang pagtugon ng pamahalaan at patuloy na subaybayan ang kondisyon ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Sir Lan Luzon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Sa pagtatanong sa Executive Director ng AMLAC, sinuri ang posibleng sinuri. Check 1, 2, 3.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Humarap na sa witness stand ang dalawang land bank branch managers para tumestigo hinggil sa financial records na may kaugnayan sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bel Custodio live. Bel?
1: 190 million pesos sa ending balance mula sa ilang mga bangko ang hindi umano deklarado sa SALN ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio batay sa offer of testimony ng prosecution sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. 13 testigo mula sa 8 bangko ang sasala ngayong araw hanggang bukas para tumestigo at ilatag ang financial record kaugnay na umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Unang isinalang dito si Land Bank San Pedro Davao Branch Manager Eunice Sumatra na sinundan ni Land Bank Davao R. Magsaysay Branch Manager Raquel de la Serna. Batay sa offer of testimony, mahigit 190 million pesos sa 30 bank accounts sa 8 bangko ang sumatotal na year-end balance sa loob ng 4 na taon na hindi idineklara sa SALN ng mag-asawang Duterte Carpio.
2: Based on the bank records, the Vice President and Attorney Carpio's bank accounts have the following total year-end balance for the years 2022, 2023, 2024, at 2025. For 2022, Your Honor, the ending balance of the Vice President and Attorney Carpio's bank accounts is more than 59 million pesos. For 2023, the year-end balance of the Vice President and her husband, Attorney Carpio, is more than 71 million pesos. In 2024, the year-end balance of the Vice President and her husband, Attorney Carpio, is more than 22 million pesos. And in 2025, the ending balance of their bank accounts across 8 banks is more than 35 million pesos. Number 5. When taken together across the years 2022, 2023, 2024, and 2025, the Vice President and her husband, Attorney Carpio's bank accounts have a total ending balance of more than 190 million pesos that are not declared in her SALNs.
1: Samantala, hiniling na depensa na ulitin ang offer of testimony sa bawat testigo para makapaghain sila ng magkakahiwalay na objections na pinayagan naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero. Magpapatuloy ang direct examination at cross-examination ng magkabilang kampo at interjection ng Senator Judges sa natitirang 11 bank representatives para mag-authenticate ng mga dokumento bukas. Tenet, sa press briefing, sinabi naman ng prosekusyon na pinatunayan lamang ng mga nailatag na ebidensya na walang full disclosure ang Vice Presidente sa kanyang SALN. Bukod dito, Kenneth, ay matatandaang una nang na-presenta ang SALN ni Vice President Sara Duterte, Attorney Man Scarpio, kung saan naipakita na hindi deklarado ang kanilang cash on hand at cash in bank simula 2019 hanggang 2025 na nauna namang nakadeklara sa mga naunang taon ng kanilang SALN. Sinabi rin na prosekusyon na kahit sabihin pang nakalam o nakasama ito sa others sa line item sa SALN ay hindi pa rin tumutugma ang end balance nito at maging yung halaga ng mga registered firearms doon sa nakadeklarang SALN. Balik sa iyo, Kenneth.
0: Maraming salamat, Bel Custodio.
3: Kasing tindi umano ng init na dala ng El Niño, ang gagawing panawagan ng iba't ibang grupo para panagutin si Vice President Sara Duterte sa anilay kasalanan ng pangalawang pangulo sa taong bayan. Sigaw pa ng grupo, nakaw na yaman ibalik sa bayan. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
0: Tumalik ang araw pero hindi nagpatinag ang grupong hukbo ng malayang bayan at kabataan sa gisag at gabay ng Pilipino sa kanilang isinagawang kilos protesta sa labas ng gusali ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Bit-bit ng mga ito ang kanilang placard at banner na may nakasulat na convict Sara at nakaw na yaman, ibalik sa bayan. Git ng grupo, panahon na upang panagutin si Vice President Duterte sa kanyang kasalanan sa taong bayan. Paliwanag nila ang sinasabing maling paggamit ng pondo ng bayan, ang hindi may paliwanag na kayamanan at ang banta sa buhay ng mga lingkod ng gobyerno ay direktang paghamak sa bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis. Paggigit pa nila, walang sinuman ang nakakataas sa batas kung ang isang ordinaryong mamamayan nila ay sinisilip at pinapanagot sa maliit na pagkakamali, gaano pa kaya ang isang pangalawang pangulo ng republika.
4: Hindi po mapapagod ang hanay ng masa ng sambayanan kahit gaano kainit. Dumating pa yung El Nino na Super El Nino. Mananatiling mainit at sing-init ng El Nino ang panawagan ng accountability dahil nakita natin na ang ikalawang pangulo ay nagtaksil sa pakikipagsabwatan.
0: Inabot ng isang oras at kalahati ang pagtitipon ng nasa 150 rallyista sa Mandaluyong. Mapayapa naman silang nag-disperse ayon sa Mandaluyong Police matapos silang maghayag ng saloobin. Samantala, habang patuloy na hinihimay ang ilang covered transactions reports at suspicious transaction reports na may kaugnayan sa mga transaksyon sa bangko ng Vice Presidente at ng kanyang asawa ni si Attorney Man Scarpio ngayong 34th na araw ng impeachment trial, ilang grupo din ang nagsagawa ng kilos protesta para sa kanila. Guilty umano ang Vice Presidente na kasalukuyang nililitis ng Senate Impeachment Court. Ryan Lisigas para sa bayan.
5: Pinalaga naman ng Malacanang ang panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte na nasa likod umano ang kasalukuyang administrasyon sa mga ibinunyag ng umano'y dating pulis at tauhan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Hinimok ng palasyo ang Vice Presidente na sagutin na lang ang mga ipinupukol na bintang laban sa kanya. Dagdag pa ng palasyo, dapat unahin ang trabaho sa halip na pangangampanya.
6: Pagka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang na iba. Huwag nilang ipahit sa Pangulo dahil ang Pangulo ay hindi nakinabang ni singko sa mga perang di umanong natanggap nila. May mga pondong ayon sa mga nakikita natin at nababalitaan natin, ang mga pondong ito ay naibigay sa kanila, sa kanyang asawa, at sa ngayon wala pang papasinungaling dito. Wala pang ibinibigay talaga na konkretong ebidensya na wala sila natanggap. So ibig sabihin nito, kung may natanggap man silang pera, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito. Hindi ang kasalukuyang administrasyon ang nagpasasa sa mga pondong di umanong tinanggap nila. Sa kanila ito itinuturong na ibigay.
7: Higit pa sa usapin ng impeachment, ang sinasabing pagtanggap ng pera ng kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte mula sa China. Kaya naman iniimbestigahan na ito ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
8: Sineseryoso ng National Security Council ang impormasyon patungkol sa umano'y pagdaloy ng pondo mula China sa kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Giit ng NSC, dapat asuriing mabuti ang mga inilabas na ebidensya sa ilalim ng legal processes, lalo't maaaring makaapekto ito sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Inatasan na mga intelligence at investigative agencies para busisiing mabuti ang mga napaulat na transaksyon ng naturang kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Sinegundahan ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
9: Dapat masusing investigasyon nito para sa ganon, may kara legal at karapat dapat na aksyon tungkol dito.
8: Muli ring iginiit ng kalihim na kailangang pagtuunan ng pansin ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente.
9: Ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC. Kailangan talaga ito pagtuunan ng malalim pansin nito, no? Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring umiimu-impluensya sa government processes.
8: Si dating Senador Antonio Trillanes ang unang nagbunyag ng impormasyon kung saan naabot anya sa 319 million pesos ang pumasok sa kumpanya ni Duterte at asawa nitong si Attorney Man Scarpio mula umano sa China. Isa pang alegasyon ni Trillanes ay 150 million pesos mula Chinese Embassy ang natanggap ng isang foundation ng Vice Presidente. Sa panibagong pahayag, sinabi ni Trillanes na ang umano'y pagtanggap ng pera mula sa tinawag niyang hostile country ay higit pa sa usapin ng impeachment laban kay Duterte. Itinanggi naman ng Chinese Embassy ang mga paratang laban sa China na tinawag nilang kasinungalingan. Dapat umanong itigil ang pagkaladkad sa China sa usapin ng politika sa Pilipinas at gagawin daw ng embahada ang mga karampatang hakbang laban dito. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Walang halong pamumulitika. Itong binigyang diin ng National Bureau of Investigation sa fact-finding investigation hinggil sa mga alegasyon ni dismissed patrolman Rodolfo Gracioso. Pusigido rin ng NBI na malaman ang punot dulo ng umano'y pagdideliver ng mga kahon at mali-maletang pera sa ilang personalidad kabilang na si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
10: Tila may ilan ang nagtutugmang detalye sa pagitan ng mga pahayag ni dismissed patrolman Rodolfo Gracioso Jr. sa kanyang sinumpaang salaysay at maging sa official records na sinusuri ng National Bureau of Investigation o NBI. Apat sa properties na binanggit ni Gracioso na umano'y pag-aari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco na kanya ring dating boss at nag-asawa nitong si Rowena Velasco ang natukoy ng NBI na tugma sa land title at records ng Securities and Exchange Commission o SEC. Una ang bahay sa Champaca Street sa Valle Verde na nakarehistro sa Eagle Assets and Realty Incorporated kung saan si Wen Velasco ang nakalista bilang presidente. Ayon kay Gracioso, dito madalas bumibisita si Vice President Sara Duterte. Ito rin umano ang isa sa mga lugar kung saan inihahanda at kinukuha ang mga maleta ng pera na sinabi niyang iniabot sa Vice Presidente. Pangalawa ang bahay sa Sampaguita Street na nakarehistro naman sa isang staff at personal assistant ni Mrs. Velasco. Pero batay sa records ng SEC, nakalista rin ito bilang kanyang address at sinasabing ito ang unang bahay na inokupa ng mag-asawang Velasco sa Valle Verde. Sabi pa ng dismissed patrolman, dito pinipick up ang mga kahon at maleta ng pera na nakahanda ng i-deliver sa mga personalidad. May dalawa pang malalaking resort sa Marinduque na nasilip sa records at konektado umano sa mag-asawa. Ang Sara Resort and Cabanas sa Poctoy White Beach sa Torrijos kung saan nakalista si Mrs. Velasco bilang presidente at isa rin sa mga incorporator na may malaking bahagi sa kumpanya. At ang Amara Resort and Villas kung saan nakalista rin ang mag-asawang Velasco bilang mga incorporator at may pinakamalaking shareholdings.
11: Sa claim niya ng kasauses, check. Positive. Sa claim niya ng properties, nang dinidescribe niya yung Sara Resort saka yung Amara Resort, check. Tumutama, di ba? So, ngayon, magkaiba yung claim nila ni Tupas, NBI, imbestiga tayo. Let's be fair.
10: Naimbitahan na ng NBI para maglahad ng kanilang panig ang mag-asawang Velasco, VP Duterte at Davao City Representative Pulong Duterte na sangkot din umano sa pagtanggap ng kahon at maleta ng pera. Itinanggi naman sa isang press con ni VP Sara ang mga paratang. Pero suwestyo ni NBI Director Melvin Matibag kung pupunta lamang sana ang Vice Presidente sa kanilang tanggapan para ibigay ang kanyang panig, mas magiging madali ang proseso ng fact-finding investigation kaysa tukuyin kung alin-alin sa mga pahayag ni Gracioso ang pawang paninirang puri.
11: So if she will participate and come here, na inibitahan namin, and present to us alin yung 29 na sinasabing violation, then we'll be more than willing to investigate it and ibangga natin sa iba pang ebidensya.
10: Nagtungo na nitong Lunes sa tanggapan ng NBI si Attorney Ruel Ilagan, legal counsel ng mag-asawang Velasco. Humingi rin sila ng kopya ng affidavit ni Gracioso para sa kanilang magiging depensa sa alegasyon. Habang si Congressman Pulong Duterte naman, inaasahang haharap sa October 12 matapos makatanggap ng imbitasyon mula sa NBI. Paninindigan ni Matibag, mahalagang matukoy ang pinagmumula ng mga alegasyon tungkol sa pag-deliver at pagtanggap ng mga kahon at maleta ng pera mula pa sa termino ni former House Speaker Velasco hanggang sa pag-upo ng dating House Speaker at ngayon nakakulong sa kasong plunder na si Martin Romualdez.
11: It warrants a full investigation so that we can give answer to the people and we can endorse properly whether to DOJ, to Ombudsman to investigate and file cases if necessary.
10: Hindi pa rin nakauwi ng bansa ang mag-asawang Velasco batay sa huling record ng Bureau of Immigration. Kaliwat ka nandiyan ang pagtanggi ng mga taong umano'y sangkot sa pagtanggap at pag-deliver ng kahon-kahon at mali-maletang pera. Kaya naman ang NBI, pursigidong busisihin ang lahat ng impormasyong makatutulong sa kanilang investigasyon. Nang sa ganon, ay mapalabas ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
7: Nusisa ng mga senator judge ang ilang state-owned companies ng China na nagbibigay umano ng milyong-milyong remittances sa kumpanyang iniuugnay kay Attorney Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte ang ilang kaganapan sa Senado. Alamin sa ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?

0: Ayon sa pagtatanong sa Executive Director ng AMLAC, sinuri rin ang posible umanong money laundering sakali 88 Foods Corporation matapos himayin ang balance sheet nito at ang mga remittances na tinanggap mula sa China.
1: Pero pwede siyang candidate for money laundering.
2: We'll have to check po yung kung may predicate
1: crime po. Pwede siyang maging candidate.
2: Kung candidate lang po, yes, but we have to consider all other factors po.
0: Yan ang tanong ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa patuloy na pagsiyasat sakali 88 Foods Corporation na inugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Manscarpio. Napansin ni Gatchalian na hindi nagtutugma ang kapital ng kumpanya sa halagang pumasok na pera sakali 88.
1: Tinignan ko dito sa iyong report na merong pumasok 776 million sa Kali 88 Foods. May inflow siya na 776 million. May outflow siya na 154 million. Ngayon, itong 776 million, ilang beses ko na binabalikan yung kanilang available na balance sheet. Hindi ko makita dito, no? Dahil ang kanilang paid up capital, yung kanilang capital dito ay 125,000 lang. Yung cumulative sales nila since 2021 is only 23 million. Ang assets nila 18 million. Ang liabilities is 20 million. So in your opinion, saan pumunta itong 776 million na pumasok?
2: Apologies, Your Honor. I am unable to give my opinion po. I can only testify on the records, and the records will not indicate where it went except on what is stated po on the records po, Your Honor. Apologies po, Senate President.
1: Yung meron rin kanina na pag-usapan rin itong suspicious transactions at nasabi na merong there is isa sa mga dahilan, there is no underlying legal or trade obligation, purpose or economic justification. Anong ibig sabihin nito? Nasa suspicious transaction to na kali.
2: I don't want to add po sana na interpretation po on that. It's what is indicated in the law po. There's no underlying legal trade obligation, purpose or economic justification.
0: Kasabay nito, tinanong ni Gatchalian sa Buenaventura kung anong susunod na proseso kapag natukoy na candidate of money laundering ang isang transaksyon.
2: In general po, we have to determine po kung ano po yung unlawful activity na maaring pinanggalingan po ng pera or naging transaction po doon sa pera. So hanapin po namin meron ba to, ano yung involved ba to sa kidnapping for ransom, involved ba to sa drug trafficking,
1: dito niyo natitingnan yung source nung pera kung saan siya nanggaling.
2: Yung iba po kasi covered person po, they report na po. So may starting point po kami kung saan. Kung wala naman po, kami po yung maghahanap po nun kung saan po namin, kung meron man po.
0: Ang Kali 88 ay isang kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng banana chips. Batay sa datos ng AMLAC, umaabot sa 319 million pesos ang kabuang halaga ng inward remittances na natanggap ng Kali 88 mula sa China, kabilang ang mga transaksyon mula sa ilang Chinese state-owned companies. Tinanong naman ni Senator Judge Riz Ontiveros Buenaventura kung batay sa datos ng AMLAC, posible bang mas malaki pa ang halagang natanggap na remittances ng Kali 88 mula sa China?
3: Tama po ba na yung essence nga ng money laundering ay precisely gusto pong itago ang pinanggalingan ng maruming pera?
2: Tama po, Your Honor.
3: Kaya po tawag po natin doon ay paglalaba.
2: In Tagalog po, in sa pagkaintindi ko po, opo, Your Honor.
3: Opo. So yung 319 million pesos na remittances mula sa China ay yung lamang pong inireport sa AMLAC. Ibig sabihin, pwede bang mas malaki pa ang pinadalang pera mula sa China sa mga kumpanya? Tama po ba yon?
2: Your Honor, hindi ko po masabi, pero ang nakita lang po namin ay kung ano lang po yung nasa records, Your Honor.
3: Mm-hmm. Kung ano yung nasa records, dahil yun ang mga iniulat sa inyo bilang apo, either suspicious or covered apo, transaction
2: kung records. Kung meron pa man po na wala doon, hindi po namin makikita po yun, Your Honor.
0: Ipaniliwanag ni Hontiveros na mahalagang masuri ang background at profile ng mga Chinese state-owned companies na nakipagtransaksyon sa Cali 88.
3: Dahil itong Xinjiang Fruit Industry Group ay hindi ordinaryong kumpanya. It's a Chinese state-owned enterprise. It advances the interests of the Chinese Communist Party. Sa mismong corporate governance structure ng Xinjiang Fruit, may institutional Chinese Communist Party organization na naka-embed. It has its own Chinese Communist Party Committee, Party Committee Organization Department at 11 subordinate subcommittees o party branches. Lumalabas rin po na yung chairman ng Beijing, Zhen Weifang, ay miyembro ng District Chinese People's Political Consultative Conference o CPPCC. Ayon sa isang U.S. Economic and Security Report, delegates to the CPPCC serve as proxies for Chinese Communist Party interests, and they frequently act as interlocutors with foreign government officials, businesses, and academic institutions. Sa Canada naman, sinabi na the premier overt United Front organization is the Chinese People's Political Consultative Conference. At sa isang report naman sa Australia, parte ng key United Front groups and events linked to foreign interference ang CPPCC at nilarawan ito bilang peak United Front Forum. So, ang tanong ko po, Attorney Buenaventura, yung mga ganitong linkages ba ay tinitignan ng AMLAC?
2: Your Honor, apologies po. At this point po, yung na-cover po nung subpoena is only on the records. Apology po, hindi po ako makatulong sa sagot sa tanong po ninyo, but I'm able to answer that po at this point, Your Honor.
0: Ayos, natapos na ngayong Martes ang pagtatanong kay AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Siya ang pinakamatagal na sumalang sa witness stand sa kabuuan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula nang ito ay magsimula. Ayos.
4: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, naitala ng Philippines Statistics Authority ang 7.2% na inflation rate nitong Setyembre. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ay ang pagtaas ng halaga ng food and non-alcoholic beverages, partikular ang repolyo, manok at bigas. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, patuloy ang mga hakbang ng gobyerno para maprotektahan ang mga consumer sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kabilang ang pagsuspinde ng excise tax sa LPG at kerosene, secondary price cap sa Visayas at Mindanao grids, pati ang pag-expand ng mga storage ng palay at pag-rollout ng bakuna kontra ESF para mapatatag ang seguridad sa pagkain ng bansa. Tinutugunan na niya nito ang mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bilihin at maghahatid ng mas stable at abot-kayang supply na pagkain sa hinaharap.
5: Planuhin ng maaga ang mga dapat na bilhin. Payo yan mula sa grupo ng mga supermarket sa gitna ng naitalang pagbilis ng inflation ngayong Setyembre. Alamin ang ilan pang tipid tips sa ulat ni Rod Lagusay.
6: Sa panahon ngayon, kanya-kanyang diskarte ang bawat isa sa atin kung paano mapagkakasya ang kinikita para mabili ang mga kinakailangan sa pang-araw-araw. Ngayong Setyembre, naitala ng Philippine Statistics Authority ang 7.2% na inflation, mas mataas sa 6.1% noong nakaraang buwan ng Agosto. Ang tindero na si Tatay Domingo, para makatipid, ginagawa ng kanyang pamilya ay isahang luto na lang ng pagkain para sa buong araw.
7: Sama-sama na yun, pag nagluto ka, hanggang ng hapon na yun. Prito, taksiyo, ngayon lang, isang pakbit, ganun.
6: Ganito rin ang ginagawa ni Nanay Luisa para makatipid sa pagkonsumo ng gas sa pagluluto.
8: Dati po, yung almusal, iba ang almusal, iba sa tanghalian. Ngayon po, kung hanggat maaari, isang lutuan na lang yung almusal hanggang hapunan na para mas malaking tipid sa gastos.
6: Payo naman ng grupo ng mga supermarket, spend wisely o gumastos ng tama. Paliwanag ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua.
9: Spend only the things you need. Always have a list. Have some plan. Kasi tao walang plano eh. Kaya kumbaga, I mean, you, those who overspend or end up, you know, not making their budget or their ends meet. Kasi yun na nga eh. Ginagawa gastos ng walang pakdalang. Kumbaga, dampot na lang dampot, no? Kailangan siyempre may konting plano.
6: Dagdag niya, mula ng COVID-19 pandemic, laging may sales section sa mga supermarket na maaaring puntahan ng mga mamimili. Paliwanag niya, gusto kasi ng mga manufacturers, suppliers or importers na mailabas ang kanilang mga produkto at maubos ang mga ito. Kaya meron anyang all year round sales section sa mga supermarket.
9: Swak na swak sa budget yun. Mura na, ano pa, sulit pa. So, hindi porke mura ay sulit. So, isipin mo, sulit lang kung magagamit mo, mapakinabangan mo ng mura.
6: Pagdating naman sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin ayon kay Kua, may paggalaw ng presyo mula sa manufacturers at suppliers at maging sa mismong mga supermarket. Kumukonti din anya ang mga produktong inilalagay ng mga consumers sa kanilang basket at mas pinipili na lamang ang mga bibilihin. Para naman sa Noche Buena, tingin ni Kua posibleng makapaghanda ng disenteng pagkain ng isang pamilyang may ilang miyembro sa budget ng 1,000 pesos. Samantala ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricofort, inaabangan ng mundo ang catch-up spending ng pamahalaan lalo na sa infrastructure na anilay mahalaga sa pag-angat ng ekonomiya.
10: I've been talking to the credit rating agencies in recent weeks kasi yung economic growth natin, bibilis lang talaga pagka tuloy na yun yung catch-up spending. No? Kasi yung economic growth nag-average first half of the year sa 2.6%. Unusual growth nag-average first half of the year sa 2.6%. Unusual yun kasi nakasanayan ng buong mundo. Ang economic growth natin, one of the fastest in Asia, in ASEAN, and even among relatively larger countries.
6: Importante anya ang papel ng pamahalaan pagdating sa government spending para sa pagkakaroon ng economic activity. At para makontrol ang inflation, anya makakatulong dito ang pagbawas sa pagiging dependent sa langis ng bansa at mas magkaroon ng renewable source ng energy. Rod Lagusad, para sa Bayan.
5: Oportunidad para mas palakasin ang kanyang commitment sa public service. Ganyan inilarawan ni Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Mel Robles ang kanyang promotion mula sa pagiging Auxiliary Commodore paakyat sa ranggong Rear Admiral ng Philippine Coast Guard o PCG. Binigyang diin ni bagong PCG Rear Admiral Robles ang kahalagahan ng PCG bilang katuwang ng PCSO sa pagpapadala ng mga supply at tulong sa mga apektadong komunidad, lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency. Dagdag niya ang mga posisyon, titulo o ranggo ay makabuluhan lamang kapag ginamit para magsilbi sa bayan.
11: At host na si Chris Aquino, labis ang pasasalamat sa mga biyaya at suportang natatanggap sa unti-unting pagbabalik sa spotlight. Samantala, sinong veteranang aktres at dating beauty queen ang bibida sa isang suspense drama film na mapapanood na sa mga sinehan bukas, October 7. Narito ang ulat.
12: Mas maraming nakakatakot kesa sa mundo.
13: Likod ng bawat mansya, may kwentong hindi madaling burahin. Ito ang sentro ng mansya, isang advocacy film na tumatalakay sa mga sugat, lihim at katotohanang maaring matagal nang itinatago sa loob ng ating sambahayan. Sa direksyon ng veteranong filmmaker na si Louie Ignacio at sa produksyon ng Dragon Entertainment kasama sila Bambi Fuentes at Tin Ariola, binubuo ang suspense drama ng isang stellar cast kabilang ang ilang Philippine cinema icons. Narito ang naratibo ay nakasentro kay Lola Pasita na ginampanan ng veteranong aktres na si Pilar Pilapil. Kabilang din sa core cast sina Jerry De Belen, Kai Flores, Shira Tweg at Lloyd Sammartino. Featured din sa pelikula ang screen legends na sina Snooki Serna at Janice De Belen. Ang inaabangang psychological suspense thriller naman siya ay palalabas na sa mga sinehan nationwide bukas, October 7. Matapos ang positive improvement sa kanyang kalusugan, si Chris Aquino ay unti-unting bumabalik sa limelight ngayong taon. Kabilang na dyan ang kanyang role sa streaming giant bilang Chief Head of Insights at Content Analysis, ang kamakailang feature niya sa sikat na fashion magazine, at ang kanyang endorsement para sa isang e-commerce shopping platform. Kaya dito naman niya ipinadama sa social media ang gratitude sa sunod-sunod na blessings at suportang natatanggap niya sa mga malalapit na kaibigan. Anya, ang autoimmune disease ay unpredictable. Merong excellent days at may mga araw na kailangan lamang niya pakinggan ang kanyang health. Ang kanyang trabaho ay nagsisilbing inspirasyon at parte ito ng kanyang proseso sa paggaling. Abangan muli ang aming celebrity stories dito lang sa Ulat Showbiz.
4: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
11: Bayan, 80 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
4: At hanggang bukas, ako si Diane Keren ng inyong pambansang TV para sa
14: Bagong Pilipinas.
15: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
16: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Now 7:15 PM.
1: 7:15 PM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malisong kong galit. Kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kutukuto niya, maralag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang bastod nga problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back

0: 7:30 p.m.
1: Og aniya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Magsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, ang stand mo na po kaabo. Muna, misalig yung po yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka-testimony karon ni Jay,

0: ang akong anak na kinamanghuran na isakitan sa sekyana ng gabi sa pagkatinood lang, maurabi akong ipainom, pagtapos sa pagsuka na ulian yun ang sakit siya diyan, o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko ilulumas yung moya kong gigamit, o siyempre na ulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
0: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir.
0: Thank you. Salamat, sir.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na pot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mau nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to
9: the music. Damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over.
10: J.R.

0: It's now 7:45 p.m. 7:45 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Pagkasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglayan akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, putukuto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong nangasawasan ko. Dramatic ka rin, may batsa sila. Ngalain lang ko tukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, ang kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema, afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: And now, back to...

0: Yas, mga higala, mayong gabi isa tanan. Latos on air na tadi ha, mga Kabiti Radio Tubunan. Sa atong mga higala, dari sa Pikas Linya, K5 News FM, diha sa Sikihor. Sa atong mga higala, dari sa Bantayan Astig, sa mga taga Kabangkalan. Mga kapalamat, isubong, tara, tara na. Atong pamation ang mga testimonyang nagpamatuon sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Kaepektibo ang Amigos, mga kahigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit nene. Diin nagantos ko sa akong arthritis, kaya akong tiil mahubag gini siya.
2: Arthritis, Kuya Roli?
1: Yes. Unya.
2: Ay, may sa Kuya Roli, kalimat ko Kuya Roli. Pinang edad ni mo Kuya Roli marayan?
1: 57 na ako edad karon.
2: Okay, 57 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
1: Yes, Asturias, Cebu.
2: Asturias, Cebu. Padayon ko yaro ni.
1: Yes, akong arthritis, mahubag gini kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa Amigos, wala na gyud, hantod karon. Gikan mga duha na katuig, hapit na mutulo, paggamit na ko nini. Unya, wanag yun ko nag-anto sa kasakit sa akong arthritis. Wanag yun siya mahubag, wanag musuol. Unya, ang akong kidney, doon ako'y kidney problem. Sir Angel, then, kanabit ang magbarog ko o kanang dugay, mamanhod akong mga tiilan, duha. Wow. Ikaw sa mga paingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
2: Kung sa'yo mong kidney problem ato kaya rolling marayan?
1: Akong kidney, magsulsul akong hawak, kunya, di ko ka barong o dugay, mangisa na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barong, walay problema, gikan sa pagdeig na kong Amigos Coffee. Dili na hambog, tinuod na.
2: So, proven and tested yun, Kuya Roli Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong Amigos Coffee.
1: Yes, unya, lastly, ang kanang kinagkatay kapaya sa matagabi eh.
2: So,
1: yes, didara naman ta, natural mangina, unya, lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ako. Kaya inyong katulog sa ginko mo inom aling Amigos Coffee buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining Amigos Coffee, mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom, kay nindot kay mong pagkatulog.
2: So, balikon ko yan, Kuya Roli Marayan, samtang natulog ka, nagkat-kat ka kapaya.
1: Oo, oh, yagad, after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat, dahilan pagkakadlaon, mukat-kat na sa pag-usap.
2: Paso pa, Kuya Roli Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapaya.
1: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
2: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Roli Marayan, sa mga palihas ni mo, pangigaroon, 55, no, 55. Okay, John, yes. Dito na nga, Amigos Coffee.
1: Yes, tinuod na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan tamo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas ang Amigos Coffee na probe na yun na pirting ninduta para sa itong panglawat.
2: O yeah, Kuya Roli Marayan, ha? Si Ma'am Kate Felisti, nagtanaw sa kong live. Nakaanak po siya, wow! Proven and tested na nako, Kuya Roli Marayan.
1: Yes, tinuod yun. Dili ni Hambog, dili ni ingon user ko. Kundili, tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
2: Okay, so dagang kay salamat, Kuya Roli Marayan, ha?
1: Yes, dagang salamat, o may gabi sa dagang.
3: Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
4: Sharon Catalan, sir.
3: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
4: Yes, ako dari sa Lamintak Norte, Madarien.
3: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
4: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
3: Pila na kakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
4: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
3: November last year. So, hapit na ka mag-one year that came sa Amigos
4: Coffee. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
3: Ayay, nagkalain-lain sakit. Dagan eh.
4: Oo. Ma'am. Dagan si kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad pero dagan kong sakit.
3: Pila edad ni mo, ma'am?
4: 20 city, sir. 20 city.
3: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga agipaminaw sa atong, well, ma'am, sa atong kalawasan?
4: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To di na ko kabarog niya nagka-edema.
3: Kusay ko sa mga nung di na kakabarog.
4: Nagka-edema ko nang hupong mga ko ang alapalapa padung sa akong tuhod ng hupong.
3: Kusa na siya edema ba mo kuya idea da?
4: Edema is kanang manghupong sa kanang mutambok siya.
3: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya ko sa kidney problem, ma'am, like that?
4: Mogi na siya. Mogi na siya, sir. Kay, naku history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, naku'y acute kidney.
3: Ayan, kay,
4: kusaya na,
3: ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
4: Oo, sir. Oo.
3: Dayon,
4: moto
3: dayon.
4: Siya, sir. Oo, umoto siya. May nag-introduce na ko na nga coffee.
3: Mm-hmm.
4: Oh, ni-try ko na ni-inom. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bisa mo. Usually, sakit ba? Umoto, ang tanggingan ako. Nag-introduce ako ang...
3: Ginamay mo ko sa kasyasi, ning samot siya sakit.
4: Oo, oh, nima na siya. Oo, oh, may sakit siya ba?
3: Ning hatag siya reaksyon.
4: Oo, oh, oh, murag ibaldado ko sa akong lawas ba? Murag, ang ako sa ipalpitit, akong dughan.
3: Okay.
4: Akong kabuhi, murag may samot. Magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman eh, akong giinom
3: ah, okay, di ko na ni.
4: Oo, oh, oh, di ko na ni murag. Di ko na ni kauyan na ning kape. O sa ning kape ha. O, taging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya, kayo mo na siyang reaction. Nagkuko lang po. Kung mo to, habang nagpadayon ko, for 3 months iyang reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di-gunta na po ang kuan ang iyang reaction.
3: Taas-taas na reaction siya mong lahat, no?
4: Taas-taas kay siya, sir. Kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
3: O, sa mga sakit yung mga gawas atong ipaya, nakupong ka.
4: Oh, gawas ato nga sa kini ako ang major disgust na kidney. Nasod ko ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng mas na
3: kuma. Ulcer.
4: Oo, ulcer niya.
3: Sa day kay all ma'am.
4: Yeah. Oo, okay. Trending kay karon ang kuma. Nasod ko na niya ka ng kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
3: Irregular ang menstruation.
4: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa kuna niya, at the same time, giayon niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
3: Ah, so na normal na siya?
4: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
3: So, karama, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga, sige, inom og Amigos 15-in-1, ma'am.
4: Ako okay, kinag nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kasi nakatabang. Hindi mo ginisya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga naghagsakit. Kaya ang sakit mong good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabataan akong edad. Takang kikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
3: Migraine,
4: oo, migraine.
3: Tapos tayo migraine, ma'am. Insomnia, unsad ka.
4: Oo, oh, okay ka nang natin. Diagnose ako ato before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
3: Okay.
4: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
3: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
4: Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir. Tulay na kaayo kay sa una. Magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni, balik na ko sa point.
3: Ayan eh, balik na sa point.
4: Minyo, balik na akong point.
3: Minyo, tama, minyo.
4: Hindi, sir.
3: Ay! Makapapa na ka na, day.
4: Ah, sir, eh, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo.
3: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react siya primero, then soon, nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am.
4: Ang i-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend din nako ang kaning kapiha nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaana tag mahal-mahal jud tuod siya pero worth it naman. Kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
3: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisa kita yung name one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
4: Sharon Catalan.
3: Catalan sa Lamintak.
4: Norte.
3: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, thank you, ma'am.
5: Hi, bro. May nga po na si mo, bro.
6: Nga may nga po manda.
5: Oh, taga din, gani ka, bro.
6: Dari malinawang dos, bro. Barangay Balintawak.
5: Balintawak, Escalante.
6: Escalante City, bro.
5: Ba, pilay mo edad ya?
6: 51 na ko subong, bro.
5: 51 ko subong. Tigamitan ka na, amigos kope.
6: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year subong.
5: 1 year subong ka na nagamit sa amigos kope. Tay, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, amigos kope, how?
6: At amo batya ko likod kagawa kagang budlagit ng kagahon lang sa imo pagbangon ng imo likod pertigit.
5: Nga sakit likod mo, bro.
6: Oo, likod kakilid.
5: Kakilid? Hindi man dala pa hilo sa misis ako sa migata.
6: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
5: Madugangan balda. Tay, kamusta pag ikaw mo sa mikroskope? Ano natabo iya?
6: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dra mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagali-balik sini, kagma nami man permisaka kapayas.
5: Bote, ano ang sakit sa'yo malikod na dula, Ged?
6: Ah, wala na, okay-okay na, damo-daan ni Lubrahon sa siyap, may tintura sa kagkuan ng badi-repair daan, kanika.
5: Ah, ga badi-repair ka sa salakyan? Eh, amo na ginainom mo ang amigos kopi.
6: Oh, naguntat na ko gani inom nga berna kag hard kay nasiguro ko ang amigos kape.
5: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog. Ang amigos kopi na ginatira mo.
6: Oo, amo na ginapukusan ko subong kay
5: Okay, bog garantisado.
6: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
5: Ano?
6: Dako-dako kayo mabulig, Ed. Ang amigos ko, Ed.
5: Dako-dako kayo mabulig, Ed. Hindi kayo ito nyo, Balintawak, Escalante, no?
6: Oo, Balintawak.
5: Bawo, grabe, no? Ti, isa'y mo observasyon sa'y mo panglawas. Damo, Ed, gabas ko, Ed.
6: Oo, oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang maintenance ang amigos kope kay ang imo bala gina ubradlaw adlaw pagkagabi daw lakyo kagid katama pero kun maka amigos ka daw saway lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag
5: bo te gabasko gid baskog
6: po mayo kayo dako kayo na budig sa kun ang amigos kope na
5: dugay ka na gamintin sina.
6: Oh, dugay-dugay na. Ta, mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na na-dra.
5: Bo, damo na eh.
6: Oo, damo na, 63.
5: 63. Ikaw lang nagainom?
6: Ah, kisa kung mayari rin malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila panagsalang kay gapangakig matmeses kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
5: Okay, yun. Kasi may sit mo gainom man?
6: Oh, gaino mo sa kong gabi, kisa, nga, dahil tulog, yung mga pagkakanay.
5: Oh, bakit hindi ba katulog yung mga misis?
6: Okay, gusto mong guro mabato man eh.
5: Mabato, mabaw, oh, grobe. Diba, pila edad sa mga misis, oh?
6: 47 pa na sa?
5: 47, ikaw, 51. Oo, oh, ti, okay, ti, ano mambal mo sa nagapalmati, subong, okay, gini, amigos ko, kita?
6: Ang saway isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa amigos ko ati, kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, nakabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng Lubrahon sa ila misis.
5: Wow, may harap galing Lubrahon adlaw-adlaw. Grabe ginadlaw-adlaw mo na galing mo misis, bro.
6: May dirbe, hindi ka ka-absinan pag ginaslap, eh, may diabeta mo.
5: Baho, grap. Eh, ano, pilagid ka raw na maubos mo?
6: Bisa isa-isa lang, importante, permanente.
5: Oh, pero, so, ibig sabihin, kapigampigid. Ha? Why na ka pangaking si Mrs. Masama ka, amigos, no?
6: Ah, why na? Buot na kayo, ga panghimo siya sa rayon.
5: Pati, sige. Eh, salamat kayo, Brad.
6: Ah, sige po.
5: Sino ka nito pangalan mo?
6: Dudoy Orulan, bro.
5: Dudoy Orulan sa Balintawak, Escalantino.
6: No, city po.
5: Ati sa Mutlabogin sa Damata. Sa Poblasyon Borbo, no? So, natay nagi Andre o sa Kaginang, tigamitan sa tong Amigos Coffee. Willing kayo siya muhatag siyang testimony. So, may bundag ni mo, ma'am. Kisay pangani mo, ma'am?
7: Lia Pitong.
5: Lia Pitong. Pilang edad, ma'am?
7: 63.
5: 63 years old. Tagasa ka, ma'am?
7: Tagasagay niya. Naasa ko din sa Borbon sa mag-ani nga sa poblasyon.
5: Ah, okay, tagasagay ka, pero mag-arian ka sa poblasyon Borbon. Mm. Okay, ma'am. Once I ka-share ni mo, ma'am, about sa Amigos Coffee, eh, karon pa magkita nagkita.
7: Guys, previously, na taas ko og tuan ka ng pagdugo kan umabot og 160 ana over 70 over 80 ana di nya yeah, at the same time sa taas kayo ang akong sugar
5: taas sa nimo sugar
7: oh nya yeah, ma feel gyud na ko mga mangatol ko ba
5: mangatol ko nya
7: oh nya yeah, kanang i-discharge na ko sa ihi i-discharge na ko sa ihi ba ma feel sa ko mangatol
5: balik ini pangihi nimo ba mukatol na imo
7: pwerta mukatol oh mukatol siya. Di, karon si nakay naka-advise na ko yun yas, inom ani, suway. So, ni-inom ko di ito. Within 1 week.
5: 1 week lang ni mong inom, ma'am, oh, sa Amigos Coffee. Within mga lang i-inom, ma'am, gato raging Amigos Coffee.
7: Gato Amigos
5: lang. Kasa kating palitan, ma'am?
7: Ato sa Lin-An Store.
5: Lin-An Store, sa Sagay. Sa
7: oh, okay. Okay. Ato kung magpalitan dito niya. Karon wala na, okay na akong lawas. Wala na, di na kung maluya.
5: So, hindi pangihini mo, ma'am?
7: Wala na, mga wala na, wala na.
5: Imong blood pressure, ma'am?
7: 140 over 80, okay. Maintain.
5: Maintain na siya, no? Oh, 160 to sa una.
7: Pero nemo ng 140.
5: Imong sugar, ma'am?
7: Kuan na, akong sugar na 127.
5: Sa una. Ma'am, pila
7: na ito? So, 240 to 60.
5: So, 240 to sa una, ma'am.
7: Oh,
5: yeah. Yeah, 1 week lang ni mong inom.
7: Awa na. Less wala na akong sugar. Makaila mo kasi mong lawas kung taas yung sugar. Now, dili na kong batiyog kapoy, di na kong magduka. Ingon at
5: anak. So, di na kaduka o, di na kakapuyon. So, lagsik na, ma'am.
7: Lagsik na.
5: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga ipigtibo gina
7: sa ipigtibo, dili na ingon nga char-char nga story, ha? Tinuod
5: gina. Basta, ma'am, di takaila, ma'am.
7: Oo. Oh. Nagihan, rakan ako nga palit mo anak kaya doon na lang kung magpalitan din sa Burbon.
5: Okay, so daghan kayong kwan, ma'am.
7: Salamat.
5: Daghan kayong salamat, ma'am. Kinsa to, usap ba itong pangalan, ma'am?
7: Lia Pitong.
5: Lia Pitong sa Poblasyon Burbon. Yes, guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am Lia Pitong. Ha, dili to binairan mga Ludia. Ako lang ito nagyan. Salamat kayo, ma'am.
2: Oo, oo. Ano ang resulta? Subong nga nag-inom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rayuma kung puki na siya.
8: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na sila nga sa una nga malupog ka dayon. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang dayon sang ginabawalan. Te okay lang, makalakat kuya, wala problema.
2: Why ka na kalamang kung magsuol ang imong rayuma?
8: Ah, wala na, wala na.
2: Ano ang imong gininom na, Pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayog imong rayuma?
8: Amo ni gani ang Amigos Coffee, nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig, makasabat sa akong problema. So, na-observe ko, nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una, dati budlayan ko disposal, magpupo.
2: Amo gito ito, dugay ka makapamuson, Pastor?
8: Oo, naabot nag 3 to 5 days minsan, so
2: problema ito. Grabe ito, Pastor. So, sa isa ka simana, ka isa ka lang mamuson?
8: Oo. Budlay.
2: So, budlay, gete.
8: Hindi ko ba? Bisan si Mrs. Amo na ang problema.
2: Ay, mamakot ko lang, Pastor. Ati subong isa-isaan. Pati subong, okay na ang paramuson mo?
8: Ah, okay na. Okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, taway ah. Walang kahirap-hirap.
2: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Gete, nakabulig. Gali sa imo ang aton na Amigos Coffee.
8: Ako gitang bulig, sir, kay datiga.
2: Pero may isang katanungan pa ko, Pastor, ha? Ano lang, atin to, kasi ano, pilan yung edad mo? 55 years old.
8: 55.
2: 50 ka naman, virgin, eh. Si ang imo to nga tuhod, gahurupag sa rayuma.
8: Oo.
2: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
8: Ate, amo na yan, mayo.
2: Di sa itong naghubag ang imo nga rayuma, gagana pa ang sa taas sa tuhod, why na?
8: Tiko nag-aubag na konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, ati okay gidya sir ang na repair ang mga problema bla.
2: Na repair ge, sige sir.
8: Te hindi lang basta-basta man lawig man nga pag ano. So dapat hindi lang basta-basta nga maggamit
2: ka. Ano tugungan mensahe mo sa nagapalamati sa aton kasi live ta karon sa Spirit FM? Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuson? Ano ang mensahe mo sa ila namit gid gamito ng Amigos Coffee?
8: Ate sa sabor pa lang sir, swak na swak gid ano nga maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila itang ang ako lang ma-advise sila, testingan lang nila kay sila na yung maka-observe sir sa result sa Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton sa Amigos Coffee in 1 week observeran na nila, basta sundon lang nila ang ano ang instruction kung paano maggamit. Ito sa dati sir ang problema ko, obvio nang nag 98 kilos ko, so in-try ko nga magbawas.
2: Aba, so, in other words, nagpa-slim ka man, Pastor?
8: Ati pwede, hindi pala mo dati.
2: Di, may pamangkot ko, blama, may pamangkot ko. Ito na, ano, kayo na sa taas man natin, ano, may pamangkot ko sa imo. Tuon na hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun na gagamay.
8: Ate yan mo ginay, budlay pag ito, budlay lang taon, sir.
2: Budlay lang taon.
8: Kaya nakubuyon mo, budlay, kita ito problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko, pamalamalas ko ka mag-antis takod sa sapatos ko, kay bunggo ang akon, buyon sa tood ko.
2: Ay nako, yan na. Dito mo, market pastora sa imo nga oras, ha?
8: Oh sige, salamat siya. Ano lang na, kung sa mga, kuna, sa mga nakapamati sa buong, testingan lang nila, sir, sila lang na yung maka-observe kung ano ang result sa Amigos Coffee sa ila.
2: Damo-damogin ka, salamat si Pastor Alan from Tapas.
9: Guys, so, nakakaroon din siya sa aking aligriya. So, na ko yung nagiyan nga, usa ka ginang, usa ko nun siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news, mga idol, kaya ako rin siyang na...

0: Ian dayon. Willing siya mohatag siya ang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Kus gagamay, ma'am. Kisay pa nga to, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
1: 35
0: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
1: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong band, ay, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
0: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
1: Oh, tapos so, wala pa man ko nga,
0: nagbaligya ka.
1: Oh, nagbaligya ako karon.
0: Wala ka nag-inom.
1: Nang wala ko nag-inom
0: at mga friend. Sige, ma'am, muna'y pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay dito mo inom, no. So, karon, ma'am, nakainom dito ka, ma'am.
1: Oh, wala ko nag-inom at mga friend kay Hyperon man ko, katwa tayo. Tapos, pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangit, nakakitaan na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako ka ng craft,

0: then pagpainom niya na siya ko kay pag inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no
1: okay.
0: Pag inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa kong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya siya imong gitimpla.
0: Oh, usara ka siya siya and then pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing wala na siya nagsakit uni normal.
1: So normal imo pag inhawa man.
0: Og ni normal
1: ang allergy nimo pag nawa sa.
0: Ang allergy nako is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol. Oh, di na siya kay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gi ka ma'am si mo baligya ma'am. Tawa na ma'am na baligya ra ka wa kay ini.
0: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pang pugo gi hyper so
1: wa ka gi hyper ma'am
0: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon hyper, ma'am, na nauyon
0: na oh, nakauyon sad nya
1: so karon nakahurot taga ko sa card
0: I labaw pa
1: so, na to siya ma'am siya mayroon na to siya ma'am no?
0: Oh nindot siya ang amigo
1: mayroon nun ma'am pero makaayo man
0: siya oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
0: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
0: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
0: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa na ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
2: Kita pangagi ni mo, kuya.
3: Irinio.
2: Kada pizza or mok, sir?
3: Dari sa kwa sa Liloan.
2: Usa. Kita ipainom ni mo sa imong Amigos Coffee, mga sawa?
3: Oh, nahuliya na ba yung doon? Ang yung dikitin kaya, ang dikitin? Wala, normal na.
2: Sa una, pila na ito yung sugar, kuya?
3: 300 kapil, 380.
2: So karon, 114 na lang.
3: 114, 114.
2: Oy, grabihan. Pero imo misis, pila ra ka box yang nainom nga amigos?
3: Katulo, amo gani ni tabangan.
2: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan kuya, si mohang...
3: Wago, mga... Kala si mana, palit mong kukutag ko sa karton. Kali, tulo ka si mana.
2: Tulo ra ka si mana niyang inom.
3: Oo, tulo ka si mana, oh.
2: Karang 300 na sugar, kuya. Wala siya, batiyo na siyang lawas. O siya, batiyo na
3: natin. Batiyo na, malipong siya.
2: Malipong, gayon.
3: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
2: Sa ikasulti niyo, okay yung Amigos Coffee?
3: Ah, okay kayo, ang Amigos Coffee.
2: Pila na to katuig?
3: Dugay na, mga, hindi na siro mga 5 katuig.
2: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na.
3: Oo.
2: Niya, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga amigos. Gi,
3: normal siya. Labat kayo sa kape ni mo nga sigtibo kayo
2: ah sige gisa niya tinari mo sir ah taga Ormoc
4: kung ano sa tulay naka on air karun ma'am sa Hag Radio Bugus City ma'am ang ito naka ito ma'am ayaw sir ang guli ma'am diwa pa ka na ito
5: live di ay ni
4: oh yes ma'am live ni ma'am ang gitawagan di ka ma'am gaya nakabalita ko ma'am usad na sa mga tigamitan sa tuang mahiwagang kape ma'am tama ba ma'am
5: yes sir.
4: Ah, kita'y pangalan na ito, ma'am?
5: Ah, Weng Celesti, sir.
4: Weng Celesti, taga-asa, tama, Weng Celesti. May gabi niyo mo niya, ma'am. Asa niyo lugar, ma'am?
5: May gabi sa dia, sir. Sa Astoria, sir.
4: Ay, taga Astorias ka, ma'am. Ito, mula kami mong tingog garo, ma'am. Iduyog sa tagagabihan, Astorias, or?
5: Sana all.
4: Ayan, sana all. Ayan, ana. Ma'am, loud and clear na gano'n naman sa Hag Radio Bugos na kinatipok ang mga loots, mga kalapyog na nag-uyog-uyog na mga itlog din, ma'am. Loud and clear sa karata, ma'am.
5: Oo.
4: Ay, unsa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am. Okay dyan ba gamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
5: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot nga kuan sa imuhang panglawas, then... Basta rin doon siya, sir, makawala sa kakapoy.
4: Ayun, sir, makawala sa kakapoy.
5: Tanan-tanan, sir, basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasya siya every morning, then before matulog, one sachet.
4: So sa usa ka, sa kadlang ma, makahurot ka o upat ka, tulog ka sachet, ma'am, na Amigos Coffee.
5: Oh, ano dyan, sir?
4: Minyo, tama?
5: Daga, sir.
4: Wow, Roger P. Daga siya. Ayan, ma'am, unsan ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sa gating na ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa amin.

0: problema?
1: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
0: Pilay ko lang.
1: Maabot siya o 200 over 120.
0: Wow, grabe naman na ma'am. Kasi pati, ano mo naman?
1: So, ang paminaw na ako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ang ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, baga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba man ko, so di na dyan kumulihok ka na once nga magtuyok na ako ang pananaw.
0: So, mura na kang istatuado nga.
1: Oo, ano dyan sa sir, hangtod nga mawala lang to siya niya. Wala ko nag-expect nga high blood na di ay ko ato. Inato katasang ako ang blood pressure. So, nag-maintain ko, pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee, usang sa dyan nga makapa... makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So good news, in 5 boxes ni
0: lima ka box ni mong nakunot ma'am.
1: Yes ma- yes sir, kanang ni 130 over 80 na siya.
0: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, ma'am, sir. Boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box na Amigos Coffee. Ano yes, ma'am, unsay message ni mo, ma'am, alang sa mga naminaw na to karon ba sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga samanimum mga tag-aso blood pressure?
1: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamitin. Kay coffee raman na siya, dilit, na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko, kay tamay Amigos Coffee.
0: Nawasan ng imong kabalaka, ma'am, nga mubalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
1: Yes, sir.
0: Wow. So, sa ika, message ni mo, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
1: Yes, sir. Proven and tested na
0: ayun,
1: po na.
0: Last question na ko, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo ito balita, ma'am, nga, na kay Bana, ma'am. So, sa anak-anak, ma'am, proven and tested po na ang atong Amigos
1: Coffee. Proven and tested, dyan kay na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
0: Ay, si tatay. So, imong Bana, ma'am, si tatay Alok.
1: Yes, sir.
0: Wow. So, sa usaka gabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am.
1: Ay, dili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro pwede na.
0: Eh, jawa. Idol Roger B, 3 rounders. So, sa take-advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan, sa mga nanay, karoon na, sometimes, ma'am, maumaguni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sa damo na gana. So, sa iyo, advice nila, ma'am, nga, mga nga na nga problema, ma'am, okay sa lang atong Amigos ko, ma'am.
1: Yes, sir. Okay, jugay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir, si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dakotod ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
0: Wow. Enjoy na yung kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
1: Yes, sir.
0: Wow. So, kusog na siya mo, Rasana?
1: Oh, kusog na siya manindak, sir.
0: Wow. So, nagagay, salamat, ma'am, sa imong gamay nga tipik sa imong testimonya sa itong Amigos Coffee, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan at kanunay na mag-away, ino mag Amigos Coffee, proven and tested ni Yaya Kep Salasti dito sa Langob, Asturias, o ni Tatay Alok, nga kanunay lang sila magpag-ilaw. Nagagalamat, ma'am!
1: Bye!
0: Bye-bye!
2: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.

0: Ya, sagadagang salamat, amigos coffee, amigos capsule. Arita sa makahatag og kaalibyuhan mga lord. Yes, amigos coffee, amigos capsule, proven, subok na yan. Para sa ating mga kabantayan, astig sa Kabangkalan, tara. Dito tayo sa mga Ilonggong testimonya. Kung unsa ka-epektibo sa atong, or kung gaano po ka-epektibo ng ating amigos coffee.
1: May adlaw din mga palangga, no? Ari tali sa may boundary sang baras kaga ano ni inang mabinay kaga Kabangkalan. No, so ari kasi may boundary diri kaga nabutan tali si sir nga nalabayan tali sang alga pangapi sang amigos coffee. Sino ka ipaliog pangalan mo, sir?
2: Si Ananias Domingo Kuya Narda.
1: Domingo?
2: Ananias, Apir Baras.
1: Ay, oh, isa na Domingo. Isa ni sa mga palangga ka presidente sa nga po ano na ng peacemaker o kon na PNP post multipliers na si sir. Nagnabdan tadi siya nagainom sa nga amigos coffee. Kasi do kay nang paggamit mo sa amigos coffee sir.
2: Kuya sa primero mga kuan mga isa ka tuwa katunga na kay primero ng testingan ko lang kung daw nami gid pero na uyunan ko gid kay ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawak, nakuha gitanan ka dagdag balik ko sa ubin kay 75, 76 na edad ko pero daw na balik ko sa 40 kay tungod sa amigos ko pe kay epektibo gid ka tested na gid ya. Ka hindi gid kamo magmahay ang mga bro ya kay nga ning tested ko na niya, duha kami ni sa wahon ni ka hindi na kong magbiya ni sa amigos ko, pitin mga 200 na nakabaksubong na bakal namon, mahal-mahal, pero ginasustin na namon, tugod na epektibo, kaya hindi kagadyo maginulsol ang amigos ko, epektibo, tested na ginamon niya. Kaya ginasigisigin namon isubong.
1: Anong buto mo si Imo, sir, na nagbalik imo edad sa, nasubong 76 edad mo?
2: Oo, 76.
1: Anong ang buti mo si Ingon nga nagbalik imo edad sa 40 ang performance sir sa Uyab sir? Ang pasada?
2: Ate, hindi ginayong malipatan. Isang gulang kanaya. Kalabaw lang tumatanda eh.
1: Yeah. Sige sir. Nga sir nga dugay ng imo. Kumusta? Wait lang subong sang kanin mo diabetes. Ano itong ano?
2: Oo, Kuya Nal. Tested dead. Kaya primero hindi ko kobra sa uma. Kaya magilamon ka, kasi ati simpre kay pigado, tama, duko ka, pagka media ura, duroy ka na lang, hindi mauntay, likod mo, pero subong, tested na lang ako niya, hindi naging magbiya, di kay ang dugo ko nga 160, may maintenance ko siyang una, ginuntatan ko na, kay subong 120, over 70 na lang, basta nagdubo na ako yung sugar, normal na, kasi, wala ko pa doktor, so una, primero ko pa doktor, pero pag testing ko sini, pila na ni ka tuig, isang tungawan ko pa doktor kay napabip ko perme, nag-normal ang idugo ko. Kumulang hindi na ko magaling si niya. Sige-sigihon ko niya, bisan mahal niya.
1: Anong silimtong gina sir? May arthritis?
2: Arthritis, diabetes.
1: May pila man sir ka bulan o simana halin pag inom mo sa amigos ko, kaya medyo nag hasta subong na wala na.
2: Sa primero ko, yung try ko primero, sa mga 1 week, hindi pag madali-dali, pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga ihi, daw naglain ka daw kalahin batsag ko. Pero sila yung isang amigo ko, nga sigihon lang. Basta mag-isa kabulan, basta nga napilan kabulan, basta subong, wala na ko sinabatyag. Sige na lagaw ko, huwag patay pumantayan.
1: Ay, okay, may bagusubong sinaprokto ang amigos ko, pe. No, amigos ka kapsul, huwag ka pala siya katilaw ko na katilaw ko naman na, huwag pa?
2: Huwag pag-ed ko yan, Ad, kay ang ginamintin ko lang, subong ang inalang ang sasilang gid kay ti, daw tisted na gid kayo.
1: Ya, ti, pero tisi nga, ti, kung ko may time ka, sir, baka dito ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala, da sa may public market sa bantayan, may arada kay Diday Makuryo, amigos kapsul, eh, try mo naman ko na, ano, dipindi siya mo, ha?
2: Ati, sige, sir, kay tilawan ko na, ka kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para mabalik na sa 30 anyos.
1: Okay, si Sir Amir, ya. Ang si Sir Amir, kaya damo yung iyang mga customer ko, no? Nagtilaw na si Amigos ko, kapsul, kay kanami ko sa Amigos kapsul, kay kung kisa, aga pa sige nasubat siya mga customer, ini na kinanglan ko yan sa mag-inis, sa inis ano na, mag-inis ang tubig. Yan mo na, gusto ni sila meron, kapsula man iya, kaya inang inis sa mag-inis tubig, inom na sa kuno ko na yun. Kuli mo, pagalit ka tilaw, sir.
2: Away pagin po yan, kay doon na, doon anad, nakublang, timitirmos man ko, tisaysa ka, adlaw, katatlo, timagtag siya, 25, 75, tigado man kami. Kagalibod-libod nang sa wahom pero makarecover lang kay te kung hindi mo napag-ibak doon magpa-doktor ka sobra pa man kung naya brato lang ya hindi ka pagpa-doktor tisipin mo naya.
1: Sige sir, nadumduman ko sir ang ambal mo sir nga naanad sir, may nadumduman ko ng istorya sa naanad mo sa isang mga bata yan na hindi ka na blanay magpamana blanay kay may edad ka lang blanay na hindi mo kami mga bata masagod sa imo nga nga mana kapagid. Simple lang ba itong nanay mo? Yeah. Bayo, kamay niyo mga anak. Kaway kang umanad. Sige, sir. Salamat, sir. Kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si sir, Domingo, sang...
2: Upper Barasa. Ananias Domingo.
1: Ananias Domingo. Ay, isa ka...
2: Chairman.
1: Chairman sang...
2: Peacemaker.
1: Ako na PNP... Post Multipliers. Salamat, sir. Kagamay nga aga para mabatihan mo sa atong mga... Pagpalamat, eh. Yag masyert naman ang kayuhan nga naatak sa imo sa Amigos Coffee.
2: Salamat sir.
1: Eh salamat man sir kagamay nga adlaw gid sa atong tanan.
3: Ay man sir. Sir Winston de la Cruz sa diin gali ka guys star dia sa Capiz man. Ka maralag mambusaw Capiz sir. At taga mambusaw Capiz ka sir.
4: Oh.
3: Pamangkot ko lang sir, pamangkot ko lang. Iya pila edad ta sir?
4: 58.
3: 58?
4: Oh, sir.
3: Bata pa, 58 years old, pagali. Si isa ka man, Sir Winston, nung nagagamit sa aton nga Amigos Coffee. Tama, I'm right.
4: Oh, sir.
3: Sir Winston, kamusta nga nagamit ka sa aton Amigos Coffee, aw?
4: Ay, nagkano, sir, kay naka, may naka sa ambag sa akong balang akuan ng Mayo Amigos Coffee. Ganit yung try ko, napakalanay ko sa apat na box pag nag-try. Okay, kay daw nagayo ang pamadyag ko, kay daw nadula akong paglingin sa ulo. Tiganig, dayon-dayon ko na pagkumar, pag-inom sa Amigos Coffee.
3: Ay, sa way pagkagainom sa Amigos Coffee, sir, pirmi galingin ulo mo?
4: Yes, sir, kay nakataki ko sa high blood, kay taas akong sugar.
3: Ay, ginataki ka sa high blood. O, sa magpaga, ano sir, sa mga pila sugar mo to man, kung nung ginataki ka sa high blood?
4: Kwan daw 10 bala sir, 10 or 150
3: ta laban na mo daw ano pa bala daw harap pa mga sa boundary
4: ay kay ang normal ko sir ba 85, 90
3: muna imo normal so taas-taas sa imo ang 150 ka sugar ginataki ka tapos na ano yan nag-complicate sa imo nga blood pressure.
4: Sir, kay malapuyo siya ng dugo ko eh.
3: At magkano BP mo?
4: Dati, kwan sir, itong taki ako, 280 ata.
3: Ayun lang, yun yung pinakataas. 280 over?
4: 110.
3: 110, ayun, balaba. Yun, doon nakupikit itong, amo itong ginataki ka sa high blood. Te, ano to, sir, why ka na-stroke pag-ataki sa imo? Why lang, or anong nangyari?
4: Daw na hospital lang sir, isang semana.
3: Isang kasemana ka sa hospital?
4: Di pagwa ko na yun, may nagsambal sa akong ngakuan. I-try ko ang Amigos Coffee kay nagpanabos ang sugar, panabos ang blood pressure. Kaya naging try ko.
3: Kaya kamusta sir, subong nga nag-ausar ka na sa Amigos Coffee, ano ang effect sa imo lawas?
4: Daw nagbubuta lang, kaya nga ako nga sugar daw 89 lahat. Yata, 89,
3: so normal na siya?
4: Oo, ako nga blood pressure, 150, sumong, 190, or 80, 150, over 90.
3: So, ang iyong mga blood pressure, 150, over 90?
4: Yes, sir.
3: Wow. Pila ka bulan mo na nga usar sa nga gamit sa nga ito na Amigos Coffee man?
4: Umbisa sa May, sir.
3: Last year.
4: Oh, sir. Anong bra? Anong pito?
3: Ay, mga pito ka bulan.
4: Yes, sir.
3: Subong normal na?
4: Bon, normal, sir. lagaw-lagaw lang.
3: Galagaw-lagaw lang. Te, amigos coffee na.
4: Amigos coffee ang malakas.
3: Malakas. Te, subong sir sa Dagapalamati, isa ako nga program, kay naka-live kita karon sa radyo. Ano mambal mo sa mga Dagapalamati sa aton program? Ano mambal mo sa ila? Proven and tested gid ang aton amigos coffee.
4: Yes sir, proven and tested gid. Kay nag-ayo kita ako ng matyag. Kay isang una, daw hindi ito masarahan. Sabi ko gani, malupo ko ako eh.
3: Okay.
4: Okay, kay nag-inom ko sa amigos coffee na bawan ako. Nakalagaw na, nakalakad na sa mga malayo ang lugar.
3: Sa una, hindi ka galing makalakad?
4: Kalakad pa, pero daw hindi ka makasara ba?
3: Ah, daw ginaha, daw ginaha po.
4: Daw ginakuan, nalingin ulo ko, maglakad ng Dubai.
3: Ah, kulang resistensya?
4: Oo, sir.
3: Oo, te, may pamangkot di. May pamangkot sa lipap ko. Siya, Kuya Angel, medyo bata pa man si Sir Winston, 58. Kamusta daw si Manoy pag-inom sa amigos coffee? Gabato na?
4: Oo, sir, kay gabato sa agaon.
3: Bon sa agaon? Gapalak-palak na?
4: Gapalak-palak, sir.
3: Sir, damugin nga salamat Sir Winston, ha? Damugin nga salamat sa imong time nga ginatag sa aton nga ambos interview kabahin sa amigos coffee. Ano mambal mo? Lastly, ano mambal mo sa nagapamati subong? Proven at tested good?
4: Pang palamati na subong, matayin mo lang ako sa amigos coffee kay daw bayo git sa lawas kay proven tested good.
3: Okay. Sino pangalan ta sir once again?
4: Winston de la Cruz.
3: From din galing nga lugar niya, sir man?
4: Mambusa Okapis.
3: Mambusa Okapis, 58 years old. Dama, sir.
4: Yes, sir.
3: Yes, damo-damogin ka salamat, Sir Winston.
4: Thank you, sir.
3: Ah, damogin ka salamat. Damo to ang testimony ni Sir Winston de la Cruz dira sa Mambusa Okapis.

0: Sudah mga salamat sa ating mga kabantay na stick dyan sa Kabangkalan, Amigos Coffee na. Kasama ang ating Amigos sa Food Supplement Capsule, proven, subok na yan. Kaya sa merong mga iniindang sakit, no? Dito na tayo sa kaya kang ipaglaban. Yes, ang kape na available lang sa mga pharmacy, butika sa iniyong lugar. Amigos Capsule Tinawan. Yes, mga idol, sa mga taga-Tuburan, diha ang JJKL Bake Shop na mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Napo diha ang Jawas Bake Shop. 234 store diha lang sa Tuburan. Unya napo diha ang Alsado Mini Mart sa mga taga-Asturias. Tasi General Merchandise. Napo diha ang ILO General Merchandise. Amigos Coffee. Sa itong mga higala, dari sa Sikihor. Yes, na diha ang atong Capricorn na 22 store. Mapalit usab diha sa Zekemed Pharmacy. AGP Pharmacy diha lang sa Sikihor. Sa itong mga higala sa Kabangkalan, mga kabantay na stig, hanapin niyo lang si Kuya Nald. Nandyan din po ang Pharmacia Negra sa Kabangkalan. Amigos Capsule Coffee. Yes, oras mga higala, 8:50 na. Doon na pa tayo, taas-taas ng oras. Tara-taragikan diri sa Tuburan. Another testimonya. Balik tas mga Bisaya. Kuya Nalds. Paldo na ba? Hoy, sana all. Yes, mga taga-Tuburan. Asa man is nanay? Uy, nawala man si nanay. At aning pamation na gikan diha sa Tuburan, ang kaepektibo sa atong Amigos Coffee.
1: Yes, may gabi eh. Kinsa man eh.
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa. Tagasa ta hilin.
2: Sa Matnog Puta Tuburan Cebu.
1: Matnog Puta Tuburan Cebu. Daghanday na. Minaw kakanos na programa diha, Ma'am Hilin.
2: Oo, oh, kusugay mo sa amang radyo.
1: Salamat, nagkasalamat. Unsa may ato, ma'am Hilin, pila edad na to, deh?
2: 48
1: years old, minyo?
2: Ah.
1: Okay. Unsa may ato nga nanawag mo ka na ko, ma'am Hilin?
2: 48 years old. Kanang magkuhan ko sa Amigos, kay dugay naman kong nagamit, anak.
1: Ah, dugay na ka nagamit sa Amigos Coffee, na unsa man lagi gamitan ni mo?
2: Sa akong sakit nga ulcer, kanang diabetic, high blood.
1: Pagyod?
2: O kanang kantaas o sugar.
1: Dugadagan ba din ni mong sakit o eh?
2: Lagi ko ya Angel eh, niya nagamit pa ng Amigos 2022 pa.
1: 2022, nagamit ka Amigos Coffee. So, ubay-ubay na kag nahurot.
2: Oo, kanang mga apit na ang mga 200 kabak.
1: 200 kabak. So, tungo natong imong mga gibati nga sakit, mga tayo rason nga nag-inom ka sa Amigos Coffee.
2: Okay, nagkuhan naman to diri si Rolando nga dungog itong nag-deliver sa una.
1: Kaya, Dayan, kamusta may mong pag-inom sa Amigos Coffee na naihilin?
2: Kanang nawala ang akong sakit niya, ang ako sang high blood, yung bili na ko high blood, yung normal na akong dugo.
1: May normal na yung dugo? Uy, tinood ka?
2: Oo.
1: Hmm, yun sa pailangin.
2: 150 good over 100.
1: Niya, karon pila naman yung dugo?
2: Kuan na lang, Kuya Angel, 120 over 80.
1: Wow, very good, no? Sa kadugayan yung inom sa Amigos Coffee. Ya, katong mga uba ni mong sakit na nahihilin, kamusta naman?
2: Katong akong sakit akong kuto-kuto, nawala, sad.
1: Kapito yung lain ni mo? Imo, kamusta yung sugar?
2: Ang ako sugar kay 365 niya, in kuana o 104.
1: Wow, 365 imong sugar?
2: Oh, nagpa-test man kong doktor.
1: Aya, karon pila na lang?
2: 104 na lang siya.
1: 104. So, pero problema sa no 2022 ka nagsugod og inom og Amigos Coffee. Wa jud nay hunong-hunong.
2: Wala oy, bawat kanang pilinero, buntag og unta hapon ya. Kanang pagpatest ko sa doktor, ang akong high blood ang minorman, huwag akong diabetic. Buntag hapon na lang ko nag-inom.
1: Okay. So, proven untested yun na nahihiling?
2: Oo. Oh.
1: Gubihan, no? Yeah, karon nag-inuman pa ka, wana. Hello?
2: Oh, hello.
1: Ay, nanahili, nag-inuman pa karo kami gus coffee.
2: Oh, sige pa, oy.
1: Sige pa, pero okay na, healthy na.
2: Oh, priyabuyag, abtik na ilihok-lihok akong lawas. Nga, nag-atiman ako sa kong mga baboy.
1: Ah, naghanay kag baboyan.
2: Ah, ego-ego rasad ko ya, Angel, nga makapalit og bugas.
1: Alang sa tanan nga naminaw na nahili, nun sa ika-advise ni Monila. Katong wala pa naka-try sa amigos coping, medyo nagsigirag paniin ba? Na mga silingan na to, yes, tuburan. Matnog na, no? Matnog tuburan na, no?
2: Oh, daghan kayo may nagamit, diri ko, ya, Angel, ay, halos-halos na.
1: Daghan na, daya, binakog ikaw, ra.
2: Eh, ako ba sila ang isuntian nga, inana ang kuan epekto sa amigos.
1: Hmm. Pero alang sa wala pa nagamit na yun, sa ikasultin ni Monila, epektibo yun?
2: Oh, akong giingnan sila nga, gamit yung morning amigos, kay daghan kayong paket na mawa.
1: Okay. Sakto yun, no? Yung sugar, no? Pero 330?
2: 65.
1: 365, karon 104 na lang.
2: Oh.
1: Wow. So, congratulations. Okay. Imong blood pressure nga 150 over 100, karon 120 over 80 na lang po.
2: Oh.
1: Wow. So, salamat kayo na nahili na si mong paggamit sa itong Amigos Coffee. O niya, okay rani mo, taga-handi ka kahit tigamitan mo yung Amigos Coffee. Taga-handi ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay rani mo.
2: Oh, okay ra kayo, Kuya Angel. Salamat.
1: Pinaskuhan gikan sa Amigos Coffee niya. Pakapi na nato. Oh. Unsa kay pakapi nato? Sa imong tanaw.
2: Bugas.
1: Ah, bugas. Sige mo pakapi na. Ha?
2: Sila magkasako, usap.
1: Grabe sa gawa. Sige.
2: Ha?
1: Main thing
2: ko. Pasiyara, Betanay. Pasiyara na ko, Angel.
1: Ha?
2: Pasiyara ng usap na sako.
1: Ah, 25 kilos nga bugas.
2: Ay, salamat, Kuya Angel.
1: Usa ka kilo, pero tunga lang sa sako.
2: Ah, okay ra.
1: ...48 years old. Okay, taga-asa kita, Ma'am Hilin.
2: Matnog putat. Tuburan.
1: Matnog puta tuburan si Boso. Alangin mo, okay yun ang Amigos Coffee.
2: Okay kay Kuya Angel, mo barog pa ang plug pole.
1: Okay, tara. Ganong manday, ganong abot naman sa plug pole ng mga sakit naman sa una. Ganong manday, bita guys. Ganong manday.
2: Ay, ako mister, tiguhang naman siya. Mo barog na ay.
1: Pila edad na si mo mister di ay?
2: 50 na.
1: 50 niya, ikaw 48 no. Katong pa din nag-Amigos Coffee, di na dahil mo tuktugawak ang plug pole.
2: Wa na, Kuya Angel, mapiko na, mura nag-box, pas ka na lang pinilo.
1: Ay, mata. Karo, sa may experience ni mo, kamusta mang plug pole si mong bana?
2: Wa na mo, musunod din ang plug.
1: Agay! Wao, lagi na lagi. Gusto ni balik o kaisog si Junjun ni Mister?
2: Wala, puribuya din, amigos, kay Kuya Angel, no, kay pakuan dahil sa kuan, no, kanang ang tao nga dili na ba, kanang mukuan na gini ay.
1: Agay! O niya, ikaw kay 48 naman, ubas-ubas ng sapa, sa imong tanaw, ning kuan pa, dagay-day pa.
2: Amo ba bang tanging gamay ko yan diloy?
1: Mahuma naman unta, tayo mo magipakapinan, uy!
2: Tinood mo sana ko yan din?
1: Tinood yan?
2: Tinood, ay, mukuan gidi ay, no?
1: Munsa? Ikaw na may nasayad, munsa man?
2: Natiskog mag-idi ay?
1: Natiskog mag-iad, ay, pag-tiskog ang...
2: Wala, yung barog yung plug pole.
1: Anya, kamusta mang sudlanan, no? Nagayday pa?
2: So berapa mo punong pangkabo?
1: Anoy, ito ara lang ga.
2: Betang.
1: Ha? Sabi mo?
2: Tumpang punak ko ya Ender.
1: Sige na, kaya masikasa ni Mambot niya itong istorya. Dagan kayo, salamat ni Mambot. Sige, ito pangalim mo.
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa dia sa Barangay Puta, Tuburan, Cebu.
2: Oh, matnog among sitio.
1: Ah, matnog. Sige, paabot na lang na naihili na kay Naray mo tawag ni mo. Kaya nga kung mga kauban niya. Ako na, watwata lang tawag, ha?
2: Ah, okay. Sige, Kuya Ender, salamat.
1: Ah, salamat kayo. Nya, kung di kigay sila maabot, maabdan pa sunod tuig. Eh, medyo busy sa mga tawag eh. Paluha pa lang ko na Kuya Ender, huwag man sila naabot din, ha?
2: Ah.
1: Sige, nagkasalamat na nahilin.
2: Daghan pang salamat, Kuya Ender.
1: Sige, diya sa kuano, Matnog, Tuburan, or diya sa Barangay Puta, Tuburan, Cebu. So, nagkasalamat.
0: Yes, wala tayo igong oras. Dagan-dagang salamat nanay, no? Amigos, amigos, coffee na. Arita sa makahatag o kaalibyuhan. Katubagan sa mga balatian. Amigos, coffee, amigos, capsule. Proven, tested, subok na subok na yan. Dagang salamat mga lods. Ako magdugay, no? Kayo unto palas 9 na mayong gabi sa tanan.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, lapot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: now 9:30 p.m. You're still tuned in to DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasunod sa Union Group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnone mo, gawin akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnone. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM.

0: FM 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
2: Kugihan ba?
3: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
4: Kargado!
3: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
3: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
4: Kargado!
3: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
1: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun na nga kong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrkof na put mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. Mayrkof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexio Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexio Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakop, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap, lupot mo.
1: Ukal ang batog ng problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ang sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang hasta nuhon ako kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit nga kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian niyo rin ang sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian niyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung mo akong gigamit. O siyempre, naulian niyo silang duha kung duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
2: Ay, salamat sir.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmayar ko, kapot mo.
1: Ukal ang batod nga problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.

0: trabaho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugha.
1: Rexino Forte!
0: Naapay ka uban nga, amaol, labad sa ulo, o hilana.
1: Rexino Forte!
0: Maunang ang discarte na ko, discarting wisdak na to.
1: Rexino Forte!
2: Mas paspas balat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gawa at lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Ignon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon kong nalilumais kunti yan ba. Nagagali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kong kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

kaming samahan, palakasin at pagtutuwayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay ang itinataas sa inyong dakilang pangalaman.

0: Unsay angay buhaton? Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguruduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-5777-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130. Og sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
1: Start your day on a fantastic

0: 99.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, 74, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Manokto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignonimo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, ikasapaon ko, maglain akong kutokoto. Ngayon, nakauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Saka-bisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, medikaon ko nga nilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisoka ginako ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Nga, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila, ang lain lang kung tukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para ni mo. Mapalit ni mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutan sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadirasan sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga sa awan ni goiter, ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Try na ko, unya try tinuol magid siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Pag hikap niya sa tutunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulon ni mo, hindi niya sakit, hindi niya dulon. Sa hili ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa maayong kalawasan.
0: Living Testimonies.
3: Tatay Lois, Lechon Lechon Bali Ogra Liampo. Nagini bay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4 Tuburan Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban Cebu. Makontak pinaagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa panahon karon, naanda na. Pero may digital tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami inauha.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Manokto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignore mo. Gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga magkabatin ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignore. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. May dadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
8: Ang discarding bisnat, ana.
9: Rexino Forte!
8: Di kaliko, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
9: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: Rexino Forte!
8: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas balat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: Manok and Lepo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas, Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas, Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas, Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang NerveFlex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. NerveFlex capsule atong gamiton. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine. Nga kapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakabulga butiki sa Yungan.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa heat gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa heat gun motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
6: Ang paso kung burns makahatag o sulabihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gi siya ka gulgul sagaran mapaso ka mungulgul gi siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
6: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
5: Living Testimonies.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
9: May sige man jud balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir. Palit sir.
10: Siyempre naayo man jud akong anak. Tu hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao gining himpit nga tayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga bisakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Maura gaya kong dipainom. Pagtapos yung pagsulta, naulian yun yung sakit sa Indian. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luha kong luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka sir?
10: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, daga kay salamat sir.
10: Thank you. Salamat sir.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok o sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
14: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
13: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayra ko, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan. And Roxel Hydro.

0: chloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: And it's starting bisdat, ana.
3: Rexilo 40!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
3: Rexilo 40!
1: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: Rexilo 40!
1: Mau nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexilo 40!
4: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mang DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mang DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Papaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka. Kay ania na ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnone mo. Gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki. May yung imnone. Ipad ko kang Merry Christmas lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali kong inang lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kong kuan, puto-hawan. Kaya, kilab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nanawasawasan ko. Namati ka, rumibasa sila. Ngalain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang pagpong nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramag uri ng sakit.
6: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamao. Labat sa ulo o kilanat.
7: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte.
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabughat.
1: Rexido Forte.
6: Naapay kauban nga, pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte.
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte.
8: Mas paspas banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Start your day on a fantastic note.

0: Set Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapong gili sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang daluhan ng isang high-level gathering ng mga global business leaders sa Singapore.
0: Headlines.
3: Super El Nino puspusang pinaghahandaan ng Department of Energy.
0: Headlines.
3: Halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura at iba pang bahagi ng bansa dahil sa matinding epekto ng El Nino, lumagpas na sa 5.5 billion pesos.
0: Headlines.
3: Impeachment ruling para mapabilis ang presentasyon ng mga bank documents. Welcome sa House Prosecution Panel.
0: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines, idudulog sa Foreign Affairs Department ang mapanganib na pagmaniobra ng mga Chinese fighter jet sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Bajo de Masinloc.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang daluhan ng isang high-level gathering ng mga global business leaders sa Singapore. Ito'y kung saan magkakaroon ng punong ekutibo ng oportunidad na may presenta ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 24th Forbes Global CEO Conference bilang bahagi ng 5-day working visit nito sa Singapore. Sa naturang kumperensya ay magkakaroon ng oportunidad ang punong ekutibo na maipresenta ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Mahigit sa 470 business leaders ng Singapore at iba't ibang mga bansa ang lalahok sa nabanggit na conference na inorganisa ng Economic Development Board sa ilalim ng Ministry of Trade and Industry ng Singapore. Sinasabing magandang pagkakataon din ang okasyon para maipakita ng Pangulo ang investment and economic priorities ng Pilipinas sa mga industriya o larangan na mabilis lumalaki at malaki ang potensyal na kumita o lumikha ng trabaho. Ilan naman sa mga miyembro ng gabinete na kasama sa working visit ng Pangulo sina Finance Secretary Frederick Go, Trade Secretary Maria Cristina Roque at PCO Secretary Dave Gomez. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapatatag ng ugnayan ng Pilipinas at Poland. Ayon sa Pangulo, nakabatay ang ugnayan sa magkatuwang na pagpapahalaga, paggalang sa international law at bukas na komunikasyon. Sa joint press conference, binanggit ng Pangulo ang pagunlad sa defense cooperation kabilang ang pagkuha ng Pilipinas ng S-70 Black Hawk helicopters mula sa Poland.
6: The immediate connection between Poland and the Philippines is the belief in a value system and the respect for international law. Of course, these incursions or attempts to change territorial definitions are unacceptable in both Poland and in the Philippines. And that is why it was when answering the question, the president was very clear that his lines of communication remain open as much as possible. This is exactly the policy that the Philippines is undertaking.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nilagdan din ng Pilipinas at Poland ang Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Nauna na rin napagtibay ang kasunduan sa paglipat ng mga convicted persons o sentenced persons. Inihayag din ng dalawang bansa ang kahandaang simula ng negosasyon para sa isang extradition agreement bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang kooperasyon sa larangan ng seguridad at batas. Samantala, sinabi rin ni Polish President Karol Narocki na kailangang palakasin ang pagtutulungan sa civil at military security, maritime security, disaster response at industriya. Umaasa rin siyang susuportahan ng Pilipinas at ASEAN ang hangarin ng Poland na magkaroon ng permanenteng pwesto sa G20.
7: We are at a time where threats to security or to values in one region does not remain without an impact to what is happening in a different place, in a different region. Therefore, it is so important to build bilateral relations between Poland and the Philippines.
3: Iyon po ang bahagi ng pahayag ni President Karol Narocki ng Republic of Poland.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Super El Nino, puspusang pinaghahandaan ng Department of Energy. Yan ang balitang atid ni Quincy Cahilig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Walang humpay ang mga hakbang na isinasagawa ng Department of Energy bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ito ang tiniyak ni Energy Secretary Sharon Garin sa media conference na bahagi ng 2026 ASEAN Energy Business Forum nitong Martes sa Pasay City. Inaasahan kasing sisipa ang demand sa kuryente sa kasagsagan ng El Nino sa unang bahagi ng 2027 na makakaapekto sa mga planta at presyo ng kuryente, ayon kay Secretary Garin. Kung kaya't sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency, patuloy na sinusuri ng DOE ang lawak na magiging epekto ng El Nino upang matukoy ang mararapat na aksyon. Kasama dito ang maigting na pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko ukol sa tamang pagtitipid ng kuryente. Narito ang pahayag ni Secretary Garin.
9: This will have an impact on our demand. Hotter the climate is, the higher the demand, basically. So this is something we need to prepare and also trying to do our education campaign on energy savings or demand management.
8: Samantala, nakatakdang buksan ngayong Miyerkules ang 44th ASEAN Energy Ministers Meeting sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, kung saan kabilang sa mga pangunahing agenda ang pagtugon sa epekto ng climate change sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Lumagpas na sa 5.5 billion pesos ang tinatayang pinsala sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ayon sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit sa 201,000 na magsasaka at mangingisda ang naapekto ng tagtuyot at nawala ng pangunahing pinagkakakitaan. Pinakamalaki ang pinsala sa Cagayan Valley, sumunod ang Calabarzon, Bicol, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxarjen at Caraga. Patuloy namang namamahagi ng tulong pinansyal ang national government at mga lokal na pamahalaan. Kabilang dito, ang suporta para sa mga alternatibong kabuhayan ng mga apektadong pamilya. Kasabay nito, pinaigding ang pagbabantay sa mga lugar na kapos sa supply ng tubig upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa sektor ng agrikultura at sa mga susunod na ani.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaasahang magiging operational ngayon taon ang 6 water treatment plants para sa karagdagang malinis na tubig para sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, bahagi ito ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino at sa pagbuo ng iba pang mga mapagkukunan ng tubig bukod sa Angatnam. Tatlo sa mga bagong planta ay nasa Cavite, habang tigisa naman sa Pasay, Antipolo at silang ang bahagi ng Laguna Lake. Sa kasalukuyan, mayroon ng 5 water treatment plants mula sa Laguna Lake na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa MWSS, umabot na sa pinakamababang elevation ngayong taon ang Angat Dam mula nang maitayo ito noong 1967. Gayunpaman, naiwasan ang pagkakantala sa supply kahit bumaba ang level nito sa 150 meter.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maagap na ayuda sa mga magsasakat mangingisda mula sa banta ng Very Strong El Nino. Pinanawagan. Yan pong balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Manawagan si Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa pamahalaan na palakasin pa ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda bilang paghahanda sa banta ng Very Strong El Nino na posibleng maranasan sa huling bahagi ng 2026 at magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Jokno, hindi dapat hintayin na maramdaman ng todo yung epekto ng El Nino bago kumilos at dapat iyakin na mayroong sapat na resources sa mga magsasaka at mangingisda. Una nang inanunsyo ng Department of Agriculture na nakakuha ito ng 45 billion pesos na fertilizer assistance para sa mga magsasaka at mangingisda. Gayunman, sinabi ni Jokno na kailangan pang dagdagan yung suporta upang maprotektahan ang kabuhayan, mapanatili yung produksyon ng pagkain at matulungan yung mga apektado ng El Nino na makabangon. Iyan pa ni Jokno na dapat unahin ng sapat na supply ng tubig at gayon din yung agricultural inputs pati na ang financial assistance dahil mas magiging mahirap at magastos ang pagbangon kapag lumala pa ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling naka-heightened alert ang National Capital Region Police Office mula nang itas ito noong September 21. Nilinaw ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco na walang kaugnayan ang heightened alert sa kilos protesta sa Office of the Vice President. Ibinatayaan niya ito sa iba't ibang factor at sa assessment ng Regional Director. Sa ngayon, handang NCRPO sa anumang posibleng sitwasyon. Matatandaang nagsagawa ng kilos protesta ilang grupo sa tanggapan ng Vice President sa Mandaluyong City kahapon.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinayagan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang paggamit sa impeachment trial ng mga record mula sa mga bangko at insurance companies. Ito'y matapos mapatunayan ang pinagmulan, pagkakakilanlan at integridad ng mga ito. Sa ruling ni Escudero, pinuntong direktang isinumite ng mga bangko ang mga records sa impeachment court alinsunod sa mga sabina at hindi dumaan sa sino mang pribadong tagapamagitan o sa iba pang mga interesadong partido. Tiniyak naman na itinala, inimbentaryo, iningatan at kinopya ng clerk of court ang mga dokumento para magamit sa paglilitis. Binigyan din pa ni Escudero na hindi lamang simpleng pag-iingat sa mga record na ang batayan ng korte, kundi ang ligtas, dokumentado at court-supervised na proseso ng pagsusumite ng mga ito. Nilinaw din niya na maaring ituring na orihinal na dokumento ang electronic printout ng mga record basta tama nitong naipakita ang datos. Gayunpaman, sinabi ng presiding officer na hindi nangangahulugan ang ganitong proseso ng authentication na otomatikong totoo o tama ang bawat nakasad sa dokumento. Maaari pa rin anyang questionin ng depensa ang mga record o hilingin ang testimonya ng custodian kung makakapagpakita ito ng partikular na ebidensya ng pandaraya, pagbabago sa dokumento o iba pang mga irregularidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Impeachment ruling para mapabilis ang presentation ng mga bank documents. Welcome sa House Prosecution Panel. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Welcome sa House Prosecution, ang desisyon ng Impeachment Court na pasimplihin ang proseso ng presentasyon ng mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay legal spokesperson at private prosecutor attorney Jay Torosa Jr., malaking tulong ito upang mas maging mabilis at epesyente ang paglalahad ng kanilang ebidensyang pinansyal. Para ngayong araw, araw nasa 11 pa na bank officials mula sa 8 bangko ang haharap sa impeachment court para i-authenticate ang bank records ni Vice President Sara at ni Attorney Manassas Carpio para sa unexplained wealth. Maalalang sa day 34 ng paglilitis, nagdebate ang magkabilang panig hinggil sa pagpapatunay ng mga dokumentong direktang galing sa mga financial institutions. Naging mabagal din ang presentasyon dahil tumanggi ang depensa na mag-stipulate. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpasok ng pera sa pamilya ni Vice President Sara Duterte mula China, tinuturing na national security risk ng Defense Department. Yan pong balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Nagbabala ang Department of National Defense hinggil sa seryosong implikasyon ng pagpasok ng pera mula China patungo sa pamilya ni Vice President Sara Duterte. Ito ay makaraan lumabas sa ulat ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment trial na tumanggap na mahigit 315 na milyong pisong remittances mula China ang kumpanyang Calye 88 na pagmamayari ni Second Gentleman Attorney Mans Carpio. Nabatida na nasabing kumpanya rin mismo ng susupo play ng banana chips sa China mula 2021 hanggang 2024. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., nangangamba siyang posibleng maka-impluensya sa mga opisyal ng bansa ang perang nanggagaling sa mga banyagang bansa na may tuturing na national security risk.
13: Well, kung mapapatunayan talaga to at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga tuntunan ng lalimpansin ito kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa na maring umi-influensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ng law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad aksyonan na ito.
12: Bukod dito, lumalabas din sa ulat ng AMLAC at ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may 150 milyong pisong donasyon ang embahada ng China sa Pilipinas kay Vice President Sara Duterte nung siya'y alkalde pa ng Davao City noong 2019. Una rito, sinabi ni National Security Council na kanilang iniimbestigahan ang usapin lalo't seryoso anya mga naturang impormasyon. Kaugnay nito'y natasan na ni National Security Advisor Secretary Eduardo Oban Jr. ang intelligence kaya hindi ng investigative agencies na makipag-ugnayan sa mga iba pang ahensya upang ma-assess ang implikasyon ng mga naturang transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kapag wala ka ng mahanap na pandepensa, wala na talagang mangyayari kundi ang magturo na lang ng iba. Itong pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa Monoy Malacanang ang nasa likod ng lahat ng aligasyon at akusasyon sa kanya. Ayon kay Castro, dapat tandaan na may na balitang may mga pondo na Monoy naibigay sa Vice Presidente at sa asawa nito, subalit wala namang ebidensyang may pakita na wala silang natanggap. Sinabi ng Palace Press Officer na kung may natanggap mano-manong Vice Presidente at asawa nito, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito at hindi ang administrasyon ang nagpasasa sa di umano'y tinanggap nila.
14: Siguro yun talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang ng iba. Kung may natanggap man silang pera, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito. Hindi ang kasalukuyang administrasyon ang nagpasasa sa mga pondong di umanong tinanggap nila. Sa kanila ito itinuturong na ibigay. Hindi kayang ibenta ng Pangulo ang bansa sa dayuhan. Isa itong karumal-dumal na gawain.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Idudulog ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Foreign Affairs ang mapanganib na pagmaniobra ng mga Chinese fighter jets sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Bao de Masinloc noong Sabado, Oktubre 3. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na isumitin na nilang mga kaukulang dokumento at detalye ng insidente sa DFA para sa nararapat na diplomatic action. Nabatid na nangyaring insidente habang nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight ang C-208 aircraft ng Philippine Air Force. Ito'y kung saan nagsagawa ng dangerous maneuver ang isang J-16 fighter jet ng China nang lumapit ito ng nasa 100 meters. Dumaan pa raw ito sa harapan ng aircraft ng Pilipinas para ilagay ito sa jet wash at tamaan ng turbulence. Dalawang J-16 military aircraft ang sangkot sa insidente na posibleng nagmula sa Hainan, China. Tinawag ni Trinidad na mapanganib at unprofessional ang naturang aksyon, pero hindi anya natinag ang mga piloto at ligtas silang nakabalik sa base matapos ang misyon. Tiniyak naman ng AFP na patuloy itong kikilos ng profesional at alinsunod sa batas at sa rules of engagement.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Pilipinas, i-host ang ASEAN Conference on Women, Peace and Security. Narito ang report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
16: Pangunahan ng Pilipinas ang ASEAN Conference on Women, Peace and Security o WPS na gaganapin hanggang sa Oktubre 8 sa Pasay City. Bahagi ito ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026 na layuning palakasin ang pagtutulungan ng mga bansang kasapi sa pagtataguyod ng papel ng kababaihan sa kapayapaan at seguridad. Pinapangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU at Philippine Commission on Women o PCW ang pag-host ng nasabing kumperensya. Inaasahan magiging tampok sa mga talakayan ang pagpapalakas ng regional cooperation, paglalapat ng mga programa sa WPS sa mga lokal na komunidad at pagbabahagi na mga karanasan sa peace building. Kasama sa mga kalahok ang mga kinatawan ng ASEAN member states, civil society, women peace builders, development partners at mga institusyong pang-edukasyon. Inaasahang bubuo ang mga kalahok ng mga rekomendasyon para palakasin ang pagpapatupad ng women peace and security agenda sa buong ASEAN. Isusumite naman ang mga rekomendasyon ito sa mga opisyal ng ASEAN para sa kanilang pagtalakay sa darating na summit sa Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nagnanais bumiyahe sa ilang lugar sa Africa at Middle East na patuloy na nakakaranas ng kaguluhan at banta sa seguridad. Kabilang dito ang Northern Ethiopia, partikular ang Tigray, Amhara, Afar at Benishangi Gamos na nanatiling magulo at pabago-bagong sitwasyon sa seguridad sa nasabing mga lugar. Nagbabala rin ang DFA sa pagpunta sa North Kivu, South Kivu at Ituri sa Democratic Republic of Congo dahil sa patuloy na armadong labanan at paglikas ng mga sibilyan.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Samantala, kasama rin sa mga lugar na patuloy na nakakaranas ng matinding gaguluhan ang Sudan at Yemen. Sa Sudan, nagpapatuloy ang labanan ng Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces nananatili na rin mataas ang banta sa Yemen dahil sa mga armadong sagupaan, missile at drone attacks at iba pang insidente. Sa Syria, nagpapatuloy naman ang armadong sagupaan, terorismo, kidnapping, criminal violence at iba pang banta sa seguridad. Pinapayuhan ng mga Pilipino na maging maingat at suriin ang mga travel advisory ng DFA bago umiyahe sa mga nabanggit na lugar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagrepaso sa Ombudsman Act, welcome kay Ombudsman Crispin Remulla. Naritong report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Mukha si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagrepaso ng Ombudsman Act of 1989 para mapalakas ang anti-corruption efforts sa pamahalaan. Kasunod ito ng pagtalakay sa Senado ng Senate Bill 2394 ang proposed Ombudsman Anti-Corruption Law Enforcement Powers Act. Ayon kay Ombudsman Remulla, handang makipagtulungan ng kanilang tanggapan sa Kongreso para repasuhin ang mga umiiral na polisiya at mapubuti ang pananagutan sa gobyerno. Sa pagdinig ay tinukoy ang layo ng panukala na amyendahan ang Section 15 ng RA 6770 at tugunan ng mga enforcement gaps sa anti-corruption investigation at pagpapatupad ng mga legal na utos at direktiba ng Ombudsman, kabilang sa mga tinalakay ng mga mekanismo para sa search, arrest at contempt na dapat sumunod sa mga itinatakda ng konstitusyon at batas. Ayon naman sa Ombudsman, bagamat malawak ang investigative authority nito, limitado ang pagpatupad ng mandato dahil sa kakulangan ng kaukulang enforcement mechanisms. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Flood inlet sa Espanya Boulevard sa Maynila, mas malaki na ayon sa Department of Public Works and Highways. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Triple na ang laki ng apat na drainage inlet sa kanto ng Espanya Boulevard at M. De La Fuente Street sa lungsod ng Maynila matapos itong palaparin mula sa dating 0.5 meters hanggang 1.5 meters. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, layo nitong mapabilis ang daloy ng tubig at mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar lalo na tuwing malakas ang ulan. Patuloy din ang pagpapalapad ng 16 pang lumang inlet sa paligid. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na ayusin at palakasin ang mga drainage at inlet sa mga pangunahing lansangan at flood-prone areas sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbawas sa paggamit ng single-use plastics, sinusulong ng bayan ng Santa Fe sa Bantayan Island, Cebu. Narito ang report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Kaugnay ng pagbubukas ng kauna-unahang Blue Dot Store sa bayan ng Santa Fe sa isla ng Bantayan sa Cebu, target ng lokal na pamahalaan na magbukas pa ng mas maraming katulad na tindahan upang muling mapanumbalik ang kultura ng refill and reuse sa pamimili.

0: Project ng Eco-Waste Coalition, katuwang ang ImpactBlue.org. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita sa Ibayang Dagat, U.S. President Donald Trump pinapurbahan ang pagbitay sa dating Army psychiatrist na sangkot sa 2009 Fort Hood shooting. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Inaprobahan ni United States President Donald Trump ang pagbitay sa dating Army psychiatrist na sangkot sa karumaldumal na pamamaril sa Fort Hood, Texas noong 2009. Ayon kay Pentagon spokesperson Sean Parnell, sinang-ayunan ni Trump ang rekomendasyon ni Defense Secretary Pete Hegseth na bitayin si dating Army psychiatrist ni Dal Hassan sa pamamagitan ng firing squad. Anya ang United States Army ang magdedetermina kung kailan at saan isasagawa ang bitay. 2013 nang ibinaba ng military jury ang parusang kamatayan laban kay Hassan buwat sa 45 counts ng premeditated murder at attempted murder. Nag-ugat ito sa kanyang walang habas na pamamaril sa Fort Hood, Texas na siyang ikinasawi ng 13 individual at ikinasugat ng 32. Bibihira ang military execution sa Estados Unidos at ang kaso ni Hassan ang inaasahang magiging kauna-unahan magmula noong 1961. Ang firing squad ay isa lamang sa mga federal capital punishment na inaprobahan ng Administrasyong Trump. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: PBA 50th Season Governors Cup muling magbabalik ngayong hapon sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Matapos ang halos 2-month break, magbabalik ang PBA 50th Season Governors Cup Elimination Round ngayong hapon sa Ninoy Aquino Stadium. Nagkaroon ng break ang liga matapos magbigay daan sa FIBA Basketball World Cup at Asian Games 2026. Mamayang 5:15 PM, una maghaharap ang NLEX Road Warriors kontra sa Macau Giant Pandas. Nasa 7-2 ang record ng NLEX, samantalang 2-6 naman ang Giant Pandas sa Group A. Magsisilbing 7:30 PM nightcap naman ang tapat ng Terra Firma Jeep at TNT Tropang 5G. 4-4 ang kartada ng TNT na reigning champions ng torneo. Samantalang 3-5 naman ang Jeep heading into tonight's game. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities

0: sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: i net. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na may kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy pong ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 40 million pesos na halaga ng emergency cash transfer pinagkaloob ng DSWD sa mga magsasakang apektado ng El Nino sa Isabela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao. Narito ang report ni April Racho.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: April.
6: Sinaklolohan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang halos 8,000 rice farmers sa lalawigan ng Isabela na naapektuhan ng nararanasang El Nino sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program ng ahensya. Umabot sa mahigit 41.6 million pesos ang naipamahaging cash assistance sa mga magsasaka ng palay sa halos isang buwang payout sa 24 na local government unit. Bawat kwalipikadong rice farmer tumanggap ng 5,250 pesos bilang tulong sa kanilang pangunahing pangangailangan matapos maapektuhan ng El Nino ang kanilang kabuhayan at produksyon. Ang pagsaklolo ay kasunod ng naging deklarasyon ng State of Calamity sa buong Isabela dahil sa malawakang epekto ng matinding init ng panahon sa sektor ng agrikultura. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa mga listahang isinumiti at na-validate ng mga City at Municipal Agriculture Office. Ang ECT ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang agarang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at iba pang krisis. Sa atas na rin ni Secretary Rex Gatchalian mula sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Lalawigan ng Pangasinan, pinaigting ang tulong sa sektor ng agrikultura bilang paghahanda naman sa epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito report ni Ricky Casipit.
3: Radyo Pilipinas, report.
5: Ricky.
7: Pinalalakas ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ang sektor ng agrikultura bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sa panayam kay Pangasinan Governor Ramon V. Guico III, kabilang sa mga hakbang ng lalawigan ang umiiral na corporate farming program na naglalayong mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang ani sa pamamagitan ng farm consolidation, mahusay na paggamit ng production inputs at farm machinery at pag-aangkop ng mga teknolohiya sa pagsasaka. Ayon kay Guico, maring maapektuhan ng hamon ng supply ng tubig ang produksyon ng agrikultura, kaya mahalaga ang maagap na koordinasyon sa mga kaugnay na ahensya. Binigyang diin ng gobernador ang kahalagahan ng pagkikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration o NIA upang matiyak ang pagpapatubad at pagpapaunlad ng mga proyektong patubig na makakatulong sa mga magsasaka. Tiniyak naman ni Guico na sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Council at Corporate Farming Program, layo ng pamahalang palalawigan na matiyak ang agarang paghatid ng kinakailangang tulong sa mga magsasaka sakaling maapektuhan ng El Nino ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Dole at the Department of Agriculture na bahagi ng mayigit sa 4 na milyong pisong halaga ng Agri-Tupad Assistance sa lalawigan ng Sorsogon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
3: Radyo Pilipinas, report.
5: Diana.
8: Aabot sa 3,603,600 pesos na tulong pinansyal ang hatid sa mga benepisyaryo sa Sorsogon sa ilalim ng pinagsanib na programang Agri-Tupad Beyond Emergency Employment ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol at Department of Agriculture o DA Bicol. Ayon sa DOLE Bicol, nasa 88 tupad workers ang saklaw ng programa mula Hunyo hanggang Oktobre 2026 bilang tugon sa pangangailangan para sa agarang trabaho habang isinusulong ang agricultural sustainability sa lalawigan. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o tupad ng DOLE, ang mga benepisyaryo ay tinalaga sa 90 araw na proyekto sa mga DA Dairy Farm sa Sorsogon City na may 455 pesos na daily wage. Binigyang diin ni DOLE Bicol Regional Director Geraldine M. Panlilio na bukod sa pagbibigay ng pansamantalang trabaho, layunin ng Agri-Tupad na mabigyan ang mga benepisyaryo ng aktual na karanasan sa operasyon ng mga sakahan. Ayon kay Panlilio, nakatutulong ang programa upang magkaroon ng mga manggagawa ng praktikal na kaalaman at kasanayan sa agrikultura at livestock production na maaari nilang magamit sa paghahanap buhay maging matapos ang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mahigit sa 30 kabahayan na sunog sa Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito report ni Jillian Faye Ibanez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Jillian.
9: Tinupok ng sunog ang 36 na kabahayan sa Bonifacio Street, Barangay Masipag, Puerto Princesa City, Palawan. Ayon kay SFO1 Paulo Lumanan, Chief ng Public Information Unit ng CTBFP, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang silid sa Batalya Residence dakong alas 7:26 ng gabi kamakalwa. Anya ay rumesponde ang BFP, Philippine Navy, Air Force, Coast Guard, CDRRMO at iba pang pribadong fire brigade upang apulahin ang apoy sa komunidad. Naapektuhan ng insidente ang 53 pamilya at 177 individual habang 29 na bahay ang totally burned at 7 ang bahagyang napinsala. Nagtamo naman ng mga sugat at pilay sa paa ang 63 taong gulang na si Ginoong Arsenio Josefino Batul matapos mahulog mula sa mataas na lugar. Tinatayang umaabot sa 4.2 million pesos ang pinsala habang patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Naghatid ang pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa ng 150 kilos na bigas at halos 200 mga delatang pagkain sa mga residenteng naapektuhan ng sunog sa lungsod ng Puerto Princesa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: LTFRB sa Region 7 nagsagawa ng final payout para sa mga unclaimed fuel subsidy sa lalawigan ng Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Angeli Tahapal.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Angeli.
8: Muling binigyan ng pagkakataon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng fuel subsidy program na hindi pa nakakuha ng kanilang financial subsidy. Halos 500 mga traditional public utility jeepneys at TNVS beneficiaries mula sa Cebu at Bohol ang nakakuha ng kanilang fuel subsidy sa isinagawang final payout ng LTFRB 7. Ang final payout schedule na itinakda noong Lunes ay para sa mga natukoy na benepisyaryo na bigong makakuha ng kanilang fuel subsidy sa mga una ng itinakdang schedule. Ang mga benepisyaryo na sa lalawigan ng Bohol ay hindi na kailangang lumuwas ng Cebu dahil ang team na ng LTFRB 7 ang pumunta sa kanila upang maihatid ang tulong pinansyal. Bahagi ito ng commitment ng LTFRB na gawing accessible ang mga programa ng pamahalaan at maging responsive sa pangangailangan ng transportation sector lalo na ngayong panahon na mataas ang presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Police Regional Office sa Eastern Visayas pinaiding ang kanilang Safe Eastern Visayas Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Ria Mikate.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Ria.
10: Naobserbahan ang mas maayos na komunikasyon sa pagitan ng pulisya at mamamayan sa pagitan ng Safe Eastern Visayas Program ng Police Regional Office Eastern Visayas sa panayam ng Radyo Pilipinas kay 2nd Southern Leyte Police Mobile Force Company Force Commander Police Lieutenant Colonel Julius Clark Presco Macariola IV sa programang Oras sa Panglawas. Inihayag nito na ang Safe ay nangagahulugang seen, appreciated, felt an extraordinary police service. Hinihikayat anya sa programa ang mga pulis na hindi lamang magpakita ng presensya sa publiko kundi aktibong makipag-ugnayan sa komunidad. Sa pamamagitan ng regular at overlapping checkpoints, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga pulis na lumapit at makipag-usap sa mga mamamayan upang direktang marinig ang kanilang mga concern tungkol sa public safety. Ayon kay Macariola, hindi na kailangang hintayin ng pulisya ng publiko ang lumapit dahil ang mga pulis mismo ang lumalapit sa komunidad. Sa ganitong paraan, higit na napapalakas ang komunikasyon, pagkakaunawaan at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa mas ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Grass fire muling naitala sa Tandag City, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Darito ang report ni Raymond Daplaya.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Raymond.
19: Muli na naman nakapagtala ng isa pang insidente ng grass fire ang lungsod ng Tandag dito sa lalawigan ng Surigao del Sur. Nangyari ito kamakailan lang sa Purok Maganda 2, Barangay Rosario, sakop nitong lungsod. Agad naman itong narespondihan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Tandag City Fire Station, na kung saan ay dalidaling nagsagawa ng paunang pagsusuri sa sitwasyon upang malaman ang laki ng sunog at tukoy ang posibleng mga panganib na magkakapekto sa mga ari-arian, istruktura at sa seguridad ng mga residente dahil ang grass fire ay mabilis kumalat, lalo na sa mainit at tuyong kapaligiran ngayong panahon ng El Nino. Kinakailangan ang agad na pagpapatay ng sunog upang ito ay mapigilan at hindi na kumalat pa. Kaugnay nito, ang Tandag City Fire Station ay patuloy sa pagpapaalala sa publiko na manatiling mapagbantay at ugaliin ang mga tamang hakbang sa pag-iwas sa sunog, lalo na sa panahon ng mataas na init at tuyong panahon. Pinayuhan din ito ang lahat na iwasan ang pagsunog ng damo o mga tuyong halaman sapagkat isa ito sa mga pangunahing sani ng grass fire. Matatandaan na nito nakalipas na buwan, dalawang insidente rin ng grass fire ang naitala sa lungsod, isa sa barangay Tilahi habang ang isa ay sa barangay Awasyan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
3: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
5: Cagayan de Oro revenue, mas mataas sa national benchmark ayon sa World Bank. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Darito ang report ni Ryan Carbon.
18: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
5: report. Ryan.
20: Ayon sa isang regional economic policy forum na ginanap sa Xavier Ateneo, ang Cagayan de Oro City lang ang tanging highly urbanized city sa Mindanao na humigit sa national revenue benchmark sa labas ng Metro Manila. Dumalo ang mga opisyal ng City Hall kasama ang mga kinatawan ng World Bank Philippines, DepDev Region 10 at Xavier Science Foundation sa regional launch ng policy forum na ginanap sa Xavier Ateneo. Binigyang diin sa forum ang ulat ng World Bank na pinamagatang Building the Filipino Middle Class Toward the Resilient Futures and Poverty Eradication. Binanggit sa ulat ang poverty reduction status ng Northern Mindanao, kabilang ang Cagayan de Oro na namukod tangi sa local revenue na nagkakahalaga ng 3,389 pesos bawat tao. Higit ito sa average na 3,114 pesos na nakukulekta ng ibang mga highly urbanized city sa buong bansa sa labas ng NCR. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, October 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide,
16: Nationwide.
21: We know you.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
23: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
24: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
23: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
25: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
26: Ampalaya!
27: Ampalaya!
26: Kumakain kayo, ampalaya!
23: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
2: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
26: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyerkules, ngayon ay October 7, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, ano man ang inyong pinagkakabalan this morning, do keep us company until 8 AM. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz. At napapanood naman din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Miyerkules, Miyerkules ha! Siyempre, may number coding ngayon ha. Ito ho mga kaibigan ang ating traffic update direkta mula naman sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning.
7: Good morning po Sir Alan Alianaye at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ito po ang lagay ng traffic ngayong umaga. Unahin po natin ang EDSA southbound mula North EDSA. North EDSA po natin, southbound lane, papunta po ng Kamuning. Medyo maluwag pa po ang ground din ang trapiko natin. After naman po niya, may flyover, pababa po ng Kamuning. Pakaranas na po tayo ng heavy traffic hanggang makarating na po tayo ng EDSA, Monte Dipidad, Cubao area, Pito Aton. Hanggang pagbaba po ng Main Avenue at hanggang pakyat po ng Santolom flyover, moderate, heavy na po tayo. Ito po ay tuloy-tuloy hanggang makarating po tayo ng EDSA Connecticut. Hanggang pakyat po ng EDSA split ng Ortigas. Ito naman po noon, makakaranas po tayo ng kalting ganda ng daloy ng trafiko hanggang makarating po tayo ng Show Boulevard. Moderate to heavy naman po tayo. Makakaranas po tayo ng moderate to heavy Show Boulevard. At ito naman po noon, hanggang makarating po ng Guadalupe, maluwag po tayo. At ito po ay moderate to heavy na po, wala sa Rockwell Drive ng Buendia hanggang makarating po tayo ng Magallanes Flyover. Ito po ay luluwag hanggang makarating po tayo ng Evangelista. Ito naman po nun, tramo, makakaralas po tayo ng moderate to heavy na po tayo. After, hanggang makarating po tayo ng EDSA. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. FB Harrison po natin, malawag pa po tayo hanggang makarating po tayo ng C. Zamora. After naman po na, makakaranas po rin po tayo ng malawag na daloy ng trafiko hanggang Magallanes. At ito po ay bibigat sa northbound ng Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Pioneer. After naman po na, medyo lulog na po tayo. At babalik na po ulit tayo ng heavy traffic mula ng Mega Mall. Light traffic naman po tayo papunta ng People's Power Monument. At ito po ay masusundan na po ulit ng moderate to heavy hanggang makarating po ng gate rin ng Camp Aguinaldo, packet po na Santolan Flyover. After naman po noon, makakaranas tayo ng konting bilis ang daloy trafiko at bibigat na ulit ang packet ng Pituason. After ng Pituason po, luluwag na po tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Q-Mart hanggang mapupunta na po ng SM EDSA. Ngayong araw po ay meron po tayong tinatawag na number coding at bawal po tayong lumabas sa alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na may plakang 5 at 6. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po tayo magatubiling tumawag sa hotline 136 mula po sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning.
5: Thank you, Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Ay, ito ho, eGovPH Caravan. Lilibot sa iba't ibang panig ng bansa ngayong buwan ng Oktubre.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa. Mary!
8: Tuloy-tuloy na mag-iikot ang eGovPH team sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong Oktubre para mas mailapit sa mga komunidad ang eGovPH app at iba't ibang digital government services nito. Ayon sa DICT, layo ng caravan na magbigay ng impormasyon at gabay tungkol sa mga feature ng app at kung paano ito magagamit para mas madaling ma-access ang mga serbisyo ng gobyerno gamit lamang ang cellphone. Ngayong araw, kabilang sa mga pupuntahan ng eGovPH caravan ang Tibanga Gymnasium sa Iligan City para sa Region 10, Mandurao sa Iloilo City para sa Region 6 at ang Bawang North Central School sa La Union para naman sa Region 1. Hinihikayat ang publiko na bisitahin ang caravan, magtanong at alamin kung paano magagamit ang eGovPH app para mas mapadali ang pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Thank you so much, Marian Bastasa. 12 minutes na makalipas ang 7 AM, maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration. Ha? Dahil nga po dito sa El Nino, ng kategori ay strong patungo na sa very strong. Ayan, makikibalita tayo sa NIA. Ha? Sa mga hakbang na kanilang sinasagawa para matiyak na magiging maayos pa rin ang irrigation system in anticipation sa mga posibleng epekto po ng very strong El Nino. Uy, meron na rin hong higit na pagpapalawak ng tinatawag ng mga solar-powered pumps sa mga irrigation system. Pag-uusapan po natin yan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
13: The Philippines is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 17 minutes. Makalipas po ang 7 AM. At ngayon, makikipag-ugnayan naman tayo sa National Irrigation Administration o NIA. Makakausap natin ang administrator ng NIA, si Engineer Eddie Gillian. Sir, magandang umaga po. Admin
16: Hello,
5: Eddie.
16: Yeah, magandang umaga po. Good morning.
5: Yes, sir. Good morning. Una, sir, makikihingi lang kami ng update from your end sa NIA, of course, kaugnay ng inyong mga paghanda. Dito po sa unti-unti ng nararamdaman na epekto ng El Nino patungo ng strong El Nino. Engineer Gillian, sir.
16: Yes sir, ang NIA po ngayon ay nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya, no? DA, DSWD, DOLE, para po sa whole of government approach na gusto ng ating presidente.
5: Opo.
16: Para po harapin itong strong El Nino na tinatawag ng PAGASA, no? So gumagawa po kami ng El Nino dashboard para ho pinpointed yung specific po na gagawin sa iba't ibang area.
5: Okay. Naalala ko noon na nagkukwentuhan din tayo tungkol sa mga weather forecasting. We understand na sa panig ng NIA, base doon sa inyong nabanggit din, ay minamaximize ninyong paggamit ng artificial intelligence sa pag-determine kung anong magiging mga weather patterns. So ito po ay magiging applicable din kung sakaling titindi ang temperatura in most parts of the country, Administrator Gillian, sir?
16: Yes, sir. Actually, hindi lang dyan natin nagagamit yung AI capabilities ng NIA, no? Pati
5: Opo.
16: Itong sa soil health and plant health. May real-time monitoring po ang NIA dyan. So, nakakapag-advise po tayo sa mga farmers natin kung ano po ang dapat gawin. But pagdating ho rito sa weather system, ay makakatulong din po ito ng malaki, ano? But on the lighter note, sir, yung mga dams po natin malalaki ay puno po lahat yan. So ang main concern po ng NIA ay yung mga diversion dams lamang. Alam naman natin pagka sa mga ilog, wala namang impoundment na malalaki upstream.
5: Opo.
16: Kapagka diversion dam lang, yun po yung talagang tinututukan po ng NIA sa ating ano, sa ating operation.
5: Ayun. Balikan ko ng konti yung nabanggit mo, Administrator Gillian, sir. Dahil dito sa nagdaang mga pag-ulan, ang mga dams natin, mga major dams natin ay magandang water level, puno. At kumbaga, ito ay magandang sitwasyon, bahagi ng preparasyon dito sa El Nino, sir.
16: Totoo po yan, ano, nagamit din natin yung ating weather forecasting dyan, ano, kaya noong mga sunod-sunod na monsoon, na-maximize po natin ang tubig ng dam, hindi po kami nagre-release ng ating tubig, hindi kami nagbubukas ng gates kasi, komportable kami at nakikita namin yung dumarating na volume ng tubig sa ating catchment area. Kaya ho ngayon, puno lahat ho yung dams natin. Nung nakaraang El Nino yung 23-24,
5: yes,
16: yung pantabangan halos kalahati lang noon eh.
5: Mm-hmm.
16: Pero ngayon, puno ho talaga sila. So noong 2024, ang vulnerable area natin noon was at 50,000 hectares dito po sa pantabangan area, no? Eh ngayon ho, puno yung mga dam natin eh. Kaya malakas po ang loob namin sa NIA. Tataas talaga yung production natin ngayon doon sa mga may reservoir type dams.
5: Mm-hmm. Okay. And of course, yung pagpapalawak pa ng paggamit ng mga solar-powered irrigation pumps natin, admin, sa aspetong yan, makikihingi din po kami ng update, sir.
16: Ah, totoo yan, ano? In fact, ayun po, around 3,000 units na po ang na-install ng NIA mula noong 2022. Kaya malaking bagay po ito eh. Isipin nyo po, may mga malalaking areas din kami na nalagyan ng mga solar pump irrigation projects, no? Na wala noong nakaraang El Nino katulad sa may Visayas area.
5: Opo.
16: Eh doon, ilan na ho ito, sa Camarines Sur pa lang. Maraming electric solar pumps ang nilagay natin doon, no? So malaking bagay po talaga ito.
5: Okay. At so nakikita niyo na rin ba, Administrator Gillian, sir, na ito talagang paggamit ng solar power ay magiging mas malawak sa darating na panahon, dahil nga siyempre ang pangulo binabanggit na kumuha tayo ng mga alternative na energy sources para mabawasan din ang dependence natin as a country sa fossil-based fuel, sir.
16: Totoo po yan, ano? Bukod na sa mas mabilis naming gawin ito, malayong mas mura pa ang gagastusin ng gobyerno per hectare compared doon sa regular dams, ano? Kasi yung regular dams, sa 1.6 million pesos per hectare yan, eh. Pero ito, 1.6 million minimum yun, ha? Pataas pa po yung cost ng per hectare yan.
5: Opo.
16: Pero ito po, Ang average namin dito, nasa 280,000 pesos per hectare. Yung mga sobrang komplikado na, umabot naman ng 800, 700,000. Pero kaya, you know, kalahati ang ginagastos natin sa mga system na ito at madali pong mapakinabangan ng ating mga kababayan. At ang maganda dito, talagang magagandang klase rin ang nilalagay ng NEA ng mga solar pump irrigation projects. Ganoon pa man po, okay. May mga long-term solutions din tayo. Marami, yes, rin pinapagawa ang Pangulo ngayon na yung mga big dams, ano? Para pang long-term solution naman po ito. Dahil alam niyo naman, pag solar pump, wala ka nang gagamiting diesel and kuryente.
5: Mm-hmm.
16: Ganon din po sa high dams, no? Kasi gravity lang po yung ang pag-deliver natin ng tubig dito. Bukod doon, nakakapag-produce ka pa ng kuryente through yung hydropower.
5: Ayun, yung hydropower na inyong binabanggit. Kumbaga, dalawang approach ang pangunahing benepisyo rito, no? Yung aspeto ng patubig at yung aspeto ng pag-create ng power o kuryente, admin sir, ano ha?
16: Ganon din po yung solar pump irrigation projects natin dahil po ang design ng NEA ay 200% solar to load ratio. So kahit na nagpapampo tayo ng tubig sa ating mga solar pump irrigation projects ay pwede rin mag-supply ng kuryente yan. So tinitignan din ng NEA kung paano natin, you know, may share o may benta sa grid yung excess na production ng NEA. Kasi since 2022, may 100 megawatts na po kami na ipatayo na solar pump irrigation projects nationwide. So,
5: may sumobra pa.
16: Malaking income sa NEA yan.
5: Ayun. Ika nga, yung kuryente ay sumobra pa dun sa target na gagamitin lamang para sa irrigasyon, sir.
16: Ganun po talaga ang design ng NEA kasi tandaan ho natin, hindi ho under yung solar pump irrigation kapag hindi ho tama yung wattage na natin ng ano eh, ng pump, di ba? Kaya dinadamihan na ho natin ng panel para kahit alas 7 pa lang ng umaga at padilim na, you know, pababa na yung araw, nakakapag-pump pa rin po tayo. Mas mahaba po yung pumping hours ng ating mga solar pump irrigation projects.
5: Opo. Yung aspeto naman po ng pakikipagtulungan din at koordinasyon with the various farmers organizations natin. Kanina nabanggit nyo, isa sa mga katuwang nyo ang Department of Agriculture. Of course, sila naman po ay napaparatingan natin ang kaukulang mga impormasyon at paalala kung paano makakapagtulong-tulong sa pagtitipid at tamang paggamit ng tubig o sa mga patubig nila sa kanilang mga taniman, administrator, sir.
16: Yes, tama po yan. Kasi ang, alam mo po, ang NEA, very unique po ang system, ang water management system ng NEA. In fact, malayo pa po ang pag-release namin ng tubig. Nagsasagawa ang NEA ng tinatawag po na system management conference, no? Kasama dyan ang lahat ng stakeholders, meaning yung Irrigators Association natin, Municipal Agriculturist, DA. So lahat po ng stakeholders kasama dyan. At sinasabi po ng NEA dyan kung kailan magre-release ng tubig, gaano kadami yung mapatubigan. At base po doon sa schedule ng NEA, doon po gumagawa ng pagpaplano po ng lahat ng sectors kung paano makakapagtulungan.
5: Ayun, okay. And base sa monitoring po na inyong tanggapan, wala pa namang, may mga reports na ba, limbawa, na nakakarating sa inyong tanggapan na, sir, dito sa area namin, nakakaramdam kami, let's say, ng pagbaba ng volume ng patubig sa mga taniman. Wala namang mga ganun sa kasalukuyan, sir.
16: Meron na, sir, ano po, at ang wala lang, ang pero ang kagandahan lang, ulitin ko po, ay puno yung mga high dams natin. So yung 25% ng production area ng NEA, nakasecure na kagad, no? So yung remaining areas, may mga report po sa atin, pero ang bilin ko po sa field, proactive dapat kami. Isang buwan bago dumating ang problema, dapat alam ng NEA yan. Yun po yung ginagawa ng NEA ngayon, kaya tayo gumagawa ng tinatawag naming El Nino Dashboard para precise po yung ayaw namin na sinasabi na mataas ang tubig ng dam. Hindi dapat ganoon ang reporting. Eh.
5: Yes.
16: Dapat ang reporting, ilan ba ang mapatubigan, ilan yung hindi, asan yung vulnerable.
5: Mm-hmm.
16: Ito yung mga kailangan natin na mga paghahanda. Ganoon. Para preposition kagad kung nasaan, yes, yung mga pumping natin. Yung mga diesel pumps kasi kailangan pa rin namin mag-field ng mga diesel pumps no, for augmentation para sa preposition po tayo.
5: Ayan, okay. Well, Administrator Gillian, sir, in closing, mensahe, message of assurance po mula sa ating National Irrigation Administration para sa ating mga magsasaka. Ika nga na ang mga farmlands ay sakop ng napapatubigan ng NIA. Please go ahead, sir.
16: Well, ang pinakamabisa po talaga na panlaban natin sa El Nino ay yung maaga po na paghahanda, no po. So makipag-ugnayan po tayo sa ating mga irrigators association, sa IDOs natin sa NIA, sa Municipal Agriculturist at sa DA, ano po. At pagdating naman po sa suporta ng gobyerno ay talaga pong matindi ang utos ng presidente sa amin. Yung gusto niya yung multi-government approach, ano? Whole of government approach, yun po yung gusto niya para po mas maramdaman ng ating mga magsasaka ang mas malaking tulong ng gobyerno sa kanila.
5: Opo. Engineer, yes sir, Administrator, salamat po naman namin for the updates mula sa National Irrigation Administration, sir.
16: Just thank you na po. Thank you.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Engineer Eddie Gillian, ang Administrator ng National Irrigation Administration, NIA.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 29 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa OCD Mayamaya, Office of Civil Defense. Ha? Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
18: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
19: Maging brain gain tayo ngayon, imbest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon

0: proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Dahil sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes na makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Uy, baka kausap natin ang spokesperson po ng OCD. Uy, welcome back, sir. At congrats, ha, si Sir Juni Castillo, ang spokesperson po ng OCD. Good morning, sir.
6: Maraming salamat, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
5: Yes, sir. Well, una, hingi kami ng mga detalye tungkol po rito sa IRR, Implementing Rules and Regulations, para po dito sa deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Ayan, meron hong batas na earlier ay naipasa na tungkol dyan. And ngayon ay officially naipalabas na ng NDRRMC, OCD, itong mga implementing rules and regulations tungkol dito. Sir Juni, please.
6: Tama, Sir Alan. Ano? Meron na tayo ng implementing rules and regulations noong Declaration of State of Imminent Disaster Act. O, ito yung RA 12287. No? Ibig sabihin po nito, no? Yung pamahalaan, ito po ay nagbibigay ng mga mekanismo para doon sa mga anticipatory actions, kung tawagin. Ito po yung mga, para makakilos tayo, no, bago pa mangyari, lumala yung inaasahang disaster. So, sa pamagitan po ng mga anticipatory actions, batay po sa forecast, no, at ganun din doon sa mga pre-disaster risk assessment, no, ay makakapagsagawa tayo nitong mga anticipatory actions o mga paghahanda, no, para maiwasan po, no, o mabawasan man yung mga pinsala sa ari-arian at sa kabuhayan at siyempre mahalaga po sa buhay.
5: Okay, para na rin sa mas malinaw na impormasyon para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Pag sinabi pong State of Imminent Disaster, yan, ano po ang ibig sabihin nito base doon sa nasusulat sa batas na yan, sir?
6: Opo, dito po sa Declaration of State of Imminent Disaster, ibig sabihin po, no, bago pa man po, no, mangyari yung mga kalamidad, kapag ka nakikita na natin na maari pong magkaroon nung kalamidad, no, sa mga lugar, no, mm-hmm, iba't ibang mga kung anumang mga hazards, no, maari pong magdeklara ang mga lokal na pamahalaan sa rekomendasyon na rin po ng regional na DRRM Council nito pong State of Imminent Disaster. Ibig pong sabihin, yung mga pre-identified po, no, na mga anticipatory actions, mm-hmm, o mga dapat gawin bago pa man tumama ang anumang hazards o kalamidad, no, ay maari na pong gawin, mapondohan, at saka para po, no, para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Ang example po nito, Sir Alan, ano, halimbawa, kapag merong bagyo, no, hindi kailangan maghintay ng na tamaan na, no, nung malala o ng masamang epekto para magdeklara nitong State of Imminent Disaster, kasi ito po ang deklarasyon nito ay bago mangyari o tumama yung hazard o yung kalamidad, no.
5: Opo.
6: Ang kaibahan po nito, no, doon sa State of calamity, no, kapag di ba ayun, ito yung meron na tayo, no, yung pagdideklara ng mga state of calamity kapag nandiyan na po, no, may masamang epekto na.
5: Yes.
6: Yung state of imminent disaster naman, bago pa tumama yung mga peligro, hazards at kalamidad, maari pong magdeklara ng state of imminent disaster para po maisagawa na at pondohan at saka magawa po yung mga napakahalagang mga anticipatory actions o paghahanda.
5: Mm-hmm. Ayun, ang keyword na binanggit nyo, this is basically anticipatory in nature. Nandiyan na nga, paparating na eh. So, ba't pa natin naantayin na humataw ng husto bago tayo mag-declare noon ng state of calamity? Pero ito,

0: participatory. So, mas makakapaghanda down to the level of the ELGUs. Halimbawa, kasama rito yung pag-access halimbawa sa mga quick response fund kung sakaling kailanganin dun sa kanilang lugar, Sir Juni.
1: Pagdating naman sa pondo, Sir Alan, yung ating state of calamity, di ba, yun yung nagbibigay sa atin ng permiso para opo gamitin yung quick response fund po opo ng mga opo local government units.
0: Yes, sir.
1: No? Opo. Dito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito, hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po ano, na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% ng 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions. And then ganun din po no, kapag meron mga plano para sa anticipatory actions, maaaring din po maglaan dito ng pondo no mula doon sa iba pang mga sources of fund no ng mga local governments, as long as na kumbaga na kakamit ito or the requirements no are met at saka yung mga alituntunin doon sa state of imminent disaster anticipatory action measures ay na kumbaga are being met no at saka pasok doon no. So ito po yung kaibahan nitong dalawang batas na ito.
0: At ang pagkilos o pagsasagawa nito under the procedure doon sa IRR ay doon na mismo sa level ng LGU, sir, ano?
1: Tama po, no? Magkakasa, although ang implementation po kasi siyempre dapat locally led pa din, ano?
0: Yes.
1: Pero in terms naman po, no, sa pagtutulungan ay kasama pa rin natin dito yung mga regional na mga DRRM councils dahil kailangan yung rekomendasyon ano ng RDRRMC, and then ganun din po ano kung kakailanganin ng augmentation o tulong mula naman sa national government agencies. So may mga ganoong mekanismo pa rin po no na pagtutulungan ng iba't ibang level ng ating pamahalaan. Pero tama po kayo no, napakahalaga at malaking tulong po ito sa ating mga lokal na pamahalaan.
0: Opo. Ika nga base doon sa mga napag-usapan natin, paano nito ika nga higit na mapapabilis ang pagdugo ng pamahalaan ano down from the national level down to the various local government units, Sir Juni?
1: Tama po no, kasi mapapabilis po no, kasi unang-una dahil nanggagaling ang pondo at saka yung pangaplano no doon sa preparedness part ng ating mga mekanismo. So mayroon na pong dating nakalaan no o na pondo para dito sa anticipatory actions. Pangalawa po no, mapapabilis kasi hindi kailangan maghintay ng state of calamity.
0: Opo.
1: Ang kakailangan lang po ay makamit kumbaga yung mga triggers o ito yung mga parameters ng mga kumbaga makikita natin na maaring masamang epekto na mangyari, kaya pwede na siyang paghandaan o gawan ng mga anticipatory actions. And then pangatlo po no, syempre hindi kailangan na maghintay po no nang tumama yung kalamidad no, dahil gagawin natin ito bago pa man mangyari yung pagtama ng peligro o kalamidad.
0: Ayun, at yung pagdedeklara ng state of imminent disaster ika nga over a particular area, ang partisipasyon ng pagdedetermine kung mag-e-exist ngayon ay hanggang sa level ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ganun po 'yon.
1: Yung sa regional DRRM Council, Sir Alan, ito yung kumbaga rekomendasyon ano, para doon sa mga local government units.
0: Okay.
1: Maari rin pong mag-request ang mga LGUs no ng rekomendasyon na yon sa kanilang mga nakakasakop na regional DRRM councils no, para ganun po ang kumbaga kasama doon sa mga alituntunin no. Ang local government units ay magdedeklara ng state of imminent disaster na rekomendasyon po ng regional DRRM Council.
0: Ayun. Okay. So, merong process pala na in place. Kaya matitiyak na magiging mabilis at makatotohanan yung deklarasyon ng imminent ng state of imminent disaster sa isang particular na lugar, Sir Juni, ano po?
1: Tama, Sir Alan. Merong triggers and thresholds kung tawagin. Ano? Ito ay manggagaling una siyempre sa mga science-based agencies natin.
0: Yes,
1: ano,
0: yes.
1: Kung ito, magbagyo, tapos ganun din, may dapat magsagawa ng mga pre-disaster risk assessment, no, para malaman gaano matindi, saan at kailan ito tatama, yung mga ganun. Tapos katulad po ngayon, ano, ito nga po, no, merong nagbabantang El Nino at yan. In fact may mga lugar tayong nakakaranas ng El Nino.
0: Opo. So ito, looking forward naman dito sa aspeto ng El Nino na sabi ng PAGASA strong hanggang very strong, at sa Pacific daw ang kategorya na strong to very strong. Ano po ang mga anticipatory actions naman on the part of our Office of Civil Defense para doon sa mga areas na naapektuhan na? Halimbawa sa South may mga areas na parang nagde-declare na may drought sa kanilang lugar, Sir Juni.
1: Sir Alan, yung Office of Civil Defense po, no, kami ang naatasan na mag-monitor ng epekto at saka ng implementasyon po noong mga anticipatory actions man ito or yung mga nandoon nakasaad po doon sa National Action Plan.
0: Opo.
1: Para naman dito sa El Nino. So ngayon, Sir Alan, base sa ating monitoring, no, at sa mga isinumite ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan.
0: Yes, sir.
1: Umabot na po, ano, specifically galing sa Department of Agriculture. Kung losses, Sir Alan, umaabot na sa 6.87 billion yung damage, no, sa mga karamihan sa mga magsasaka, ano, dahil doon sa mga pananim, no, damage sa pananim dahil kulang nga po sa pag-ulan, no. Yung Department of Agriculture naman po, ano, ay nag-report din nung 10.96 billion na assistance na naibigay, no, doon sa mga kababayan natin. Ito po ay magkakahalo, no, meron dito yung doon sa cloud seeding, yung mga artificial po na pag-ulan, no, na isinasagawa. Ganun din po yung mga assistance sa ating mga magsasaka, ganun din sa mga crop insurance, patubig na suporta, no. So magkakaiba po, no, limang sector kasi ito, Sir Alan, no. Yung nabanggit ko ay about sa food security, which is led by the Department of Agriculture, and then yung meron din po sa enerhiya na pinamumunuan naman po ng Department of Energy, no. Mm-hmm. Kasi malalim din po, no, itong enerhiya at saka yung meron tayong mga hydropower plants, no. So yung mga ganon. So meron din po mga paghandaan at mga mitigation na ginagawa dito, no, sa energy. Napakahalaga, Sir Alan, siyempre din, health security.
0: Yes.
1: Led ito by DOH, no? Lalo siyempre pagka ganitong drought o tag-init, tag-tuyot, may mga heat-related illnesses o mga karamdaman, no, na may kinalaman sa tag-init at tag-tuyot. So ito po naman po ay ang ginagawa dito, no, mga paghahanda ng DOH. Ayon sa kanila po ay may sapat naman tayong mga gamot, pondo, at saka ganun din po siyempre yung mga health workers natin at facilities, no, para dito. Sir Alan, yung isa pa po, no, siyempre yung public safety and security natin, ano,
0: yes,
1: kasama na diyan siyempre, no, DILG, ganun din, kasama po siyempre yung mga katahimikan, peace and order, no. And then isa pa, Sir Alan, dito yung fire safety, you know, kasi pagkatag-init at taguyot, tagtuyot, isa rin po ito sa tinitingnan na maaring maging epekto, no, yung mga sulog, forest fire or sa mga kabahayan, no. So dapat din pong magbantay tayo sa ganito at saka nakahanda naman po ang ating mga BFP and other agencies for that. Sir Alan, yung pinakahuli po, no, yung napakalaga, water security, no. Dahil natag-init at tagtuyot, ito man ay supply ng tubig sa mga kabahayan o sa mga pananim. So ito naman po ay pinamumunuan ng DENR. So mga ginagawa po mga paghahanda rin dito, no, at saka napakahalaga po kasi, no, yung preparation and conservation pagdating sa water supply. So dito po, sama-sama tayo dito, no, sa tamang paggamit at pagtitipid po nung supply ng tubig.
0: Okay, yes, sir. In closing, Sir Juni, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, please, mula sa inyo sa ating Office of Civil Defense, sir.
1: Mula po sa amin po, no, sa Office of Civil Defense, sa pangunguna po ng aming Civil Defense Administrator, si Yusek Harold N. Cabreros. Oh, na by the way pong ang karawan niya ngayon.
0: So,
1: happy birthday sa CDA.
0: Happy birthday, sir.
1: Ayun. Ang Office of Civil Defense po ay nakatutok dito sa mga paghahanda at implementasyon nitong pong mga action plan, no, dito sa El Nino. Rest assured po na ang mga sangay po ng pamahalaan dahil direktiba po ng Pangulo sa NDRMC chairperson natin kay Secretary Guibo Teodoro na tutukan po, no, yung implementasyon ng iba't ibang ahensya dito nga po sa nangyayaring El Nino at saka sa harapin pa natin sa mga susunod na buwan. Sa ating po mga kababayan, tuloy-tuloy lang po tayong magtutulungan, no, lalo na dun sa pagtitipid at tamang paggamit ng tubig para po dun na tuloy-tuloy ang maging supply natin ng ating tubig. Maraming salamat po.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir, mga kaibigan. Si Sir Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 48 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga...

0: makinit. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance ng mayroong kabawasan sa tubig ilang and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan yung both extreme events. Kaya ang kailangan, monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Live sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Ito pong utak ng paranambang sa mga sundalo sa Tipo-Tipo, Basilan. May kaugnayan sa ilegal na droga. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: J. Mark.
6: Bosalan, maganda mga pagiganti ang nakikita nga motibo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nangyari pa nanambang sa mga sundalo sa Tipo-Tipo, Basilan noong Lunes. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, sangkot kasi sa kalakalan ng illegal droga itong si Saddam Salik sa Mindanao na kamakailan ay nasangkot din sa inkwentro habang nagsasagawa ng law enforcement operations sa mga otoridad. Nabatid na nasawi sa naturang inkwentro ang asawa ni Saddam Salik dahilan upang magdonsad ito ng pananambang laban sa puwersa ng pamahalaan. Iit ang kalihim, malawak ang operasyon nito si Salik na may kaugnayan sa illegal droga na dapat anyang matuldukan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
7: Makikipag-ugnayan talaga din sa PIDEA kasi ang kailangan matumbok yung supply din ng droga. No? So isang mission area yan na kailangan matumbok. No? At kung saan galing ito, anong source nito, at paano ma-interdict ito. Dahil ito ang punot dulo ng kaguluhan na regarding nitong insidente na ito.
6: Magugunitangan sa sundalo, Buskalan, ang nasugatan matapos paulan na ng bala ang kanilang military convoy sa sitio Bauno, Dagao sa Barangay Badya. Ito rin ang nagtulak sa kalihing para bisitahin ang mga naturang sundalo at ginawaran sila ng medalya na sugatang magiting kasama si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 54 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang Department of Energy nakipag-ugnayan po sa mga content creators para palawakin ang kalaman tungkol sa nuclear energy. Ang balitang yan, hatid naman ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: AJ.
8: Yes, Boss Alan, nakipag-ugnayan nga ang Department of Energy sa ilang educational content creator upang palawakin pa ang kalaman ng publiko tungkol sa nuclear energy sa bansa. Idinala ng DOE ang mga content creators sa Bataan Nuclear Power Plant o BNPP para sa isang first-hand tour sa pasilidad kabilang ang teknolohiya at mga sistema at protocol para sa nuclear safety. Isinagawa ang pagbisita, nakatanggap ang mga kalahoks ng briefing tungkol sa kasanayan at teknolohiya at sumailalim din sa safety orientation at nagpabot ng ilang mahalagang bahagi ng pasilidad. Ayon nga sa DOE, patuloy nilit itong palalakasin ng public information at ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder bilang bahagi ng paghahanda sa mga pulisiya, institusyon, human resources at safety framework para sa Philippine Nuclear Energy Program ng ating bansa. Boss Alan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, AJ Ignacio. Nagatid po ng balitang yan mula sa Department of Energy.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Bye-bye time na po kami. Pero syempre, happy birthday muna sa ating executive producer ng programang Boses.
9: Sa'yo ang Happy
5: birthday, Paula Antulin. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Pagbate mula sa Tropang Boses at syempre sa PBS Radyo Pilipinas. Bye-bye time na kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday. Ating mga executive producer, Paula Antulin, birthday girl. Si Glory Faye Bagon, thank you. Ganon din ang mga co-pilot natin sa technical side. Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738. And 98.1 BT Radio.